ke a dumedisa ba setho ba iso o seng hona o seng ha motsebelo le dingodiso a kena wa mehla le mehla le bitso la ka kitumelo fani ke mokwai ke dumisa ke le kwano avani le sotho bona kwano maseru ile mo nna lo wena ka kopanang o le na le monnati last pick easy le ba tla leng ka jwalo go tloa kwano o re nyena boraro ga le tipatipe go ya kae o re nyane ya botshelela yes yes yes yes yes hey ha na go ene se dimpe a holo ya hano re re tloele na go ena maria ka nnete ya hana gore batho re tloele oloposong yene yo motho o iposang yona ka mehla ko ona ba nna na go etsagale oebe ka godi tsona tse ka gantse e be pula e ntse ena gore se re iposa gona re tla kena kae gona batho ba tshabang serame ei me dintho ke tsaya dianyoloa ka mona le tsona ke petrole ke parafini ke dijo koo motho o ne o itlho itukise ore ore ntsantsa bo bone mantsibua o tlo kene moalo ngwana mme ga e ba go sena letho le o tla bo le besa e le gone o sena parafini o tlo ijetse fela gatsho ore nya bone ke tlwelela kalana ga ona ka mogomong ka nnete ga ona ka mogomong oa bole go bonala game sena se batla go monyela ka nnete se batla go monyela oa bata batho ba modimatši fela o sosheba gona mariana na keneng a tla tswa boza riposo empa he re tla be re lo fihla ka nnete re tla be re lo fihla a go sona se ga misena ngwana mme a teng re tla fihla o ya fihla ha fela morena a ntse a re babaletse e ka nnete

bona tlo mamela radio seng ala tsila motsebelo ke bua jalo ka PC FM e a sangwe zwa kwalo masemoholo maseru ha re tsamae mo mona to mokalo kalo he o ba luena mo sotwa iso o le ka ntle ka paka rona ha yena ya mosheshwe ke a tshogire adios.

0: doesn't count back empty.
1: Alibuyi lelambatha. Ilelo siyo tu inkoleka. Ilelo siyo tu inkoleka. Ngwana mmono. Ah, vele re ke tsa ntho tseding he ngwana mme. Ga tlona ke tsa ntho tseding je. Tseding je. Ke tsa ntho tseding je. Ke le lo lo bona he mme mala kwa le dena o sa tswile kana go ene he so twa iswe. E sa tswile. Sa tswile mme mala kwa ngwana mme. Sa tswile ka nnete. Ke tsere khanda jalo ka mmino metso tswile ma shume ma bidi a metso e me kae. E me hlano ka morao re ene bukae. Ya bhlano, ya bu ya bhago, hey bana, ya bhago ngwana mme. Ka morao re ene bhago. Ke go fela ne ke bi etse fela go ke ya kwana. Ke ya kwana. Ke ya kwana go mo wante. Ha ye mo mo batho ba mo wante, ke ya mo wante. Ke ya mo wante ngwana mme. E lo bo tla go fela ga tsa me ha mnati. Ga tsa me ha mnati, ha mnati, ha mnati, ha mnati. Ke tsa ntho tse bohlale ka mona hemo sa mo sotho ai so se ngona tsa tsile ke tsa ntho tse bohlale go tse bohlale go ka tsona tsi a ke tsi ke tsa ntho tse mna tlo ka tsena he ho se ngal tsa tsile ka tsheno ei Bute, bute mona, bute bute. We gain some mona. Malala pipe, we gain some mona. Sekunjalo.

Se kunjalo. Setlhopha ke sona sa Sankomota. Ya. Basa majolo le tshepo tshola. Sound of the soil. O bona motho a soka ba bona tshepo na kwa na bina pinena. Ko yena. Motho a saka nga bona tshepo ha bina pinena ngona. Ah, tsheko. E? Motho a saka nga bona tshepo ha bina pinena. Ko go fetuwe bana ba la ke ba tloza mmona. E ke ba tloza mmona. Ha ke ha ba uda a hlolwa. Go shebelela kapa go mamela kapa go bona ha bina pinena. Ai. Na ibile la class mo ona ngwana mme. Ho tletse tswedi. Ke mo. Ho tletse. A bina pinena.

Confusion and Pain. Tshepo tshona re sa mogolo le stopa sa sa nkomota ke a tsho ngwana mme ke ha ba bula wa hlola mo sheba ha bina bina yena a tshi go hlotsa mo shebella o so hlotsa ngwana monna o so hlotsa o ona ita ga mo sheba ga mmona a tsaka gana ha ka mona ga mo lata mo no mateng ga mo shebella a kana di fetswa holo e kana di fetswa holo impadinzo la hailo nantsi le setsi e le ntse la hailo nantsi le setsi he msotho a iso la hailo mona sa le siko tshe ga ga nna msotho a iso ya kena kae hore nyane ya botshelela e me se se le ma shuma ma vidi a me se mmidi ra ba hantle hore nyane ya ya boga ya bone e ya hore nyane ya bone ga palame kae bona se rene na fere kwa se ba ne ne fere Oh. Tshepo's hola. Son of the soil. Oh. Hold on. Oga dia dia neng ka mona. Anza ga san. A ga msha ngo. Nele le bitso la ile nwe. A ga msha ngo. Ha na bua le wena mo. Anza. Ai! Tsho motho a mo rata o sheba ntho engwe le engwe mo. Batho ba motsebang ba ka tsho ngwana mme ba ipakatsa tabe. Ha ntsa. Bla ha uno se ba tsapoa ka ka ngwana ke ya man, ke mo sheba. E ke khutle jwa lo ke nke motho a bitswang Salif Keita. Motho a hlanga mali. Afrika.

Afrika. Na ka thola jwalo motho a hlang ka mona ka na henya mali. Mwe hana ngwe lala ka mona ka mali ka mona ngwana mme. Hey, ndwa ka mona ya tsusa. Mhm. Ya na uluka, ya na uluka ndwa ka mona ngwana mme, ya na ya mriti. Ya na ya mriti ngwana mme ndwa ka mona. Ha o tsebe go na bile na eng ke eng o tla loka ha o le ba. Tako. Ke re ke khutle ke kene ka mona ka na henya sene ka o. Mo teng ke kopana le motho ke eno mona o thuki Ishmael Low. Dibi dibi le. Eya.

You're the right to learn. O na tsama jolo tshepo sola a tsama le thandeka. PJ Powers. Ya ka pine mona tiri in the right to learn. Mora sola la tla itahlela ho lo mona he ngwana mme mane ka tsane ho noka ka mane. A tsama le bona batho bana. A bina le bona. Ka baka la lentswela ile monate. Ka baka la lentswela ile monate. Ba mo bitse mona ba tlo tlo tla re sa putsepo. Ya. Monate wa pina he ngwana mme o sengala tsa tsila ka jeno, le tsa tsi ke la moqebelo, le tsa tsi ke le holo la moqebelo. Ga ganna ka yona tsela ene ene he ngwana mme. Ke le ka ga ke di late Afrika mona. Ya ke di late Afrika mona. Ke di late morao mona. Ke late ma Afrika. Ke late ma Afrika mona ngwana mme. Pina tse o tla ruta ho lwana ka nnete tsa ona te fela. Ha ho lwa ho le ka ntle. Le motho a tsala ho kena ka ga naha ena ngwana mme. Ka nnete. Ha o lwa kena ka ga naha ena ha o kwa dipina tse ka rantsena. O tla utlwa lwana ka nnete o na te fetswa ho. O tla fo utlwa o na te fetswa ho lwa ka nnete. One will o mamis wa high. Mamis wa high mona ngwana. O ja wa high ba mo kana go yena. O ja mmino wa high mona. Ha lo ntwe ga ba etsa. Ha iyo. E re ke se tsena he. Ntotsa mna tuma. Ntotsa mna.

ba bua ka rona ba bua ka rona bo mang ya la se ga ba mang wa me fela ba bua ka rona ha ona taba la ntse ba bua ka rona o lukise ha ona taba la ntse ba bua ka rona ke mo ho strong ke mo ho strong ke mo aona le thomono wa nna aona le thomono aba bua ka wena ba o tshaba o tsaka ka ba bua ka bana fela ba o tshaba mme ba tloe ba tloe ba tsantsa ba bua ka bana just keep quiet ba sa utubi tse ba tla wena mahlong motho a bua ka wena ha o potile tsa bua ka wena ha o le mola a ba o tshaba mme ga bona le ena motho a ba ga bona le ena iphetho ga ona motho e ka ba o ja le nnyane fela a iyo le nnyane a iyo gobane ke nnete ga ona motho a ka ba bua ka eng motho o tla bua ka motho ee motho o tla bua ka motho fela bale o ele lo ga o ntse o bua bjalo o thoetsa bang o tloetsa bang utlwa sekebe ka itlama ka tla bua ntho e se ka ka lethomo o ithuela thoakwa ngwana o ithuela thoakwa o ntse o bua ka motho gane o tla bua ka batho ba o sa buing ka bona tla bua ga o le tsena o fumane gore o bua ka batho ba o sa buing ka bona go gang ka nnete a bua ka batho ga o sa ikeng wa bua ka bona go gang fumane gore heban se ke ntse diphoso mone ke buile ka batho gore o bua ka motho wa tseo o ikenele ka gare o ikentse ka gare tu o ikentse ka gare ngwana mme ka kalo o bua ka batho o bua ka batho fela o se o ikentse melekong bane maponisa a tlo matha ka moga gago magotla matha ka moga gago o buile motho e seng yona mane sa le mo eng o buile tsena o bua ka motho tsena wa tsena wa tsena wa tsena wa tsena o yo fumana wao gane o sa nekere ke nana o ke ipuela fela aa tlameha ga o bua fela ngwana mme o tlhokomele leleme la gago gona le bua eng o seka bua fela bana go tsheo tlamehile o bua o bue se o e tla re ga o se buile le a se tlotla se o kenya ka gare batho gale ba bua ka gona mone gale ba bua ka gona mone batho setso aa butla re ba tloela butla re ba tloele batho bana batho bana ke bana ba tloele ga o na le motho ngwana mme a ntse a duetse go bala leleme phate ka wena mo a yo a ba qeta a ke ke ba ba qeta ke ba ba qeta motho ena ntse a bua ntho tsena ka wena a oa se ba le mafulo.

ka se wa monnato o mona ha o shebeletse le ke ipotsa gona ha o so bina ha o so bina ba di tena e ke ene ho wena mona madi ngwana mme a ka bontate go ja baka ba inagana dikerekeng mona ngwana mme go na le banna le batlhankana go na le madodana tšhetse dingwe ga ke di tsebe fela dipina dingata kerekeng mona mo bontate ba ikopanyang e le bona fela ngwana mme ba bina bolo ka ba bina tjena mona o kopane mona ke banna le batlhankana ba re utlwa pina ena tsa go tsebetsang ya olang ka yona mono o bo se sheba monnate o ka gara tempele o sheba monnate ono o ka mono ka gare kerekeno ga banna ba eme mona bale ba ipetsa gore ba ntsha seo tlhe se ba nang le sona difubeng tsa bona ka pina fela jo achi ntsha ka tlotla re bua basotho ba seo sekela nyama ntsha ka tlotla re bua basotho ba seo. Hey, pina,

0: Eso so iso pide re haba maru hore nyana botlhano. Se tlhopa ke sona sa bakudumis abantu. YMT. Ah, you let it sip. I let it sip and Nike Kahanu. Nike Kahanu. Mamma, you know, or I got a yaw warner. Whatever is that sip? Ah, I get it sip. Nike Kahanu. Oh, well. Yawala Kuban was as if you were on a young Hanunga. What then, boss, as if you were on a young Hanunga? Hey, so now. Pretty when I had night. Pirisi but it's well. Meso se haba mane gore nyane ya botlhano. E pina tse ka gantsena ho bona mantsoe ya ka nga bonda te hlaka tshejena he ha ka hlalela mona ya. Ke bona batho ba ka bina mona. Ntate hlaka tshe. Uko ditimela le wena ntate. O ditimela. Go ditimela ntate. Batho ba ga hlwa mona motho a sa re ke ya tsama yilo bolla o sa e mo sa mosalamo ga. De ka mona he ka mona go ditimela le ga kirekeng ka mona go lo bina lo hena ke go utlo gona lentswele ena o lentswele letle ntate hlakatse o lentswele letle o ka bina ena o ka bina hle ke a u bitsa o ka bina empa o ikhalala fela wena ka pa o ikhana bo wena o go e kirekeng mana go lo bina mona go utlo la ksa tso gona o kena kireke o kae empa he kireke mo no ntsona le khwaere tsa bontate fela mona. O ke ene mondo ena o go fana ka lentswe o go bine o ana o ke go pola ke go pola ke ga ha ke go pola bo le ke ipotsa gona ena le yona tlhopa sena sa banna ke ipotsa gona ena le sona tlhopa sena sa banna ke ga ha go tso
1: ena
0: sona o hang
1: ana sona
0: we libina nga mo
1: ni kena gabola church
0: eh gabola church mo go binwa ba go binwa ba
1: a go bia di la go go tla le ntse
0: di fela
1: are ba ikake itse re a di re a nyala
0: a go bia tse fela sele se sa kire ke e
1: nna mo nga mo jale falina. Ina munga mujale falina.
0: Oh.
1: Ya bonu mata yung mata yung kung kung ketel.
0: Ah, bunyalo si binne kisu.
1: Hmm.
0: Kisu kisu tuwi lo si binne dati.
1: Ina muna tin kapili kili fi la sa inang hawla chechi mo.

0: wa tsama bona ka ile a tshwage mo sebedi o feka pa o fefela ka wa muhela la ka mo di tsaba ga tlo tla hlaswa wa shini a ka tla tla hlaswa wa shini ha o ga tlo sebetsa lapeng mo a chaisang o ga nna tla tlo tla bona bana ha na botata tsetsi mo fela na tsena ke mo sebedi
1: ya
0: mosebetsi ene wa mmona ke motho a tsebang go itshwagela ka matsogo every time ga ke fitlha ka gae ka mono o bona mosadi a emeng ka maoto ya
1: sebetsangle
0: ntlo ya gae ka nnete o bona ntlo e clean ka nnete o buela modimo nnete ntlo ya e clean very clean very clean Thank you, Kwena.
1: Thank you, Kwena.
0: Thank you, Kwena. Mkhono. Mkhono Makhotso. Le Khelebane. Mkhono. Makhotso. Le Khelebane. Mkhono. Uda Theo wa Hatshiwe. A tla bona bana ba ngkhono magotso le khelebane o ile thewa hatsi a tla a nkile sengwenyana a re bana bana ditlolo tsena tsaka ditlophela ka modimo ya phelang a tla nkile bohashana kile ka kena ka ga stopa sa masego mo teng he kile ka kopana le mohlago wa nku mohlago wa nku a re ntate mokwai ha re ye ka hare ha re o stopo e tsa ke fitla ka hare ha re o stopo ka fumana ntate moholo la go na kireng ka fumana ntate moholo ha ne ke ntate moholo le tuka ntse ke tshwerefane ntate moholo le tuka le ena a re monna ne ko mametse o seng ntate mogolo eno ga go na nako e fe kapa efe ga ke fitlha ka mono motsheare ke kgola ka bo ma 11 ke fa ntate mogolo ka mona ntse a buletse PCFM o ga gona gedi o e fe kapa efe yaka ba e bulela ntle le PCFM ke ntate mogolo a re monna tshware mo o lo thusa bana ba a re taba tse o di tshwarang mono di boima gagolo ke o mamela tsatsi le tšhabang le dikelamo ga e le moqebelo le sonta ke loitse ke o mametse ke ntate mogolo le tuka ka nqena ke nkgono magotso le khelebane o tlaa mono mathokwane tlaa mono mathokwane Mosotho a ke keng a lahleya. Basotho ba bang ba ntse ba ena le bokgoni kapa ntse ba ena le ena mona. Ke kgutle. Ke tlotle. Ntate Maswetsa. O boetse o ile a fitlha gape. Ntate Maswetsa o ile a boetse a hlaha gape. Ha ke tsebe gona ke reng empa re mo fa ore modimo a motlhonolofatshe le letsoo le fanang letsoo le fanang wa tseba gona o thibetsang mme ka mehla taba tsena re a di bua mo ke di bua tjena ele obane ke ile ka fumana bonnete ba taba kapa go ile gae ba le motho ya nnyanyeletsang gore heela go tlhaeka kwane go na le taba e tsena mme a ke fitlha ka mone ke fumana e tlile jalo ga ke tle sea le moeng mona fela ke sa ka ka etsa qeto kapa gona go ka botsa motho ya jalo dipotso ke ile ka moletsetsa mo e lela utlwa o sien kare a itoloke

0: hay puelele. No lo hay puelele. Bole si kietsa khwele tso mo. Mona kietsa khwele tso mo. Ha ke lwane bo ntate le bomme. Le skelana go ja mohlomong ke ya le attack. No, ha ke le attack. Ho hanga ke le attack. Fela, hwele ke tlotla ke bua. Ke nnete. Yo re tsaba. Ke nnete yo nka reng ke na le bopaki ho yona. Nane o lena se le magetlo. Se lena go etelele ke le tshwere. Se le batho ba bangata ba ileng ba hlamona ba na le mathata ba batla dithuso. Ke ile nne ka ema ka maoto ho bona hore batho ba jwalo ba thuseya. Ntho e nkutlwisang bohloko fela e nngwe. Ntho e nkutlwisang bohloko e nngwe. Bontate ba makhanselara, bomme ba makhanselara, maparamente. A haiso maparamente a naha Lesotho. Matona a mmuso wa motlotlei. Gedu ena le a emamela. Ba bang ba lona le a emamela. Le a emamela bomme le bontate gedu ena. Ba bang ba lona. Ba bang ga ba mamele radio. Fela ba neng ke ipotsa gona jwang. Le tona kapa mokhanselara kapa le paramente le ke keng la mamela sealemoya. Le ha eba le mamela radio tse ding. Yes. Fela hoseng ha se le kopane mane ntlong yane le dulang ho yona. Ho ntse ona le hona hore le ka sekaseka ditabanyana tse ding se e bang ye mo agaela. O no mametse PC hoseng. O no mametse radio e itseng hoseng. E ne bua tjena, tjena, le tjena, le tjena, le tjena, le tjena, le tjena. Ke itse bo ntate le bo mme, ha ke le attack. Fela mona, ha re bue le Modimo nnete mona. Ha re bue le Modimo nnete mona. Mona ha re bue le Modimo nnete bo ntate, le bo mme. Ka nnete. Ke re se le makgetlo, ke tshwara lenaneo lena mona. Ke batla dithuso ho mang le mang. Mang kapa mang. Ke sa kgese. Hore na o na leng ha o na. Ha o so be le ka mohla. Ke le ka bona. Mokhansela ka ntetsetsa mona re. Hey. Mokwai. Ako tise motho eno ho nna. Kapa mjwetse hore na nomoro tsa hae ke mang kapa tsa hao na ke mang. Ha ke a so ka ba ke bona. Mokgethwa. Le one ya ga reng ha ona di ditaba tse ga reng tsena a ka mpotse no moga ka kapano moga ya motho e bang ga mmatla dithuso ha ke so ka ba ke bona de le tuna di le leng de ga reng mokwa idu moga ha o ke mang no moga ya motho o ke mang ge mothuse bontate le bomme. Na le ntse le bona gona ntse le e tsang ka setšhaba se sa bolona. Setšhaba seo gosane. Gosane. Ga bose o boisa. O tla boya go yena maano hela. O tlonkgethe. Hela. O tlonkgethe. Ga le le jwalo. Mabatuwe mono mo le lengwana teng. Ha o kala o kgethwa ka gare batwa leno fela le o kgethweng go lona. Tšhaba se ntse mono ka o fela sona. Go sa tsotelele go na kwa party fee. Se ikarabelela go wena. Tšhaba se ntse mono se ikarabelela go wena ka o fela. Go sa tsotelele go na kwa mogaufeng wa dipolotiki. Bontate se ka etsang tjena le bomme. Sekae tsa ntjena ga le kopa sekae tsa ntjena tshaba sene ke tshaba sa bolona ke tshaba sa lona ga le nkile ga le beile mo me ke ka tshepo yo tlhaga le nkile ga le beya mono ho hona le ho hong ho le tla ke lowes na le khotsofetso go ebe motho wa ema mona gore ntate ke na le bothata bo 1 2 3 ke hloka 1 2 3 na ngwane wa motho a shwellang ga ga ntlo. Ntate kapa mme, go ntsha mashome a mabedi fela go ntsha mashome a mabedi fela di ganta go ka phisa ka pa hona go thusa mothinwa na ke bothata bontate le bomme ha se bothata ha se bothata ha se bothata fela ba le motho a ipotsa gona le lebeletseng o sane ha ke so ka ba ke bona mo kanselara ha ke so bone le parliament ha ke so bone le tona le ka re nge monna tsara mono o tshwisa motho le mo ha ke so le bone motho o mmong fela ntse nga e kgethile ka ga batho bana o mmong qeta o bua ka lebitso la mona ebile nka le pheta pe ntate maswetsa ha ke tsebe ka ga lona ka ofela bo ntate o ikgethile ntate le bomme o ikgethile bomme ke le bo ntate ke itsa ke lehlasele ke itsa ke lehlasele fela le ke le shebe nthwena le ke le shebe nthwena gona a tšhaba sena ga selela basa motho a ka re ke lelapile ga gona botlhoko bo bokalokalo ko ga ona ntho botlhoko ga kalokalo motho ena a kare ke lapile ke kopa le ngwathele tlala ga ena mamelelo ga e mamelei tlala ga e mamelei bolo so ipotsa gona ka lesea le e sa tsebong o bua lesea le e sa tsebong o bua le ke la boetsa mmalona go mme ke lapile o swa bona ngwaneno ka go lla fela go ngwaneno o lla ka go e ka nna ba lliswa ke tlala mme ya go tawo mo fa di jonyana mo fa motho o mo fa ntshwenyana ka e jang pu o go betse a ke ba ba o tshwenya go jwa ndi pelong tsa lona go ntate le bomme lona ba kgetwa ma kanselara matuna bomme le bontate ka ofela go jwa ngo lona ka nnete ke sa pheta ke ha ke le athaki le batho ba baholo a holo nkebe ka nna ka letlhasela ebile ga ke bue ntho eo ke nagana gore e tla nkenya ka mosing kapa e ka ntheola seriti no ga ona le a le mongwe ke tla mo kolola ka lebitso mona gore ntateng eo e sa tena ntateng eo e sa tena nne ke kolola eno e le gobane ke bona e le yena motho a itatlhetseng ka setotswana ditabeng tsa setšhaba bomme matona bontate matona bomme maparamente le bontate maparamente bomme makanselara bontate makanselara ge etsa boipiletso go lona tlhe ge duo tsena mo ke tsa lona ge duo e etseditswe go mamelwa ge duo e etseditswe go mamelwa ha ke ga le mametsi ke re mashume a mabedi fela bo ntate a etsa phetho wa tseba ha o sa tšhelete go hang o tshonne motho a o futla go fa diranta tse leshome motho yo o ne o utlwa ka o file sekete because ha ona yona ha ka la re e mokwa eng ka 10 ranta ke eno monna 10 ranta eno go na le ntho eo ka o wetsetsang yona e le a mere 10 rands go na ntho e ka wetsetsang yona bontate ga ike ga ba ke buile jena lona bomme boinotsing ba lona le ke leinagane ka tsela e nngwe tle le ke leinagane ka tsela e nngwe go na dintho tse dintsi tse nka lwantshang ka tsona ke le motho empa I'm not here to fight for that ntho e ke e lwanelang fela kore motho wa tlhaga mona ke lapile ke kopa le nthuse bana ba ka ba shwela ka tlo ke kopa le nthuse ke re 10 rand 20 rand 10 rand kapa 20 rand e etsa phetoho motho eno e etsa phetoho go motho yeno bontate le bomme ka ufapana mafapha a bisebetsi ya lona ke go pata bena linkelene ha ne mo ile lengwana teng ke sa pheta ke re ha ke le tlasele ha ba ga le tlasela le linkile ma so metsi tle ntshwarele ke gore go bua ka thata fela le o bane ke ele loge hona di tsedintse sa itsweng hona di tsedintse tswa tlala ha ina motswalle ntho tlo ntlala ha ina motswalle ka tsela e fika pa efe re ka rola se go tlola na sa papa ka tunga mo mahaisana ka re ka mona ke lapile re tla me go re bona go na re le ka matsapa a feng a bona go motho eno wa ja le yena go bona ho kike ha ba monate go gona o sana ga ka ukwa motho eno ke yena o bile o shwele ha o tshekwa mona fumana motho eno o ipoletswe ke tlala nothing else o bona o ke tlala motho eno ai khona go ntate bontate le bomme no makanselara ke lona batho ba haufinyane le batho bana ke lona batho ba haufinyane le rona ke lona batho ba haufinyane le rona mo le bakgethwa le haufinyana haholo le rona se ka kgetha nku ka pege ke gae ba motse mono o kgethuwe le mokhanselara o mokhanselara wa batho ba a le mono ka ofela se ka kgetha nku ka pege ya ba gore ai mokwai ke a tseba mokwai kwa party eitseng ke kae mono hae a wa e fosa ha o kana o etsa walo fela wa e fosa kena gona mokwai ke eng kena gona thabiso ke eng mmathabo ke eng motlatsi ke kena mono thusetsa go gosane ge tla re tseba go bea gape bona ga o se saetse ga o saetse balo o itebelela batho ba ntse baana thusa nte motho eno ha ana thuso ha ona motlhang a tlang mafumo ona ga ona motlhang a tlang meketeng ga ona motlhang a attende dintho tse e salang ka ga matse ka mo ke etsa boipiletso bo ntate tlhe ga e kege ga o ka etsagala ga o ka etsagala gore e be ke ba le taba mona ya motho e ntse go utlwa gantle motho ene go swela ka tlong ke batla go le bona mone bo ntate mo le ga o sa letse ke batla go bona founu mmona fela gore ke eno ntate eng yeo ke ene mone ke a mmona mone go ka bua fela mone ke tla bua gore a ntate eng yeo ka nnete o buile tsena gore na o ntshitse kapa o na le ntho o pasteng ka yona no it doesn't matter a fela se ke ntate 20 ranta just me 20 rands 10 rands 10 ranta a khona bo ntate a khona I corner one that no. The woman, I corner. No. Hoja ebe ba ntho tsa tsere buang ka tsone. Ebe ke ntho tse lelakatsang gore le ke le ka di bona. Ha ke bua ka motho mona e ke o ka mmona. Ha ke na bothata ba gore nka mo tlisa wena mona ba go ke batla o tlise motho le mona ke tlo ta ke mmona ntse o bua ka ene. Ke tlo go bontsena. O tlo shebe. O tlo shebe bontate le bomme ga le kopa ge a le kopa ge a le kopa tšhaba se re kgethileng a kobele le mogau o sona ke itse o se ka ba bala mmala wa dipolotiki gona motho eno o kobangae ka motho eno o sa le tlasa puso ya gago kapa tlasa gago ha e ke re ga na le mathata ke enya letsoo mo ntshetse le ga e balapeng le ane mane o ntshe bo magolo a mabedi mona ntse ga ke tla ntsha 20 ranta mo okay fine ga e na le problem e etsa phetho 20 ranta e leng lapeng leno e tloetsa phetho e kgolo 20 rante eno o tla bofane ka yona ka galapa le eno le tlhokang. No, bontate le bomme a ona tselo wa bona ntse kere ke tlameha go ya kae kae ga ke na petrol ke tlameha gore ke dilo lata thepa e nngwe ya ena motswetsi yane eo ngwane e mongwe gae baneng bana ba babedi ngwane eno tlhile o hana o tia. Ngwane eno o hana o tia. Ngwane eno o hana o tia. Mme hana o tia tjena ga re se gona ke thaba a tlala kapa ke eng. Fela ntse re leka o bona gore na dingaka di kenakena kae. Ke ratile go na le mme mongwane e sa ileng a ntetsetsa a ntate mokoe mphe bona kwana. Mme re le ra mo fa ena. Nese ya eno a romelela manese a mang a ile o bona gore na bophelo ba bana ba ona bo jwang. Mme o ile a go utlwa gape a mpha feedback. Ya gore na ba fumane boemo ba bana bo le jwang mme ke a leboa utlwa nna ke a leboa mme nurse ke a leboa mme ke a leboa mme makanselara wena ntate mokgethwa lebatuweng moo le wena mme mokgethwa lebatuweng moo ntate kapa mme letona any one of you fela ka se ke weleditse ka di-title ke tlameha go lata ntho tse ding mo dibakeng tseno thaba bosigo le kae kae ga nke ke bone mona le akgela mo ga nke ke bone mona le akgela mona ke tle ke tsebo tshela kodi ena ke late thepa eno ga ke le patadisi se ke re fela nna ke tla intsha setlhabelo ka koloi ena e tsamayang ka yona ke tla e lata thepa eno simple ke tla e lata mamedi dumela
1: lefatshe laka ao lefatshe o tshwere mathata a sadiso
0: gampentate
1: o sadise ba bothata bo kopana le bona jang ka ga kile ke tamaloena tse le ka basagukamo felesale irane la amerika ke tonela matlho kenang bere go ba boima go feta o elasetsee le boendate masetse ka watlhaya go thusa
0: ee yanta defase o le tsaruga o Washington
1: ao
0: founu ya gao ka go letsa le Washington ntate o ke eng
1: Ka ha ke ya mo ba bona ba hlaya mo ba bona bona ntho e ntse bua ka rena ke ho kae mo motho ho na taba tse ding how to motho ke tsa ba di mo ho le mo kansela ga o go hlaya how to na le lefu go hlaya ha ke go sile o motho a se tsaba hantle lefatshe hantle nna mona ha e sona ke ntse ke lokisa ditsela nna le banna ba motse ha re fa tofa a tlo ke ka ithao pa ga bona gore ga se tlo tsa maka ga motse ga a lokisa ditsela mo kansela ga ka o teng ka ga rona wa re thusa ke tsa maka tlhaka ke ga ka re mo ke go thutha mabele
0: a go utswe
1: ke motho a bitsang ke go tsana nthata ka ne mo ha ga go ke tsa mabele ana ka tlhaka ke ga ka ndo la tsa mabele le ba itha o bi ba de go tsi mo ke se se la ya mo
0: ya khangwa fonu a ho fatsela ka bo tsa langa fonu ne tsa tsindi wa khangwa
1: ao tomo ele ke mbe
0: e ona tsena uti le fa sala ka ke a le bua ke a le bua fone le we tse tsa ntwe ngwe o ye we tsa tsuke tsa tsindile he ha kho le batsela ka fodene go etsetsa tsuke ena ka nneta modimo tsa tsinela ntate ayayayayay ga ke tsebe gona go ntse o bua kana ga monate a kana-kana le nna gona bua le e gana tjena go etsala ba ka nnete maparamente makhanselara matona bomme le bontate ka matlhakore ka bobedi a kobeng le kutlwelo botlhoko sechabeng sena seo le se busa wa tsaba le mona mo le leng hona teng di tulong tse tse lelong ho tsona ke tshaba sena ke tshaba sena ba bone le lu dumela
2: ho tsontata
0: ho tso me
2: ba tsa o buile nda ke mo kwela ka tsho ena le botha ba kgetha ba se ke ke so ba ba tlo ha ba ikhisi
0: phamisa le ntse me go boga ba o se go nana
2: ba re tsala se ke ke so ba ba tlo ha ba ikhisi ke go tiki therefore ha ba ke ke ba thusa ba bua ka mantswe a bona a hlakileng
0: Eh?
2: Eh? Yebo madina re go kutla ka le batlwa le nna ke le batlwa le mo mo sa tla teng nna ke dinga e bua ka mantsi a hlakile.
0: Mm.
2: A re ba mo ke mo hlala hona ke le na ka sensas. Wa tsiba na ho kgura.
0: Ha ke tsiri ba nete.
2: Ka ke le stilla ma ba kgwe.
0: Mm.
2: Ka hona. Mm. Le bana.
0: How did they know? Baba tsebe le ka go bona ba ba active.
2: Ba campaign la. Ba bua ka modumo wa bona.
0: Oh.
2: Re le ke bona ba tla shaka pele.
0: Full stop. Ho le ke dena ke. Kae bo?
2: Go re ga re no ana mme ga ba ku ba ne a se member ga ba bona.
0: Kalo ka nna
2: yo.
0: Ha re shebe re tla e bona. 599562121956 mame di dumela.
2: Kena.
0: Kena.
2: Na mana ka ke eno sa ntse e bontshitse magetlo mo ho neng tate.
0: Mm.
2: Eh. Na mana ka ke ntate maswe.
0: Okay.
2: Ei, on tatuak.
0: First class.
2: Kana ke re tshele go ene di nurse ntatuak ka ke batle go manage ha ke re ke se kompa title ya ha.
0: Ya, ke ne se. O ka ganda tele police. O ka ganda tele sone. Ke le sone, ke le police. Nurse, ke nurse, a mo tlo mpolla go nurse. Ka pa sister. E o mbitse sister.
2: Kana ke re mo tlo ka tele ge tlo ding tatu. O ntse mo se go mo ho lwa ha ya la nka kano.
0: Mm. A go.
2: Le ke.
0: Go go ne. Mo
2: ba tsaba ba ntse ba di kana nda te mo ka ja kano ena ha o eng ka ha ka ba ile bana.
0: Ne se ya ntetsetsa fodu nyina ya ntetsetsa. Nda te mo kwene ke ma metsi tsa ha o se. A go mphe direction ya mo bana bana ba leng hona te. Ka mo fa yona. Me ba fi ya.
2: Mo le bua ntate wa ka.
0: Mafi tla ba fitla mane se yana itsongwe tla go melela mo.
2: Mm. Kana ke go se ba tshwenye mo holo o hloka hala ntate how to go mo ile ka mona. Ba tshohle ba nang le ditibo tse itseng. Ha ba mane tse bona ntate ba ne no mamela motho mo le mong le mong.
0: Ka nnete.
2: Kana ke ntate go le bua ha holo ka go se tshwenye mo motho o a o ntse mo ho le ba se tshwenye mo ho le yena ntate.
0: Ke a le bua nna.
2: Itse ka le ka mo so ikiki a senda mona ke le kwa stabolele na fela le ntse le ngola fela ga sa ikita ba tsara na gona ke tsala jang lona ka lona
0: hai
2: hai
0: hai
2: hai ke kwa stabolele ya hana le
0: ke itse a tsale 100 rand ta mona ke tsale kuri yena petro le ke tsiba go bona gona ke latela bana bana dintlo ba ke tsa tsale tshelete mo le kwa stabole
2: ah wa ona ntse a tla ba itshela ho hulu ku bua fela
0: hai ene ho hulu ku ho hulu ku
2: Hai. A mona ka e re ke sithela ba bana ke le bona ba ka ba kene ba otlotlo.
0: Thank you kena.
2: A o modimo a ka le fa tshontse e tsama fatshe kwa ya le ha a khone u.
0: Eh wa kwa ona mo wa kwa ona mo khausi ba ngwa a utlwa le wa.
2: Ha bo hloko ha bo hloko fela.
0: Thank you kena.
2: Wa tsama fatshe mona.
0: Hey.
2: A ene ke le kena.
0: Thank you kena. Ka nnete bontate le bomme maparamente makhanselara matona ka o fapana ha lona a le mong fela wa lona mo mona se ke tsa thapedi he ke nna ona tshena e tsa thapedi he lona lona bo mme matona bo ntate matona no mo go ya ka ya mohala ke 5616168805616688 engwe ke 6893 5502 6893 5502 Tell Anne Horomonic is all at the Banamana. Banamana give out one Havana. I saw another Monday, no, it's Mosadi Novana. Give another one Havana, give another one of fair, one give a suit. Ali, Tell Angel Tina Monagin. Men,
3: Madam Guai.
0: Eda
3: Mosawang Gamata
0: Mosawang. Banna Mosawang Banna
3: Azwanda de ubayo ata unjalike bo honne nese
0: Eh
3: Nenga ona ka bala enga ya oge u batla go banne se a se le di tshaba
0: Mm
3: Wa e theta ha sa o etsa ntho kholo modimo mo hlono fa
0: Mosawang
3: Ga le modimo mo hlono fa se fela mo se ntse no no Masona a mametseng ka phoma kansela ka mametseng ka nnete tshaba sela ke sa bona
0: hantle hantle
3: gobane mo wa leng gona teng ba isitele setšhaba
0: hantle ntate hantle
3: jale o tla fumana ka lako nngwe ba lebala gona ba tswa kae ga se ba le manene gobane moo o isitse ke setšhaba jale ebe ba lebe setšhaba ntse selola
0: ntate tle
3: ga nnete utlwa ke letaba tse botlhoko a goleng paleleng ga ntse ba a sa etse jalo setšhaba sela sa nate mokana modimo sona se sa etsa
0: ee
3: ba bana ba jeba ba tšhela ka tumo ge le teng ge le setšhaba ga ta nne re ise se re se isang se fokolang ba tsa phela
0: motlhakwaga
3: wena e botlhoko ke a lebola le mokwane
0: ke a leboa motlhakwang
4: kgotsa ntate mokwae ke kopa ho nka monyetla ona ntate ho leboha bamamedi bohle ba Speak Easy ba leng hore ba ile ba kenya letso ha ba utlwa hore kgomo e wele mme ka nnete ntate re sentse re ba leboha atšhe ha re tatabeng ena ya batho bakgetho ba dipolotiki re kgathala matla ntate ha re bona ho sena karolo eo ba e bapalang Radio e sentse e ba thusa hore ba ka utlwa ditlhoko tsa setšhaba gona go na le setšhaba se phelang jang ka gara metse fela go sena karolo eo ba e bapalang go sena motlhang ba tlaelelang go ke gopola ka matona a nako e fetileng tate kapa bakgetho ba nako e fetileng gona PCFM mono ka lenaneong la mofu ga dikonelo joki ke gore gopolang gore matoti o na dutse a mametse ko gona o na tlhaa gangata empa jale gona bale tsenaše re bona mathata re bona go sena le e se le motho ya bapalang karolo ko ditabeng tsa setšhaba ntate empa ke batla o tlo tshwae tabena ntate mokwai ga o ka ba etsala gore ebe ge ka ba le motho a bang le bothata ka nako e e leng go tlotla go bua dikgethong o tlo thola o shebelele go gona dithuso di tla kena go le o kae ga bua dikgethong kore ena ena ke gore taba ya batho ba nang le mathata ga se ntho e ntle ntate e ka kana go ena ileng gore huwa dikgethong go ka ba le motho a ka ba le bothata o tlo thula o shebela bona na ke bua ka kana go efeng le ba mamedi o tlo thula o shebelle gore na go tla etsala jang batho ba tla kena mo ba fana ka dithuso e tlo tla ba politiki fela ke a le bona te mo kwa ke ntate sebatane ka thama
0: tangi ntate sebatane ka nnete bo mme le bo ntate maparamente ma councilor a matona ka fela le ikutlwa ba mbo ntate le bo mme gona go tshaba sena se tlase ge tlase e be ka nnete ke gona batho e be ke gona batho a utlwang botlhoko fela ga motho a lla se a le moeng a lla ka tlala a lla ka bosebetsi ke gona fela ba utlwang botlhoko lona mo odimong wa utlwe botlhoko a no bo ntate a khona a khona a khona se ke itse le sale tšhelete mona na tsena ke datele bana bana dijo ke batla bona ke batla tšhelete mona bo ntate tshelang tšhelete kodu je kodu yena petrol mona ke se bolatela bana bana tšhelete nke ka tswa ka mona pele le tšhelete tshelantšhelete ena mona gobane jale ke bona ga le etse letho founong mona ga o na letho ga le tlhae le sale moeng mona o ka boa bosa kapa gotlha founong ya ka mona o ka bosa gona bana ba ba o kae go e salang ka bona ke tse bone tlhalosetsa tshelantšhelete ena mona ke late bana ba ke late le bana mana dilo ge ka kgathala dumela lefatshe laka ya ke
3: wautlwa
0: ee ke tle ke a ba omanya lefatshe ke a ba omanya
3: wa go a dire ntatena ke tla go bua o nkgopotsa taba gore ga ua ikgethong o bone matona a mapagame nne batho bana ba iketang ba tsamaya ka toropo ba reka diapole
0: ee
3: ga go ba batla ka nako o fela a bua dikgethong e ya go reka bo diapole strateng mo ya go baya bao ba isukudi ke nako ya bua dikgethong fela ka morago mona ga o sa ka ba bona
0: a gobane
3: jale e nngwe gape ga o kala bua ka taba tseno botebo sa bare ba ekeletse tšhelete gobane ba na leba isukudi ba na le megotlhane kwana gae ga bo bona go gole ba batla ba ekeletse petrole
0: ba na le batho ba kudatšhelete
3: yanao ya 5000 e ba e kopile lefatshe la kadi ke bagante ga bana ba e kopa bana maka ba e kopela mabaka a ka ngwanang 5000 e teng e nke soka yona ba ja ba e kopa ke nentse ke le teng mosong mona ke a tseba ke ne ke utlwe gantsa ba e
0: kopaba ba e fua
3: ke bana ba fitlang baka ba e cancela empa ba ntse ba enka le bone
0: ke
3: le go na le 5000 e tsamayang dipakeng mona fela e ka etsang mabaka a ka
0: ngwanang ke bana ba thotse
3: ee jale o sentse ge ba etsa gore ga tseba go bana le yona lefatshe laka
0: ga ke lefatshe ke itse ga ke tswe ka mone ke itse ga ke tswe ka mona pele fono ena matona maparamente makhanselara ke entse toitoi tsatsinela ga ke tswe ka salemoeng ka mona pele sela fono ena
3: tšheleteenna
0: ke ntsha koloi ke a e lata thepe eno mane mo eteng ke a e lata ka koloi
3: yakaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
5: tsala ke mpe go lo nna ntse nne ha ke tlo ke mpe mo hlolo gore ke tle ke se bo sebetsa go motivate motho le fa tsala ga tsala ka fitla ka change ya me ke tsela go bona ntate no no no nga ntle sebetsa mo change ya me ke tse
0: eh ya ntate
5: e bulala something go batho ba no ba bona go sia motho wa o a bona na ke tsa mo
0: wa re tsotel
5: ke nanda de tloko tsana ntata ka ne mo no ha se mo ke mo kanselaka ke mo hlangana wa mo dimo fa go nya re fa tsela ka ke be ke nya lena ntse le tsamo se le dikala boga go di le mona fela a fika re go ka ntlhana ka ntse nna ka ke makwenya ke contribution ntaba yini tere motho ka gala batlo la hai ka ga idea hai e le mkhanselaga ge tla nya ga mo bone ntho tse ka tsena tsena ge go mona ba o le tsela ga feta reaction go le ka dinese tsena ntaba
0: Utu,
5: manese kwa nga yao bata direction abaya mono. Bano ya jibani jige nikano ya bo. Yeli lima pa amenta njige kano nta. Yao ataka sebele. Nache kutu sabang sabang masewisi yao bara kuwa bali chele. Aa, ule sella wabi. Ali katao diaba leza wa. Ji 25,000 lebe leza wanga so. Haka tuja nga so na ya bako mpu.
0: Thank you, Lafasalak.
5: Ke dilo e ze go la ke le la ene ke ne le bontsha tlo ba ba di ke ke ne di pakeng tsa bona ntse re khoka he ena mo sa ntse ba sa he da ke go ntse ke ntse le na la ho le na ga jala tse ba lena no a di tlo ba mo ntate
0: a go
5: ba o mamela ntate ba o mamela go ba ba lo go trace ka mang tsefela
0: ka nnete ka me di ntse fela ba
5: ba o se ya fela ke ka bo go khonga mo ntse mo le masaka
0: Bontate matona ngwana no batla mosebetsi ke re mo sebetse fela wa ho cleaner le ka mo fa mo sebetse fela ho fiela ma masiana a se bo phela hantle ke tia ke hlapanya ke le sia le leng ha le phele hantle masieng a na mabedi bo phelo ba hetle bo hana bo phelo ba le sia lena le leng bo hana bo mme le bo ntate tselan chelte ena mo ngwana re tlameha go bona gore leng a ke eng ka pa meriana re mo rekela yona dumel
2: What's that?
0: Ba sut bana bana ba batho bana ba hlokang ba thuswa ke gona batho ba tlase ba kujwana di maheteng bo lo ka bona bele bana ba ba hulu bana matona ma councilor ma parliament ka nnete ba mametse sale moya ba ntse ba utwa gona ge duendi o ntse o thwembo ile motho a teng o thotse ka nnete a bo mmeli bo ntate nkega dumela nkega ba dumela o hang mame di dumela
6: mmh
0: ho tsonda di
6: a tswa mo futhi o ka ta di ntse ho
0: How undaddy? Kize, I'm not fighting you. Kize, I'm not fighting you. Khalugisa taba mona hle. Khalugisa taba. Eh? Bontate matona ma councilora. Ma parliament ya matle. Akwese njwa hle bontate. Ha bani ba Nike ha yena botata. Ha fela go dire ntse tswe nka nyuluwa ka lata mane. Ba bang ho dinga ya tsebago ndate le parliament ndate ya ipotsa nae ka ba botata o dilata ha ba lu data o ka nna mpatla direction ka pa ka o fa di contacts sa mo itseng la di thoti. Ba re wa ntone o dilata ha ba botla dilata. Empa he ha o di balo ke itse. So right. Ha ba faile ga ntse le ka hodimo. Ha se betso ka pele nyana faile. Fideo ha se bitswa ka pele nyane le bontate. Etsa mbontate hle etsang. Tsatsi a skibela dikela ho hangi so ga ba gilatela bana ba ndi ntshetsini mo. Ha ke se bona green fela ho tshedi late. Me ke tla tlameha ho ke phetise ka mo. Ba so thoba ga di denga di. Ba afana ba itse ba afana. Me a ba fana ba le ke tla tlameha ho ke bona. Ntshetsini di ba teng ho bana. Mwana eno ke tia ke hlapanya kere ha eno e mong bophelo ba itle ha bo botle mwana eno e mong bophelo ba ya bo botle tsena e wa itsupa tsupa e wa itsupa tsupa mane le mane ba ha re ke re bona go mwana eno wa phela ne se ke eno se ngile ga to mwana mme go latela mosebetsi wa ile nga o kopa ke yo nanza o phetisa o mo latela pe e bile wa molata o muisa ka mane ka nga kingo ha tlokwano le mana bana nke go tlotla go bona na bana bana ga ba tshwara kae le kae le kae le kae re bona bana bana ba phela mase a matle ma parliament ma kenyang mona go ntate kenyamo a ke tsa ke tsoka mo a se kwelo I am on strike ibi a itla ba ke teng ke a tsitsa go ya tsitsa ke tlo nna mwana mme mona ke tlo tsena ke ya se dula mang a tsona ka ba ke mang a tsulwe ke na mona go bitse mangatulo ke yana mona lona go bitsa ke yana mona mangatulosi mangatulosi na o teng mona ha se bo tsa tsinela ha se khwelwe ha ha se khwelwe tsa tsine ha se khwelwe wa a ka nnete lesiana bo mtatele bo mmentwela I'm not joking ha ke swaswe lesiana ntse ke swaswa ntse ke ba thabatsene no ha ke swaswe ke bua di nnete ke bua di ntho tse o re di bonang a ko kenyele letsogo setšhabeng sa bo lona motho a golapile go na le ntho e nngwe o ka timanang ka yona o ke ke ba tima motho dijo ga ka golapile tlala ke ntho e botlhoko bone bo ga e sale tlala ke ntho e botlhoko go mang kapa mang go mang kapa mang ga ka ga ke lapile o bo se o nagana ntho ene ka wena o bo se o ise ka wena basotho ba esore sebedise ke a tswa ka mona gobane ke mona go bonagala go nna ya itlheketlhang gore a bonego wa tshela ka mone ntle le a ba motlho mongwe o ka iketsane le ke batla go latela bana bana dintho ka ena ke sebedisitse petogo le gagolo ga ntse ke ya godimo le tlase ka bana bana bana bae gona je ga ke na letho legolo fela o ka letshela ka mona ke tla fitlha mo ke tla gotlhe ke tladisa go bona bana bana ga ke motho le koloi ga ke motho le koloi oa ga ke ile moone ke kutlwa ke fa ebe ya mona a bo yona.

0: dumedisege hoseng hona ka jeno kgwedi ena ya motsheanong yena le matsatsi a leshome le metso e tsheletseng selemo sona ke sa diketetsepedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme moamedinaneo le ikenang kwano PCFM hoseng hona ke la ditaba le bitswa fela molodi wa taba mamedi lebitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke Moshengwa Shabalala he mamedi ke nna ya tlotsa maisetsa lenaneo lena hoseng hona lena la molodi wa taba kwano PCFM ya Pulse our beat ka mohedi ka badileng ka teng he mamedi ke tsetse molemo wa hore he mamedi o dule haufi le sealemoya sa gago o tlo ikutlwela ditaba tse gore o tshwaretseng tsona hoseng hona mme he mamedi sesuthi haufi le sealemoya ke le bohakwa kwa hemo mabedi o bile le wena go tlwa ka meso go fitlhelela mona mo amphane dithapo gona teng gore ke tle ke mathe o isa gore nya borobong ka ditaba tse gore o tshwaretseng tsona go seng gona mme hemo mabedi se fetwe ke tseo re o fupareletseng tsona mabedi lenaneo lena la molodi wa taba he ke moo re re shebe ditaba tse etsagetseng boleleleng babeke jwale he moamedi re se re di akaretsa jwalo ka ga re diang la beke tjena mme go fela o le jwalo he moamedi re tlatlhe re tlotla re sheba bona tsebileng ka setlhogong bekeng ena ka gare kapa ka ntle go naga ya Lesotho naki ebile ditaba dife he moamedi jwale iketsetse molemo he moamedi wa gore o tlotlo tlaisa maikutlo a gago kapa ona o ntsha maikutlo a gago dima ditaba tseo ge o fileng tsona fitlhelela he moamedi moo re tlatlhe re eme go ntlhagolo ya rona ya ka jeno momamedi ge re tlhe re dithakgole go seng gona ga rra ditaba tseni he moamedi tse bileng teng tse ka setlhogong he moamedi ke moo re boneng nagenyane ya aforika borwa go la leseišane mona mose mona he moamedi poresidente ya aforika borwa president Cyril Ramaphosa momamedi a tlile a latelelwa ke dintlha tse batlang di le mmalwa tse etsagetseng nageng eo tse a gang taba ya gore he momamedi ena e le presidente ya naga ya aforika borwa o bonagala a sa ikobele molao momamedi go tsena tsa matšhaba e rere ke go utlwe tlalego e tlhophisitsweng ke Thabelang Tau ebile e le ena ya re behela yona moyeng go seng gona go rere ke go utlwe ditaba tsa yona
1: tsebileng ka setlhogong go tsa matšhaba bekeng ena aforika borwa paramente ya aforika borwa e fitlhetse qeto ya go theya komiti e tla qala dipatlisiso ka moporesidente Cyril Ramaphosa mabapi le nyewe ya gae ya phala-phala qeto ena e tla ka morago gore lekgotla la molao wa motheo la naga eo le re paramente ile a etsa qeto e sa ipapisang le molao ka 2022 ga e ne e nyatlhatsa tlalego e ikemetseng mabapi le bopaki bo gatlhanong le moporesidente nyeweng ena mokga wa Economic Freedom Fighters EFF le wa African Transformation Movement ATM e ne ile ya hanana le qeto eo ya paramente ya ka 2022 nyeweng ena ka 2020 tšhelete e balwang go didolara tsa Amerika tse dikete tse makgolo a mahlano le masome a robedi e ile ya utsiwa polaseng ya Ramaphosa e gaufi le Belabela Limpopo tlalo e supa ga Ramaphosa a sa ka tlaleya boshodi bo sepoleseng mme pelaelo e bile gore o ne a pata tlolo e nngwe ya molao Ramaphosa o phatlaladitse ga keke a itokolola boporesidenteng go sa natswe go thegwa ga komiti eo ya dipatlisiso re ntse re le gona aforika borwa moporesidente Cyril Ramaphosa o boetse a seolola boipelaetso bo gatlhanang le melata e e phelang aforika borwa mo go bileng le diketsagalo tsa bona di bakeng tse a kgang Durban, Gauteng, Pretoria le tse dingwe dinaga tse dingwe tsa Aforika di bile tsa phatlalatsa ga di tla lata matswalwa a naga tsa tsona Aforika Borwa polelong ya gae ya ka mantaga o itse beng ba megwanto ena ba nka monyetla ka mathata a setšhaba se tlokotsing le gore ga wa amoelega ka ga boipelaetso bona bo sentse seriti sa Aforika Borwa matšhabeng o itse go tlhekefetswa ga maAforika a mang ka go batla ditokomane le go a tlasela ga go a lokelega ebile go emise hanghang le ga a nanetse gore melata e imetsa phano ya ditshebeletso Aforika Borwa Ramaphosa o itse kgethololo ya ona ga ya amoelega re ntse re le wana Afrika Borwa le gotla la Maserata la Pretoria le Church City nyewe yo hiona Commissioner ya Sepolesa sa Afrika Borwa e beletsweng ka thoko ho mosebetsi Fani Masimola a qoswang ka go ba le seabo bobodung ba kabo ya mosebetsi wa dimilioni tse magolo a raro le mashome a tsheletseng company ya Vusi Muzi Cat Matlala mme nyewe ena e se tla mamelwa gape ka la mashome a bedi a metso e tsheletseng kgweding e tlang ka morago tlha ka pela legotla lena ka la boraro Masimola o ile a phatlhalatswa semmuso e le moqosuwa wa bolesome le metso e supileng nyeweng ena ya bobodu. Ghana e phatlaladitse ga e tla gotlosetsa gae matswalo a yona a balwang go magolo a mararo a phelang Aforika Borwa ka morago go letoto la boipelaetso bo kgatlhong le melata. Moporesidente John Dramani Mahama o itse ka morago go tšhaelela mogato ona monwana ditlhophiso di sedientswe le Pretoria. Ghana jalo ka dinaga tse dingwe tsa Aforika tse aga Nigeria e re mogato ona o etswa go boloka bophelo ba baagi ba ona. Hare shaba Burkina Faso muso wa sesole wa Burkina Faso o tswetse pele ho khina tshebetso ya megatlo ya sechaba mme le ghetlo lena ke megatlo e ka bang magolo a mabedi mashuma a mana metso e supileng e seng e thibetswe ho sebetsana heng eo ka phupungwa hola moeta pele wa Burkina Faso Ibrahim Traore o ile a tekenela molao o tla khina ka pa ho thibela ka ho hlohohle tshebetso ya megatlo ya ditokelo boholo e hlahang dinaheng tsa bophiri. Sena singoletse palo ya megatlo e seng e thibetswe go magolo a robong. Megatlo ena e ne e le sebetsana le ditokelo, thuto, temo, tikologo le tse ding. Mega ya matšhaba ya dithuso e re mmuso wa Burkina Faso o e tlosa ka bogabaphio le o sebetsa mmogo le marabele a lwantshang sesole se busang naga eo. Nigeria teng megatlo ya ditokelo e tlosa mmuso ka go tlhasela le go bolaya batho ba ka bang legolo tlhaselong ya ona ya moyeng. Sesole sa Nigeria se ntse se lwantshana le marabele dikarolong tse mmalwa tsa naga gagolo ka leboya. Mme le na se legatlo la pele mmuso o tloswa ka go tlhasela baagi ka phoso. Mogatlo wa Amnesty International o itse tlhaselo eo ya sesole ya mafelo a beke e fetileng e rothuthile mmaraka toropong ya Zamfara mme batho ba ile ba timela. Sesole sa Nigeria se netefaditse tlhaselo eo empa sa re ga go bopaki bo supang ga baagi bao ba bolailwe ke tlhaselo eo ya sona. Ga re diphethela Uganda, Yoweri Museveni o nkile kano ya boporesidente lekgetlo la bosupa ka tatelano. Museveni ya dilemo di 80 a motso mong e sale a busa Uganda ka dilemo tse 40. Go sale jalo mora wa gae yo e bile e leng tlhogo ya sesole sa naga General Mahuzi Kainerugaba o kgethilwe go ba mojalefa wa boporesidente gang go ba Museveni a itokolle. Ha amoela kano ka labobedi, Museveni o kgothaleditse baagi go kena kgwebong ka maatla ka gare ke yona fela e tla bantsha bofumeng. Le ga bogolo ba baagi ba Uganda bo ananela puso ya Museveni, ba bangwe ba tlaisitse dipotso tse sa feleng ka tsela eo lesokwana la puso le tla fetiswa ka teng.

0: etsahale hore a ke a dule mona jwale a ke a botswe dipotso. Mme Moamedi, jwale gona maobane ka gare go lekgotla la setšhaba o tlhaeletse yona taba ena ya gore e tlile go bonagala dikomiting tsa paramente kapa tsa lekgotla la setšhaba. He Moamedi, maparamente a tlile a gana go ya mosebetsi, mme go bonagala e tlile taba ena e kobelela motsamaisi wa dipuisano gore a tle a sebedise thupa jwale a e tshwere ka bosesaneng gore taba tsena di tle di utlwaletsa gae. Moamedi, ditaba tsena di tlhaeletseng boemong boo mokgetho wa maletsonyane he Moamedi a neng a tlile a eme ka ntlha a tsamaiso gore taba ena ya maparamente a lofang gagolo ga e lela botlhano tsena ga e mo dule gantle. Ga re ke re utlwe ntlha kemo ya gae le ya motsamaisi wa dipuisano.
1: Nem ba jo da bana se ba da se re tshwentse le gona ga le di thotsa ntlo ha ola ba tsana jena fa hle
2: ya u ba tsana ro ile a ke taba itseng ha lo qala
1: ena ya se le a bula masebetsing le dia ho la ba tsana jena mang a
2: o tsela pele mo
1: ka bo sa ipona hatsi ha ola ha ile ba tsana jena taba ena mo lo mbe wana o bona ka ntlo ka mona fela ke taba ga e qakile nga ho le committee mane di thwa di attend the committee e re ka gile ha holo ka nete mohlombe e le dozang tlo na ka ofola tsona e hle ya attend committee ho ha ho tla fana go ngwe me sebetsi ya ntlo bile tsamaya go tla committee mane lo bane e di thoi sa attend ka nete se yona te ha ba go tsala mohlombe ka le ntse ha le matla le phefa a ke tsela ka ka tsa ba mohlombe go mbo bua go mo sebetsi te bana ke fetu ha holo ha ile ba tsana ka tsela ba tsana ka nete ke ntsa ba fu wela ga ka ga ha holo le batho bao ile mahaba ho finyana mona bo tla khona ba fona ba tswa ka makalani se kwana ho ntse ka bo mo parliament ke no seng ile hore hela wa tsano jena ka makalani se tswa wa wa thana taba tsa gona tsa ma batho ba tsa ma ho lantsa ba fuwa mo shareng imba wala ina se re ka kile gona le batho ba ha ho finyana mona na ho tsela ba ke mang ke tsake gona mo khombe ya tsama ho bo nkwana a sa le te mona fra di thwa tsa tsa di ha ho finyana mo ri sa fihle wela gona ba tlhamo se mongwe ngwa se le ntse re teng mona jwale ga de motlho me yo a peka yana ga a sa ikamanya go gang la ga le teng utlwile ka moga ntlo ka mona fela go ka bona na gona na re teng ka yate motlhompe ikela ntlha ka ya tsamaiswa ke emang ka yana eo

0: Ağustos'u falan İstanbul'cu ya. Eslo mula pelu. Kitaba eslo mula pelu. Ke ke makale fela wa tseba Ağustos'u khabane. Di committee mane re botla teng botsabeha. Botsabeha. Fela ke ke makale haholo ha ka mona ka ntlong. E ba hotla bo hotlisiwe camera e tinya hadi e bonang hohle ka mona. Ke ke ipotsa ona e be ba nna motho ha o le le batweng o kgethuwe jwale o le siyo ka paramenteng. Camera e tinya e ntse pota e ntse pota. Jwale batho ba ba bona hore ha re tle paramenteng e be ba re nahana hore ba tla reng. Ha ba ka ba re botsa hore a jimba wena a ngata fela ka bona o le siyo paramente re tla araba ka goreng. Tšhe wena o ne ore ke bue ka lentswe le phefa mme ka nnete wa nepa fela ga ke bona e kae ka re lentswe fela a le ana go gothela ke bona ka go tlameya o fumane ditsela tse dingwe taba ena a e se le taba e teng setšhabeng mane setšhaba se bua ka yona ai maparamente ga ke bone ka tsotela lona tšhabantse se di-radio mona ba bua ka taba ena nako ena ka go fela go radio efe kapa efe ya ka e mamela letshege lotlhe e tla beile a thetsa taba eno maparamente ga e mosebetsing ko ke ipotsa gorena bana ebe go utlwa e le ntho e jwang re le batho empa he tlokotsi e golo e dikomiti ma ditho tse kgabane tse dingwe ka mona di la tsa ema ke kgola e ne le wa tlhwatlhweng le e mongwe le ga e banka ka molebala o le wa matala ne le setho sa tlhwatlhweng le setho sa matala jale ba re ke ila ka isa mosebetsi ka mono wa tseba le mong se fetileng mosebetsi ona ga o se o tle ka ntlong ka mona jale ga ke tlhatlhoba ditaba le ba gaeso ke fumana gore ee ke gobane mosebetsi o fasitse dikomiting jale dikomiti di tlhola o kena gobane jale batho ga ba tle mosebetsing jale mosebetsi o ntse o pakelelana dikomiting mono komiti tse di na le mosebetsi o mongata fela matsogong a tsona mono moleselo ga re o bitsa putheo ditho ga di be teng manane ga a lekane gore putheo e tswele pele ga e leng gore ka nnete batlhomphei le ga e bantho tse dingwe re ntse re di nepa ga e na yona ka ntetlhe ka e fosa gampe fela mme jale ke bone ka e kare ko gona mosebetsi o tle go tletseng mona pele re fitlha re fosa gona mo e re tla re re nepa eng he ga e ba re sa be teng dikomiting re sa be teng ka moo ka ntlong ntho e botlhoko gagolo ga ke bua tsena ke gore batho ba teng ka mo ba tlang mona letsatsi leleng leleng ga paramente e lokela go kena ebile ba fitlha ka nako ba teng batho ba sa itseng le lerata le kalokalo fela o tla ba bona gore o sa tseba gantle gore batho ba itseng le ba itseng ba tla ba le teng ka nako ba teng batho ba jalo gona ka mona ntse ke bua jalo ba teng jale empa mosebetsi wa bona o fitlha fela o kwaelwa ke bana ba sa tleng go qetela o setse o re maparamente a etsa tjena maparamente a etsa tjena jale motho ga o mo nagana o tseba gore motho eno wa tseba ya itseng o ba teng tsatsi le leng le le leng mme o fitlha ka nako ebile o tla ba teng go fokela qetelelong kore ke ntho e botlhoko gagolo he ga motho o kene ka gara batho ba jalo gobane jale lebitso leo lona a le fitlha le akaretsa fela.
1: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only
0: $1.64. Dintwa kapa gahlapetso kapa tshebediso e mpe ya maatla mo motho a go thogothometsang batho ba bangwe ga se ntho e ke dumelang go yona go gannye nna ke dumela gore pelo ya motho le kelello di nepagale di dule mo nepaetseng motho ka boyena a etse ntho e nepaetseng a se ka susutlelelwa a se ka qobellwa a se ka omangwa a etse mosebetsi gobane yena a batla go etsa taba ya go susutlelela go garametsa ke ntho tse ka etswang go ngwana gobane bele ngwana yena a sa batle go ya sekolong a batla go ipapalela bjela a sa tseye molemo wa gore a ye sekolong empa o motho e mogolo ya bileng a kgethiweng ke setšhaba gore a tle ka paramenteng a kgethiweng le ke lekgotla la gabo kapa letsholo la gabo kapa mokga wa gabo o se o motlhomme ka godimo gore a tle paramenteng a e taba eno e re motho eno ga a lokela gore a nne a gannwe ka morago gore a etse mosebetsi empa ke gola heka jeno setho se gabane sa maletsenya taba ka kore go tlakile gore re tlameya go nka digago go tlakile re kebe ga nna ga bua fela ga nna ga bua fela ebe ga ntse re bona gore ntho eno ga e sebetse ga e sebetse ele ntse re epheta gape ntho yona e ache ke bone ka nnete re tlameya go ntle le amoele ga re fetola mawa lena lewa la go galema fela ga le sebetse ga le sebetse mme ka nnete letle le amoele gore le ha le bona ge nka dikgato tse itseng ke lona ba re qobellang jwang ke seboko haholo ke a pheta ka batho ba o bona e sale ba ntse ba etsa mosebetsi jale ha e batho ba etla ba teng ebe tla shapa ebe fihla e shapelela le bona ka lehlohonolo thupa e tla shapa ba siyo ga ena o shapa ba teng e leng gore ga o santse o tlwaetse go ba teng a go nepagetse ga ona moo o lokelang go tshoga le ka jeno taba ena ke bone ka ehlile ke fetotse tsela eo ke buang ka yone ga ke sa bua fela ka go galema le go le rapela ke se ke re hai ke maatla otlhe ao ke nang le ona a o lemphileng ngwana ke tla sebedisa mme ga ke na le o le gogwela ke nkile nako e telele gagolo ke le motse e fetang borago jwa ke ntse ke rapela aje setšhaba se tla nkukela botlhoko le lona le tla nkukela botlhoko jalo aje hele e mogolo bana go ne eng e kene mo gaeng kwepere hai gole ke eng jale ena ya setho se kgabane sa peka a ke a utlwa gantlana o itseng ke boneka ke bone ka yona e ka nna ba ke taba fela ya bagaisane mono ke taba ya bagaisane ga ke e utlwe gantle taba eno next item mr clark nta tsamaiso setho se kgabane motlhomphei ra kuane
2: ke rebile motlhomphei tsamaisa dipisa ka nnete motlhomphei tlhile o na le maatla ya le kereng o a sebedise I looked at the standing order ka bona gore se tlhaela se bua ka taba leano e leng policy until re na le standing order seo o na le maatla o etsa temporary standing orders gobane mona moo go ne otho jale ena ga gona batho ga ba le seo
0: ga ke a utlwa mo ule ga ba le rata athe o na le maatla a go etsa something
2: a go etsa temporary standing order gobane go na le mo othing jale gona ga wa a tlhaela so ka jen lena nna le ke batla o etse go leng ore fela standing order tsabe di teneng tsa kgalemedi ena le gona batho taba etsa wa metse gore o tla bona gona nto ene tla gana go di etsa confirm fela nako o di beileng di tla sebetsa yolo ka di-regulation pele nako ya gona di etsa la gore di sela o e fitlha ke ne ke re motlhompeng sebedisa maatla a di-standing order godima taba ena ya gore re emele go tla drafta go etse one that is why o ntse o tsewa gore ntlo e ka ba le emergency kapo tsamaiso ya nto ena ba le emergency speaker o fiwa matano mme taba ena yolo ka o tshwa gore ke dilemo tse tharo e bonagala e le koru jale yo o tlamehang go gwasolola maatla a anwa gago a go etse komatsi standing order tsa komatsi temporary and agent standing orders ke di bitsa wala motlhompei kere use that power and the speaker should not come and cry before the house when he has such powers ke le bodi motlhompei
0: opelwa ke setho sena se kgabane sa mekading fela ebe ba bangwe ba itholetse gola ya go e hula ka mono mme ka nnete motlhompei ra kuane kannete ntho ena is against me I've been setse ke omantswe gagolo ke batho ba nkeletsang ba reng hela go what is wrong with you ga re o tsebe o le tjena Jela ke bana ka basekile moholo, se ke na le qenehelo e makatsa. Empa yo le qenehelo ya ka ha ba ka senya mo sebetsi wa sechaba. Ah, go bolela ga ke mohlanga wa sechaba he jwale. E leng gore ka nete o e beile. Ah, ya o senya ka go
3: tse ka mbosa da PF bo African Parliament Pan African Nto Parliament CPA jalo jalo ebe re fumana hore this participation in mo di thotse bileng eleng ka golo ya maeto a jalo ke batho ba satleng ka ntlong ka mona jwale di thotse natse ka mona ko go tsa mhlomphe batho ba tla mparamenteng ga tse bana batho ba tla mparamenteng mona ga tse bana sentse re tseba hore na o tlo bona bo mang ka mona empa ona le batho ba tla ja megopotso ya maeto ebe di thotse natse ka ga ntlo ena di setse ebe batho ba ya maetong ke ba kekeng ba tla ka ga ga parliament ena ba to attend and even send reports hore na ho ntso ho etsala tsela mohlomphei ka matla ha o mohlomphei ho bane kwenana le matla a o re hlwaya bakeng sa mesebetsi e re ka etsang ho latela menyabuketso ya rona menyabuketso e teng ka mona mohlomphei mme ke dumela hore re lokela re fetolele ka ga pitsa yeno ke a leboga
4: Mamedi he ke ka mo he dileng ka teng ho tsona tsena he Mamedi tsi a manan le ho setle mo sebetsing hona kwa dithotsala khotlala sechaba mapagamen ke ka kotlo ho he Mamedi me ho ba ho supua taba ya hore le ba we bang bang ka kagolo ka golo e nngwe ya bona ba yang di parlamenteng tsona tsena tse ka ganang tsa bo SADC PF he Mamedi Pan African Parliament mo hlo mo le tseding he Mamedi ba bona hala ba sa ipona ha tse parlamenteng e bile ba sitwa gore ba tlisa ditlaleho tsa gore na mosebetsi o ba seng ba o entse kapa o ba ntseng ba o etsa ha ba ile matšhabeng na ke ofe mme jale ba bile ba supa taba ya gore re a tsebana go latela moparamente wa dikotsi ore re a tsebana gore na ke bo mang ba dulang ba tla parlamenteng letsatsi le tšhabang le le dikelang Mamedi ho thwe di mosebetsi wa dikomiti o eme gobane fela jale maparamente a sa rate go ya mosebetsing mme ka ga gona ya Lesotho ka mona Mamedi re na le matlo a mabedi a ketsa molao e leng ntlo ena ya magosana e leng senate ka mo heoleng ka teng yona e bopilwe ka marena le batho ba boemo bo kgethwang ya Mamedi o latela ditsebo tsa bona tseo ba ka ba tlisetsang naga molemo ka moo he go leng ka teng jwale go boetse gape o na le lekgotla la setšhaba le na le bopueng ka bakgethwa jwale ba tlhagang mabatoeng ba 80 kao fela ga bona bona bana ba o e leng karolo ya batho ba gothweng ba gana go tla mosebetsing go tla etsa mosebetsi wa paramente go boetse he Mamedi godima ditho tseo tse e lekgolo le 20 jwale tsena tseo nkuang go 80 e leng ba tlileng ba tlileng le mabato a kao fela ga bona go na le ba bang he Mamedi bao bona ka kotlolo e leng ba kgekgethane ba kene ka kgekgethane motlhomong ya diparty tsa bona ka moo kgekgethane e botswang ka teng he Mamedi gore le bona e be karolo ya lekgotla la setšhaba jale le bona Mamedi kaolo ye nngwe ke yona ena yeo gothweng ga e tle mosebetsing go tlaetsa mosebetsi o setšhaba se tshepetseng gore o tle o etsa gale e leng mosebetsi wa paramente mme Mamedi ke gona mona mo motsamaisi wa dipuisano a reng ke ipotsa gore na bana ba mabatoa ba emetseng setšhaba ga camera e golo bophatlhalatsi bo ntse bo le teng ka mona na jale setšhaba se shebeleletse ba ntse ba re go etsa gala jwang ga ba sa tle mosebetsing na Mamedi ke tse dintsa ditaba he Mamedi tse tlhaeletseng bekeng ke tlatla ke o fa monyetla wa gore o tlaise maikutlo godima tsona he Mamedi re ke re utlwa gorena e se lele mo di tse tharo jalo ka ga motsamaisi wa dipuisano a tlile a tlhalosa maikutlo a ga ona ke afe godima ditaba tsena Mamedi o feta mona le tona la tekano mongadipitso le sawana he Mamedi o entse polelo lekgotleng lena la setšhaba mo jale mo Mamedi ka kotlolo a neng a supa nyollo ya ditsiane tsa maqheku le maqhekwana he Mamedi e tla itsa hala ka mora gore jwa le hotswe ka zete me mo amedi polelo ina we yin se ka hage go le khotala se tshaba gona be ke nyena ha re ke go kwete ba tsena tsa high mo amedi mo ore
5: ke tle ke bontse sa tlore ka zete ya nini e nyolland tsi ya re tsa bongkhono e setswile me ko bolela gore go tloga jwalo go ya pele bonkgono ba sa ba tlamehang gore ba fumane sekete sa malodi gotlhe mo ba golelang teng This is a legal notice number 45 of 2026. May put it in operation from the 1st of April 2026. Kibon, so the right honorable speaker, okay. Di tsane tsa mongkhono le bontate moholo di tsamaiswa ka Old Age Pension Act of 2005, amended in 2007. Ke tsane tse fuang batho bohle ba Basotho ba ka hodima dilemo tse 70. Ha fela ba sa fumane ditsiane hape hape ho tswa mokotleng o moholo wa mmuso. Ko bolela gore o tla fumane na bonkgono ha mohlomong a sena e nngwe ya bo boditšhere kapo ya gore la ba a civil servant jwalo jwalo. Ke bontshe gore ha jwale re na le bonkgono le bontate moholo ba 84,903 ba go tsweng ka gore ke bonkgono le bonate moholo ba na le lemo tse 70 ya godimo ke Lesotho Liberation Army members ke African Pioneer Corps volunteers. Ke a gola gane ge le ngwala polelo ena ya rona ne re itse the pension it's 950 per month because re ngotse before the gazette e tswa ka sheno mme ke tla fetola the right honorable speaker ke bontsha gore it is now officially e se le sekete nkgono e mong le mong. Africa Pioneer Corps bona ba fumana 300 ka kgwedi mme e fumanwa ke batho bala
0: honorable minister
5: the right honorable speaker
0: o na le nako eo ke ileng ka etsa a muffled correction. Let me repeat that. African Pioneer Corps, not corps.
1: Are you an artist, a creative, or an artistic practitioner? Do you have a story to tell? Do you want to take part in reimagining a heritage narrative? We have a grant call for you. The Africa-Europe Partnership for Culture, Southern African component with the Goethe Institute, is calling creatives and artistic practitioners in Southern Africa, including Lesotho, to apply for grants for creatives and artistic practitioners. The grants invite creatives from all disciplines, from film to performing arts, visuals and literary art, cultural curation and heritage practices to collaborate, engage and co-create three artistic works within a heritage narrative cluster led by a heritage organization. This initiative is funded by the European Union and aims to strengthen cultural cooperation within Southern Africa as well as between Southern Africa and Europe, enhancing regional cultural production while promoting cultural dialogue
6: through co-creation of new narratives. Selected creatives and artistic practitioners will receive grants worth 6,000 euros over a six-month period. Applications are now open and close on 29th of May 2026. To find out more about the call, visit www.gute.de/AEPC.
4: Mamedi ere nke ke o fe monyetla go tsena tseo re o fileng tsona tsena tsa matšhabeng boho le tsena tseo he mamedi go fileng tsona ka ga gona ga ya Lesotho pele re fetela mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena ga re ke re utlwe maikutlo a gao 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ka WhatsApp o sebedise plus o sebedise 62009956 are kwe ma ikutlo ha ho hema medi pc dumela
7: na ke sa le fo
4: ha tsana di mushesho
7: ya ntata o le pile ntse laka da ke sa le fo ke go pa o tsena tedi nyana na ya parliament nyana na yena ye ma parliament a sa ba tlhomo mo tsebetsi le go nakela ba sotho ke nntse ke makata ke ka nka batho ba dikgwebo ga ba isa parliament ga ga ba lo la la 30 ba man 1000 ba le ba le gola fela di go bontsa bona ba connecta tshelete e feta nye o ka letsatsi haji le bona nne ke lebeletse ntho e thata wa bua
4: a nda te ke ntse ke mametse nda le tswela pele
7: oo le bona nne ke lebeletse ntho e thata o tse batho ba ba ditse le kgobo tsa bona go a lebella tshelete eno o thutse ya kgwedi ko jwetseng e ne sempa e le gona megago ya go tsitsedi ya ona ka paramenteng o sebetsagala jwang ke batho ba itseng fela ka letsi ke ya ntanta ho tlhobo parliament o tla go tsela tsa batsa tshaba ha o atla me a uite ka monono ntso go o lebeletse go tla ba botla go tlo o ntso le mogudu ka go connecta le tsa tsile le tsa ya e o tla go tsela tsa batsa tshaba ene tshaba o se o se o thetse tsa tshaba sa ka go lo se tsa melao le melao wa le o bona o ke bo phila ba bona bo bo ntlafala tsala ene bo ba sa ya tsheke tla go ba nini ka ba buisang le mo eta pele wa bona le tuna khulu wa ne hai hai parliament ne ha sai ba ka ya go bona ba bone ka mo ka me ka lo munga bona o ga se ha uwe go le go nabe tsenge tsa ba bulo bona na ka tsela mo go bontsa go ba so thata ba bona ka re tshe ta re mathateng ga bona le tsa tsa bona ke go pa fetela le nanda tika ba phosa ina South Africa
4: e ya na di ka potlako o gawile na di mushweshwe o shebala ontso le teng fela go le house ali yo re re ke re tla ka mona PC dumela
8: ke dingwe tsela tse di
4: go tsi le tundo
8: a mo ha e nda dengwe ke no ina pa ka mente le bidinya la fe da di bitso la kwana a ha no tlhola matona o hulu ba tsaba ba le ba botsa bona ena ha ke re ke mo butuni ya le ka mo ka o go se ba se le taba yino yino nyo le la matheku ka skiti kwa e sna pona le so re ne di taba yini ha ke fetela pagamenting la des khamane we ma ka phatla e phami oi u bala le mo se thago ka ofela ma pagamente a sai pagamenting lo go go tso ke mo se bitse na go itirile hakalo ha ke go ya ke tilu u bua taba yina me ke mo tsiba na des khamane nda de bona ba wang kwa pele go nne se motho ine ya kena ke ipotsa bona go ba neng ke tlone a se bitsa ke e bile wa paka go se tshaba sella le tsatsi e tshaba le dikela ga mapagamente a sa mo se bitsi o tla ile ke go tla tsongwana go thwe no ke o mapagamente a fumana ntshe le nga ta go ha hona motho a tshongwalo le mabatu e mona ga batle ka ba se tsile na sella kae go re taba yo ke mapagamente ha re ngile khugu bona ba bang le pagamente la go nao ke ba ukwa le itseletho le motsena pitse se thago tsena ka ofela a bua pagamente ke ba seng ba kae ba kgetlhetlhane botlano ba ukwe mong ka nne ke taba e makatsang e ne ka ntate sekgamane e ka re ga bose o bosa ebe le go nkile kgato ke a gora ke ka kgothala ka pagama le balela ke a leboa ntate
4: ke lebole wa gago lo ntate ke maikutlo a gago PC dumela
9: ntate mothutse
4: kgotso me
9: mama ke te fakoyo le bitso la ka motsekuo mone
4: ka mora nako mme mamokedi
9: ee andate That's Havana Ganete, Udiyo Honka Hato, Elemotamaisuan, Kama Paramente, Asai Mosevetin, the Demo Boots. Kurenaki put our Ramahantle woman, the one that they bar, have a sign Mosevetin by the Valley Hook, I who banned the Karama, but was Sela, Habayo. I kick Emma Mona, I was a regular Mosabaraho, but was a bon has the Mosevetin, celebrate the Mosamaisuan, Kohanke Hato. Hana jana nda demu tuti maparamenta ato kwa la mari. Kwa ba kwa la lepe le ho banaba sekolo. Le ho bula, banaba sekolo ba kwa bula pe le ho banaba nse ba duti hae. Sela kane tere motla ba bula nye be harae mosebetsi. Tate skhamane nchena hae sale ala kaya na huku wa khale. Kirele nna kilita na maparamenta ya mosebetsi nde tazi lele nki ya atiba. Menda tate skhamane hae ba haso nke khato. Mozozongwa o qetela go bona tlo go tsa o hona a tlo nka gato ka batho ba sa imosebetsing tsana ba ntse ba kgola go ile kgwedi aje ena parliament ya lo shumele motho le monyona ke parliament ya mohlolo mo batho ba sa batlongwe ya mosebetsing ha kale e le hore ka nnete ntate se gamane mona nna ke nka le yena ka nnete ha e sale tabela a itlweletse a sare letho ebe go bona tlo go tsa go tlo nka gato o tlo nka gato go sena tuso bona jali go bana ke motsotsong wa o qetela go re ka nnete bomme le bontate bana bona ke ba mmeli bontate ba sa gahlomphing ka tsela e kgethegileng ge le setshaba ntate motutsi motsamaisi wa ntlo wa utlwa gore re alla fela ha re letho le yena a mona re phokuwe fela ka nnete mona re phokuwe fela mongaka ke a lebo
4: ke lebule ha holo e ausi mamukete mo mamedi re ke retle ka mona ka melaitseng ntate mthusi tabenya motsamaisi wa dipuisano nna ha ke utlwe go baneng batho bano ba itletse ha ba tlela setšhaba tabenya ba sa faneng ka ditlalego ke kobanela le matona ha ba tswile ba fana kang o tiisa kapa o fokotsa ba iketseditse melao ya go fumana tšhelete go dumela go sa dumele setšhaba sona se fumanang ga o sima sentle tšhehe ha e le pusong ena ke qala go bona motho ya hanang thomo ya motlotlei ke maikutlo a hae ka mokgwa ena a di bonang ka teng ke le tshwara ka kwadining tsa paramente ya Afrika Borwa go ngala paramento ha e menyamega ya boganyetsi ke pontsho ya sebopego seo bapolotiki ba ka senkang go ikgelosa le go shebisa setšhaba go sele ka ga motsamaisi a phethahaditse taelo ya lekgotla la molao wa motheo ka tsela e lokelang go latela tsa bolofa ba maparamente boitshwaro bono bo seng bo fetogile tlwaelo le seka meetlo ke pontsho e e tlakileng ya pebolo ya ditaba tsa setšhaba empa madimabe ke a gore meputso le ditsiane tsona ba di fumana ntle le tshitiso ya ga basotho ba hakanyetswa diketeng tse ka godimo go mashome a supileng di sitwa go arajwa ke paramente yeo ditho tsa yona di thelelang ka gore ke boemedi ba setšhaba mabatoeng mona ke maikutlo a ntate letshwara ana PC dumela o moyeng dumela ga tsona di
10: ke mantsinyane ke ha ke iso mona
4: ndate matsinyane
10: a ke le kwa nena taba ya nyeo ya maparamente e sa le bua dile motsengata ke sa tsebe na bothata ba ntate ya ba o ka metseng ka mono no ho nka di gato ka bona na ke ke hobane ke dumela hore mokgetla wa ba bo siu bona le le mo tsepedi ke tletseng ka forfeita a sa gene ntlonyeno no isa le a ya nako ya lo tlatsa fela nako o no ho hlokwa tshepo ho mohlomphei tsona go
4: e bo paki ke bofe ba taba ye o ntate mantsini
10: ntate
4: bo paki ke bofe
10: bo nga ka ntate e hlile ga ke re a bona
4: o ntate
10: bo nga tata tse e sile ha diteng nka tsana le mohlomphei tula golo bane le yena o isa ke gola le yena o peketse ka mono na kwa ano o hloka tshepo go yena ka mo ga ho mono ke a gola ke o go tletse ha bibi ya ba ke phetho e ha ke tibe go na e di bo ha bo thata bo ga ho nda dis khamano ge a nke di khato ka bo nda tiba le bo me ba sai
4: ke mane ne Afrika go go hla ntate e yana demand tsunyane ka baba
10: ke ntse ntate wa tlo ntate taba yena na ya Afrika go go go ke di ntate ga maphosa ha ka ba hlangkuwa ka le tshoba kana go yo go ba ne ha tlale ya bushudu o tshoje ka bushudu ile ke ke ka go ya engwe ya ya tshotsa ya bushudu ene ka me ke ga le tshino no ira sa ankelo ga dikhato tsana kana le hana kena dipaki mo ha bo go ne ka go gobela
4: ke
10: ke ha a ke a ke mo tshwenye mo tshepalla go ha
4: ke le bula ha holonda te mantsonyane ke maikutlo a hao ao e malivosi ke kopa ba phatlalatswe ke maikutlo a hae malivosi yana o re ke kopa ba phatlalatswe ge ba tsebe tsale uri re ke ke ga hlola ge etsa phoso ya ho ba ghetha ha re ba tseba ke ka mo ena a bona ditaba ka ding ha re ke retle ka mona
5: re tla tamela metsi ra fumana
11: ho ho ntate mo ke ke ka se tsikike ka ntate mo di zwa tsa ba hala go bommele bo ntate ha go lo ba ne la ma ka ho itle tse puso pele ho a ke ba ho ipi
4: mame di re di a kenelana e le hore re tle re utlwe ditaba tsena tsa tswedi ke hore na di reng re nne ke nke ka mona ka mehaleng pele ke tla ka nqena PC dumela
12: eh ntate mo tu
4: ho tsana
12: ndate ma ya ma boteng
4: ndatwa
12: ke mametse se boko sa botsa maitswang ntlo me motsa maitswang ntlo ke hopola ha o no thewa le tsholo o na ga bolelle ha e tlo tla ba mmuso o na le accountability a re ke tla botsa ndate ma tekano go ndate ha ne ntse re tsama ka dipofane ne re ke tedi ke o tsetsa tsala se ji botsa gona kana go ya pele matla jala a tswa wa sebedisa na ebe kuna ka bebo palo go botsa tsa tsa tsa kana na o peta ya ka po a peta o ba no o ri ka mantse a hai o ri ha sebedisa mola wa o peng le tla be le o susikella e le o ganna batho ba ka ka nkani yena a di merita bentse o no go go mela o etse ditse o go re mata ke tsitseng kwa ke se di tsheng go re buka e kae ka re ha ene ba bona le ditsela tsa ho moetsa ditse a ne ding e tsamaya di tsengwe tsebetong ba ne o fitla e batala tsa ga ka ne ka le mo se thago ke hlotse ke mo sebetse o ba ke ne re ipotsa wa se ba bona ha ma paramente a sa e mona pepe ne ne mo re a bona ebe komiting kwa teng ba ka ya jwang gore ne e ne le mpe re ipotsang mme e tla ele a bopaki ngwana mme kamega o sa boletse go ya potapota ka moru ka ntlo mme ba bangwe a tseba ba dijo tsa ntlo ba na le dituro tse ikgethang tse sa tshwaneng le tsa batho ba bangwe le go go bobebe agolo ga a kamega e ntse e pota o bone ga motho a itseng ena monga setulo tse ikgethang gayo ka moru ke a leboa ngwana mme
4: ke le bula haholo na de mo haila ke utlwela motsamaisi wa dipuisano botlhoko le bohle ba hopolang kano ya yeo ba kileng ba eng ka go tla sebeletsa setšhaba ka paramenteng ya Lesotho ha e le bomme le bontate ba itebaditseng kano yeo ka go setle mosebetsing nako ke moahlodi setšhaba se tla le thusa ka go le ahlolela ka menwana ya sona ke DJ monga ditaba tsena mo mamedi ha renke ditaba tsena tsa tswedike
11: ho tsa ntate motuzi ke phaya setswedike tate mo di zwa tsa wa hala go bommele bo ntate ha holo ba bo ga o iteletse puso pele ho a ke ba go ipi me kgwebo e wa etsa tsela teng a tafa ta mo pujo ba ofumana mpa ka mente mo ke ka hona bo holo o tla ofumana ba sa e pa ka mente me taba eo e wa etsa tsela ya ditse le ditlotse di ho a tsheka ka mba ka ikholla fela ga sa e pa ka mente
13: khotso tsa dumtsi ka nne dikale go ntate o se wa sa se Ach, nane pa ki pwela ka tlong kholi na ka fela ho yona la isa pa binti. Kanetu one pa itse. Ho bane ena o tla setshabeng, o sebetsa le setshaba. Ha ile ma pagamento ona. A sa ile a ya ba swana. Me ho lo sena taba bona ba dutse ka moro bana ba tsotelle setshaba. Ha ile tlo ho rena ka nte ne paitse bana o tla setshabeng, ke bona bona ka go setshaba. Ha ile bona mo re phelang teng ha na ba khetho ho hang. Ha si mona le mutimbo so le se dola le mse mocha ha gana di tsela ha gana mabone a pholo la ite ha gana metsi go re mona teng ka sotle di tutla ke a le bona ta ke ntate mtla re pula ka mona ka si
4: ke le bula ha go lona de motla le pula ha ile paramente yona e hana tu ho be ha mohlala o motla setshabeng empa ba re ba hlanka ba lokelwa ke 2% ho ba ha ba sebetse empa bona ba phumula nako e lekanang le ya kotara ya selemo fela ha hona mohlame putso le mekorokotso di ameha madintle majwaditshwene yeo mokgethwa wa hae a thotseng tu ke ka mokgwa a hlahisang maikutlo a hae ka teng pc dumela kgotso mme e ya mme
14: mmelerato nna ke batla go kena go ena di-pension o tsa gona e be e ka sebetsiwa jang taba ena di-pension gobane go na le batho ba sebetsang private sector batho ya di-pension tsa bone ga ba tlo thola le ena bokgetsa mpa a sebeleditse mmuso ena o thola ena mmuso o tla fumaneneng e se le tlase tlase maneng go ja bonyaneneng re ga e fitlhela go e se le ka tlase 1000 e meko fane e be o tloswa go yene a e fumaneng ka boseleletsi ile o sa fuwa go yena ata 1000 e kannene nka lakatsa mmuso o ka e shebasheba 100 taba ena ya lebontate
4: o lo ile me lerato ke taba ya bohlokwa ena yeo o buang ka yona melerato pc dumela
15: melerato mokisi
4: kgotso mme
15: ke mme mankopane sekamaneng
4: e ya mme mankopane
15: ke mpa ke re fela yona network ga e ba e ke ntho ke e ratang ya batho ba bagolo ke bua ka nete segamane go bua nnete mahlong a setšhaba gobane ga o ka wage ga o kata o fiwa mosebetsi wa setšhaba ya ba o feta o tsitsa ka ge go melao le melawana e tsamaisang setšhaba seo nnete ya modimo petelong ya letsatsi itse ba ena taba ena ene ya gore jwale o letsa utantsi o se o sa tsebona o laola jwang empa ke re petelong ya letsatsi ke ba ratela gobane ba tla bua nnete gore ke molato wa ka ke molato wa gore be maemo a gona ma a le gona teng taba ena e re ke thuto go bomme le bontate bao go same menana ba sotlotla ba suta go dula mono gore ka nnete ga ba ka ba tšhentšhe sebopeo le tshebediso e nepagetseng eo setšhaba se ba kgethetseng yona gore e be boithuto ditanetsana tsa ntho ke segamane ba sebetse ka go loka nna ke mpa ke thabetse fela mantswe yano wa gae gore go batho ba ipatlang mosane ke thuto go bona mme ba ya practice ya bakosane ba seka ba tshwana le boemo bona bo bileng teng ke a lebang date
4: ke lebule gagolo mme ka maikutlo ao a gao nna o re felang date nna ke bua ka letona la ntshetso pele he re fue letona le sa re gaugeleng ka serame sena se tsotwang ke lefatshe ha kopole ha kopola dikgwedi tseo ke eng ge gopotseng kgono matoti ka nnete ke nkgono mmalerato o re o gopotseng kgono matoti ke ka mokgo ena a di bonang ka teng fela bele ga re tla tabeng yona yong me male nkgono mmalerato ke gore na qeto tsa gore na nyollo e etswa ke manadi go matla wa makalo a go letona fela kapa jale ke bao a sebetsang le bona e leng lekgotla la matona gore bonyane re kampaka nyolola motlhomong le yona paramente dikomiting mona gobane jale di a tshwatlhwa ditaba tsena ke a tseba gore taba e nngwe eo batho ba dulang balela ka yona ke ya gore dilemo tsena di qale go mashome a tsheletseng e le gore le bao e bang ba mosebetsing ba tle ba tseba gore ba suthele batho ba batšha ba kene mosebetsing pc dumela Timasi ya le moya mo mamedi re a diphethela ditaba tsena ke tle re tsebe gore re fetele mogahlelong o mong hape ntate mtutsi ntate segamane hare o tlong ka dikgato ba tleng fela ba sa re letho o reng ka bona ke kopa thuso mona gona le motho yo ke motsebang ke dikgwedi ke go di ya bohlano a sa fumane meputso wa hae o tleng o tle phomolong ke ya o sima sentle ke maikutlo a hae mo hlomonya a o sima sentle ditaba tsena ha o no ka qaqisa hantle gore na ke hokae ba mametseng ba ikagabellang batle ba dilatelle ke malivuse bolofa bona ke engwe ya dinthotse etswang voter or a voter low turn out ka mogutshanyane o hlalosa hore tswana dinthotse na tse tsalang tsa bolofa ba maparamente ke tswana tse susumetsang hore batho ba se di kgethong ka bongata ke maikutlo a hae rona thaba bosimo mona re khutsana ha rena bo emedi parlamenteng ha hona mohla mogetho wa rona a yang parlamenteng jwale le ha o sa ipolela le bitso ke ke gato go motho a ipolele PC rumela
16: hello ndaye
4: ha tsana di
16: ni ke ta ka wa go go go bona
4: ndade ta ka o timese ya le mo ke
16: tsala jwa ba go mo di la ke we
4: e ya nadi
16: hello ndadem good
4: e ya nadi
16: ke ba tsa go ka ka ena ya ntate se khabane ka o tloa se le mo se se tile mkwana e ne le ha re tsheta se le mo sa go ka go tsena se le mo se la se tshofetse sa bone se o go se tsing di kgwedi ya la fela ke fokolang ka se tsheta ka go tsheta se le mo se sa bone ga ke se khabane a ne a sa itse mosebetsi wa hae wa budista ka bolo ka paramente o ntse hlabisang ditlhong ntse hlabisang ditlhong ya o bebe moetapele wa hae wa lesekolo e leng tona kgolo tatie se seboko selo sa selelang sa prohobel e leng yona ntshe mosikisang hore a se atabele santso ka le matekane hae paramenteng yena so ke yona ntho e motshegileng o tshaba go atamela taba tsa paramente go bale jale a tlhompha monga hae a tlabeya go ka bo discipline ga gona discipline boitshwago tlile ga bo botle ba monga hae jale batho ba mo setseng morago le bona ba tla mo etsisa re ketebetse naga gona ketebetse date mokusi go jadiae moya dinele re dumelela go bua ke di sharetse mahlatsa se ntse re tshaba ka tshaba ka tabe ya bua ditaba tsa naga ya rona bo na re di
4: o ba neng o tsa yona e ya na ba neng o tsa
16: taba e ka re tlame ya ho re be se hala le se ba nna ba bang nna ke bu ke le monna
4: e fela jwale ya ke bo di mayo
16: bo na ma ba le ga di ba sa ke mona ba ntse ba go kopa
4: e jwale ke re
16: ba ba go ka ntse ka ntse le ba nna ka tshwana le ha ba se ba bule ba fuyo di lotlo ka o ke be ba di tsha matona ka po e monga ka di tsha tona go so e ya ha re re se bua se nna le bona e be di ya le moya
4: ya ka la e ene da ga sala wena o tseba hantle hore bona le ditaba tseo ka buelwang khotla ke banna mme ha ba bua o keke wa ukwa hala le modidietsane ha ditaba tseno di bua ka mogotswana le bo mme bana le sotlo na le bo ba ka buelang hona teng ba le o tsebe mona se ale moyeng re mametse le ke bana re mametse le ke eng ere hore ge laolwa le ke megwa ye ge laolang so ha hona mo di ale moya di le thibelang go bua hona teng ke ka mo ke ba di leng thati
16: ke ma ba lona ke bona bono ba go ya le di almo ya go na le be di la o lwa di be wa di si e le so so ha ile ha ntle da di
4: ho lo ke le na le taka yeno ha se o geleng ho yona ina e o ha se o geleng ho yona gene re mpa he ge e tshesa pe ipi re feta fela go le ke hana na le wena mona mo go reng di almo ya di hana na le ho go bua wena o ka bua ntsha maikutlo a ha o fela ha ile fela wa ntsha ka tlhompho
16: maikutlo a ka tlenda de mpiti jalo ka matsatsi le dilemo tse fetileng re ntse re le tlasa kgatelelo ya boitshwaro re tlile boitshwaro ke bolela fela gore tsele o ka tshwarang ditaba ka yone ke ntse ga le bontshe ka le batho ba baholo ka ga re na matswalo a go tshoa batho bao re tswantaga bona ga re ya kaka diofisi ge lo sebetsa batho ba ka sebeletsang ga ba ka tshabe jale re boemong moo re ne re sentse re lela ka gore batho bana ba neng mabitso a barui etlile nnete ke gore ke barui a se batho ba tlhomphang bona ka bo bona se melo sa ntho o tlong borui a se ntho e tlhomphang Yala how fika we tsatsene tsa ka go e go beka ga pagamento we se matla. Go go e sentse le bogusi. Kelelo ha e sege ile jalo go sege o fit. Ba tsuba ba ba kile ba lo ka ga se khabane. Le tsotso lo di etsa se bofike. Ha di go di o tsaba khalebela batho ba lo. O go ba khalebela e ba tsi bilo le di tlo se so ka ba tekade. Ba ba tsuba go e ba ba go le bona. O keke be se bo ntate a pagamento.
4: A bua jo loka ha ka re re kwana khotla ndade fela he o buile hantle he ke ka ma ke ba ikutlwa hao ndade taka he ja motseba ke re ke re tetela fela ka ma ikutlo ana a ndade masienyane o ka khubetswana hore ke batla ho kena ditabentsena tsa Africa Borwa tsa president Ramaphosa ha ke taba ya ho mo etsa impeach, yes, it was a halafela. Hajibone eka itlo bale matla kapa tsusumetso ya hore akathe wa setulong sa bo president because impeachment ha se le khotla empa e le tsamaiso ya parliament fela. Hape impeachment ya voutelwa ka batho kapa di voutu tse mashome a tsheletseng a metso e supileng over 100 seats. Even though ANC ena le only quarter majority plus party e kopanetsweng puso le yona e leng DA ke utlwa e ka DA e se iphatlaladitse hore ha e tlo vouta kgahlanong le ANC. Meaning that bohanyetsi ha bona dipalo tse lekaneng. Bothata bo bong hape ke hore ditsi tse kang SARS le dibanka di ne di hlalose Ramaphosa ho se phoso eo a e entseng le hoja molao wa ditjhelete wa Afrika Borwa wa foreign currency ona hore o ne a lokela go ebe o declarele ka matsatsi a mashome a tsheletseng ena ya phalaphala e qetile more than 30 days e sophatalatswe ka nnete ke utlwa e ka taba ena e thata haholo ke a leboga ke maikutlo a hae momamedi ditaba tsena ha re di dielela he ke fumane hore lebatoweng lena la tshwana magulo go na le ka tsela eo bona ba tshwana magulo ba ntseng ba rera haholoholo batjha ba re bona mohlang huang le pele huwa dikgethong tjena ba sentse ba qalella gore ba hlwae yeo ba tlatla ba mo beha e tlatla e ba ena moemedi wa lebato wa lona leno la tshwana magulo ka gore momamedi seo ba se tlhalosang ke gore ba batla ba tlo saena kontraka le ena e hlakileng mme ga ba tlo hlwaya motho gore na o tlasa lekgotla lefe kapa lefe la dipolotiki fela e loketse gore ebe motho yeo e reng ga ba bua le ena a utlwisisa ditaba tsa lebatowa leo la tshwana magulo seno a se bolela gore ba tlotla moveta le pele a ya diporaemaring parting ya gabo gore na motho yeo re utlwanye kare gore na o tla sa party efe kapa efe pele a ya diporaemaring he momamedi ke manya ka tsebang gore a emele lebatowa lena e le gore e tla re hua diporaemaring mane he momamedi ba tlabe se ba tlwaile gore na motho e tlileng ba tlileng ba mo tlhokanna ke mang ya tla emela lebatowa leno a le tlasa party efe kapa efe jwale a utlwisisa scope ba tla ba tseba gore ere ha ba saenne kontraka ba mo bitse ba re a kotle ge ke re utlwe gorena mo le mo teng gobaneng o sa etsa empa re dumelelane momamedi re re di feta ditaba tsena re gatele pele ka lenaneo lena la molodi wa taba momamedi ga ka ditaba tse dingwe tse etsagetseng he boleleleng ba beke yena ke mo jwale he go tswileng tlalego ya mo namudi metlaleo yena he mo mamedi ke supang bobodu le bo menemene le ka leng la Home Affairs mabapi le ditaba tsena tsa phano ya ditokomane tsa mantlha tsa bohlokwa ga ka ditaba tse dingwe he mo mamedi go hlaloswa go na le kgiro ya sweswe e bona la nyeleteng le ka leng lena yena e sitisang gore ditshebeletso di tle di tswele pele hape hape mo mamedi ho hlaloswa hore ho boetse ho na le batho ba ntseng ba tshwere dibukana tsa ho yeta tsena tseo he e leng tse ikgethang he mo mamedi tseo ho thweng ka molao ba ne ba lokela hore ebe ba se ba di amuwe mme dibukana tsena tsa ho yeta ke tsena tse fuwang batho ba diofisi tse phahameng kapa bo mosebetsi o itseng ha ba hlwauwe ba hlwaetswe ke mmuso hore ba tle ba etse mosebetsi. Empa jwale ha ba se ba le siyo e se e se karolo ya bosebeletsi ba lokela hore ba di amuwe ba di behelle kwana. Ke sedi tsa ditaba tse hlahelletseng tlalehong ya mona modimong. Mamedi ha re ke re utlwe tlaleho ena ga kgutshwane mme ka morago mona re ke re buisane le letona la mehleng ena ke ntate Motlaleng Twaletsosa o sa ntse a le teng kwano mogaleng ya Mohamedi gore re tlo buisana le ena ka tsona ditaba tsena tse amanang le ditaba tsena tsa phano ya dibukana tsa ho yeta. Mohamedi tla gopola gore ga ga ditaba tse dintsi go ile kileng ga di etsa le pele ho diphuputso tsena tsa Monamodi re kile ga buisana le ena gore na e sale a le lekaleng lena go ile wa etsagala jwang, ke eng e a ileng a e bona e teng lekala le lona ka bolona le na le dikolotso dife tsena tse etsang go Basotho ba lele gakana-kana jalo ka ga e kare ga ba na tokelo ya gore ba fumane ditokomane tsa mantlha tsa botlhokwa. Mohamedi ga re ke go utlwa tlaleo ena
17: for up to 2 years for Isaiali to comply with its own safest charter. Further, the investigation also found that there was inadequate budget allocation to the Ministry of Home Affairs and Police and a breakdown in procurement planning and resource management. And there seems to have been lack of foresight in terms of managing even the key contract that had been awarded to one service provider to provide the passport books to the ministry. We also had an outdated and ineffective digital systems. Irregular recruitment practices have also been identified that have influenced by non-merit considerations, and that is quite concerning and constitutes maladministration in its own right. And there's also a failure again to enforce laws governing diplomatic passports. So of particular concern is what can only be described as executive inertia, a situation where decisions affecting fundamental rights are delayed indefinitely without justification. Now, when we come to deep passports,

0: And investigation into corruption that seems to be so entrenched, we identified no less than four of the officers to largely be operating under such circumstances. So we are soliciting our sister agency, the DCEO, to embark on an independent investigation into corruptive practices within the ministry, so that these are addressed wholly. And I would expect again that there should be an establishment of a whistleblower protection and safeguards against intimidation of officials. We've established that often at times when officials seek to implement the law as it applies, they're intimidated or bullied to do that which they should not be doing. And we have made recommendations that we need an anti-bullying policy to be in place and for such individuals to be protected. We have set out in the report how these needs to be done, and that if at all it relates to a minister, the matter needs to be escalated further to Parliament, and first though to the Prime Minister himself, to address such behavior, because it is an abuse of power which amounts to maladministration. So in conclusion, I must point out that the findings of the report really point to a systemic breakdown in accountability, efficiency, respect for the rule of law. And this needs to be corrected on an urgent basis and decisively so. The people of Lesotho are entitled to a public administration that is lawful, that is efficient, transparent, and respectful of their dignity. And the Office of the Ombudsman will actively monitor the implementation of these recommendations, and any non-compliance will not be taken lightly. So, ladies and gentlemen, this moment really calls for the leadership to really take accountability seriously and reforms. And the time for delay, honestly, has passed, and the time for action is now. That is as far as it is. That's the statement.
1: A tlotla a hlaisa dikateng tsa diphuputso tse wa ileng a dietsa mabapi le lekala la dipaka borena le hae le sepolesa le o mona re le bitsang lekala la ditaba tsa le hae se le lekala la ditaba tsa le hae le sepolesa. Morero wa phuputso e ne e le ho shebana haholo le dintlha tse latelang: ho dieha ho feteletseng phanong ya ditokomane tsa bohlokwa, ho kenyeletsa dipasepoto kapa tsa ho eta, dikarete tsa boitsebiso, mangolo a tswalo, ho dieha hwa nako e telele ho sebetsana le dikopo tse amanang le bodulo le tsa boahi, le tshebediso ho tshwarelwa le ho abelwa ka mokgwa o seng molaong hwa dipasepoto tsa bodiplomate. Ditokomane tsena ha se ditaba tse nyenyane tsa tsamaiso. Ke tsona motheo wa boitsebiso ba motho, ebile ke tsona tse bulelang batho menyetla ya ho sebedisa ditokomane tsa bona tse sireleditsweng ke molaotheo. Ha mmuso o hloleha ho fana ka bosebeletsi bo botle, ha ho bake feela tshitiso, o tima batho ditokelo tsa bona tsa mantlha. Boholo le mokgwa wa phuputso, monamodi o ile a fuputsa ditaba tsena a akaretsa ditereke tse supileng ka hare ho naha tseo
0: qeneng ge bua kapa ge buisana le sechaba ka kotlologo le botlhanga le bo kamedi bo amehang mika ka kagetso ge ile ga bua le batho ba magolo a mararo le mashome a mabedi khile ga boela ga hlahloba ditokomane tse mmalwa tsa molao le tsa tsamaiso mme re boetse re ipapisa hape le ditlaleo tsa paramente ditabeng tsena diqeto tsa makgotla mme ka kotlologo diqeto tsa lekgotla la boipiletso le diphuputso tse fetileng tsa ofisi ya monamodi diphuputso ka nnete bomele bontate ke hlalosa gore di bontsha maemo a tshwenyang haholo ha se diphoso tse ikgethang ke bothata bo bonahalang botibile haholo tsamaisong hara dintlha tsa bohlokwahadi ke qoholle hore batho ba bang ba emetse ho fumantshwa dipasa nako e fetang dilemo tse pedi pakeng sa ditokomane tsena tsa ho eta. Re na le batho ba ka bang etsang dipersente tse 65 palong eo ho bano ba 3 ho bano ba 320 bao e leng hore ha ba fuwa mabaka a hore na tieiso e bakwa keng phanong ya dipasa tsa bona. Ka ntle ho mona re fumane ba dinoko tse 42 ba ileng ba hanelwa ka mabaka a hore ho haellwa disebediswa bakeng sa ho sebediswa kapa ho sebetsana le ho fana ha dipasa tsena. Bobodu le bona bo bonahala bo phahame haholo ho kenyeletsa ho kopjwa ha tjotjo ho fumantshwa dipasa bo tlaleilwe diofising tse mmalwa. Nako e beilweng ke moralo wa bona wa tshebetso service charter ha e bonahale e latelwa hohang ho feta moo ho fumane hore ho hlole ba hloleha ho fumana thepa ka nako ka mabaka a hobane moralo wa bona wa ho fumana thepa o shebahala o thekesela o tlameha go komatlafatswe mekgwa ya bona e ba e sebedisang ya digitale le yona e bonahala e na le bothata ba na le bo metšhini e robehileng e sa sebetseng hantle ho hirwa ha basebetsi ka mokgwa o seng molaong le yona ke taba e bonahalang e hlile e jele sitsi haholo ka hare ho lekala lena ho hloleha ho kenya tshebetsong melao e amanang le dipasepoto tsa bodiplomate yena le yona e bonahala e le ntho e tlohetsweng fela mme batho ba itshebedisetsa dipasa tsena le ha ba se ba se tshebetsong yeo ba neng ba fuwa dipasa tseo ka lebaka la ya yona. Taba ya bohloko ka ho fetisa ke ho se nke bohato ha letona moo diqeto tse amang ditokelo tsa batho di diehang ho sebetswa ka ntle ho mabaka. Ka kotloloho ke kopa hore ke bue ka ditaba tsa bodulo bo batho kapa le bojaki ditaba tsa naturalization le di-residence permit. Re na le batho bo fumanang hore ba se bana le dilemo tse ngata haholo tse ka bang bo bobedi motho a ile a kopa ofising hore o kopa ho ba mojaki kwano naheng ena mme dikopo tseo e sale di dula di sa sebetse mme ho fihlela ha jwale ba ntse ba soka ba fumantshwa bodulo ba bang ba bona o fumana hore ke bana ba bona ba amehang bona ba se ba ile ba bofumantswa empa bana bana le botata ba bofumantswa bodulo ka pa bojake me ka hona gege sena ke possibility bo bobobe phuputso e bontshitse hore batho ba neng ba le maemong a phahameng ba ntse ba tshwere dipasepoto tsa bodiplomate ka ntle ho nako e dumeletsweng ke molao. Ho se sebediswe ha molao ka lebaka la ho haella ha thato ya dipolitiki, political will, ha o amoele molao mokgwa ona ha o kgetholle. Diphoso tsena di hatella ditokelo tsa mantlha tsa batho ho kenyeletsa tokelo ya ho tsamaya ka bolokolohi, tekano ka pela molao le tshireletso kgahlanong le mahlomola a bakwang ke ho se sebetse ha tsamaiso. Sena ha se bothata bo bonolo ba tsamaiso, ke ho hloleha pusong, administrationeng. Mehato e lokelang hore e nkwe ho leka ho lokisa maemo ana a seng hantle ke ena e latelang. Tebello ke hore letona le amehang le lokela hore le ke le kope tshwarelo setjhabeng ka hara nako ya matsatsi a 30. Mesebetsi yohle e saletseng morao phanong ya ditokomane tsena e phethelwe ka hare ho nako ya matsatsi a 60. Dikopo tsohle tsa bodulo le boahi di phethelwe nakong ya matsatsi a 60 ho tloha hona jwale. Tebello ke hore ho latelwe service charter mme e be setlamo ho mohlanke molemong a sebeletsang lekala. Ho ntlafatswe mokgwa wa tsamaiso ya theko le phepelo, procurement plan. Ho emiswe hanghang hwa ho hirwa ho seng molaong. Ho kenngwe tshebetsong hape mekgwa ya dijithale nakong ya dikgwedi tse 12. Ho be hape le tlhatlhobe e felletseng le ho kgutliswa hwa dipasepoto tsa bodiplomate ho bohle bao ba sa lokeleng hore ebe ba ntse ba ena le tsona matsohong. Patlisiso e ikemetseng mabapi le bobodi le bobodu le yona e ke e etswe mme ka hona yena e tla hloka hore lefapha lane la DCEO le ke le sebetsane le ditaba tseo ka botebo. Taba ya tshireletso ho ba senolang tlhahiso leseding ditabeng tsa bosebeletsi bo bobe le bao ho thweng ha ba kgothaletsa hore ho salwe morao molao morao empa ba fuwa ditshoso e lokela hore le yona e ke e shejwe ka leihlo le leng. Tshebediso e mpe fosahetseng ya matla le ditshoso ho bohlanka e lokela hore e fele. Diphuputso tsena bomme le bontate di bontsha ho senyeha ha tsamaiso ka mokgwa o ikgethileng, boikarabello le tlhompho ya molao. Sena se tlameha hore se lokiswe ka pele ka potlako. Basotho ba na le tokelo ya tshebeletso e ntle e etswang ke mmuso, e nepahetseng, e potlakileng mme e nang le ponaletso le hlomphang seriti sa bona. Ka nnete ofisi ya monamodi e tla sala morao ditaba tsena ho netefatsa hore dikgothaletso tsena tseo monamodi a di etsang di kengwa tshebetsong di a phethahatswa. Ho se di phethahatse ho keke wa amoheleha. Ka nnete bomme le bontate ditaba tsa ka dihakalo tsa tsatsing lena ke re ke a leboha. Mothating wa jwale re ka nka dipotso haeba di le teng.
2: mamedi he ke tsona ditaba tsena se bueng he e le tlaleo ya monamodi mo mamedi re re ke re buisane go lefela le ndate motlalentwa letso sa jwale he o bile le ka leng lena he mo mamedi ke ke re buisane le yena me re bua tsena he mo mamedi le ka leng lena ho ne ho ntse ho sebetswa le tona le bona le phema e nentse le yena ya neng a le ka leng lena puso yena e teng ha jwale me ha jwale ka sa go ma fese se le le tona le teng ha jwale ke me we swa tse ka ke yena e se a le teng ka ha ga ofisi ha jwale ya dire tso sa re ke wa mo hele le wana o dumedi tsalane o la rona la mo lo di ataba kwa no PCFM ho seng hona ndate
3: Azanda tla le ba ba meri ba di bere.
2: Di khomo ndate ke le bula ha holo ha ke ke kene di tabense na tseo o qeta ngodi u tsa mo na modi tseo a buileng ka tsona ke ya tseba go badile le tla le o yena he mo a ngotseng di tabazena ka kotlolong tse a mana le hore na diphuputso tsa hae di sibollang le ka leng lena la Home Affairs. Ndate ha re ke ke tla tabenya hore na dikolotso tse potapotilweng le ka la le me bile o mametse tlaleo ye ya monamodi di le pang di supang go ya pele go lokela go huetsa ga lebang
3: ee o tlhomo ke le ka go e ka kwa le ratanyana e bile mo ke go le ka tsa me go tlhane ke ntse ke ga nna ba se ka o fiela ke tsa ema ding yos kwa kala la dali kitaba tseo ke utlwa monamodi di beya mono a ho ba pa tera le sotho mona ba tla mo tela ho ke ho jwa e ga mpa ya ba ba bang di taba tseo ha se ka botigo ka hena a ntse di phuputso ke ka nnete le seri la go tshwenya le e ka le go ile ke ntse tsala a tshe ka nnete ba sotho ba phela sotho mona nna ke na le pela ya go ba tla ananela e tla le o ye ba yu tisa hore e tlile e netefatsa pela e le saleng tsa bana le yona ga e ba ne ba sena botsibi bo bokalokalo tabeng eo ya gore na ba ka netefatsa ditaba tsa bona empa ga e le bone jole ntho e ne nyaganyagela ba e belabelaelela ba e belabelaelela e tsaga jale e tlaitswa ke diphuputso ka nete ke o netefatsa ntho eo basotho ba e tseba yakareng ha e le taba tsena go hang o utlwa motlolo ka tabe di tlamono a e sa tsebe ha ke na go ga ta a le so tumona ka pa e sa tsebe ke motho yo a tla se nan a se le ka go le dabe ke a mamba so teng ka u kwa ga ga nna ke tsebela ka ga gore ke itulela ha ka mona ke a tswa ha ke tswa ke tsela ka e ka ya ke kopane le batho ha ke bone le batho e la tse ke tsaba mo ka pele batho ba lla ya jalo le nka ka ha ka ga ha tiri taba tiri hantle ha ke la ile le jare nka u kutsi ene go feta ti mathata ao monamodi a a dide jale nna ke ka ba le ka le le a ke a tseba tati ke a tseba hantle me o supile mo no rena a ka ga go lwalwa ene ka le tona le ke ga belang le ka injela tala o ye do fe a ba sa tse tsa yona tsa tsile tshaba le dikelang ibe o mana me taba ina tala o ye a ka na idiwa do tsinga o bane e je ba tseo di ta mo thusa you know e di bona jwa le ga tora ka re tsa ka ba go pa a bua go ka taba tsinga ta how to ka le leno le se jang ga go tla Home Affairs ka dite le tona ba sa ngira toko ba nelo fela a se re tsana le yona botsi le motsi a o sa thusi tsi a ho le ba sanka ba ne ba sa mo utulela tse ding tsa dintho tse ba buang a jo botsi ba ne o sa mo thusi tse mono o sa ka tseba hore a etse motsi
2: fela ha ke re tata benya hore na ho bubebe ka pa ho thata ho le ho kae hore bo bo bo bona halang jwa le ka pa bo hlaloswang le ka le lena bo le teng bo bo lwantshe ka ho feletseng e ka ba tabeng yona ino ya phano ya dibukana tsa ho yeta ha holo holo mona mo buang ka taba ya kgego ya suesuesu mo thweng le di siwe gwele lokela gore eke e kene hantle bothata thata ke bofe kapa bonolo bo go kae hodima taba tseo tsa phumano ya bobodu le bomenemene gore bo ke boemogeding
3: bobua mo o leng tate taba ya bosebetsa e botlo ha ba ikelang gore ba kana le toko ba sa kena ka gara kgomo ba tla go ba bolwatsing empa ga ba ikega bjalang difeditse ba ka ena le e ba ba na le thaselo e tswa mono e ikgethileng ya memo e e tla kgona le re se tlang ka data ntse re bjana tshwantse re bua empa ga baneng ba sena thaselo ntho etse ba ithula ba e setseng ntho ke a dira ke a gore motlhomong ha ba e sebetsa ere e be ka mogago tse pedi fela e be ba tlhotse bobodu bobodu ke ntho tlhagolo e tebile ao empa gore ba bolwantshe o bo bona le bo bo a theo ke bo bo a theoa bo bo bo fela ka mogago e itseng ga teng tse tseng a bona ba tla go ba itse taba eno ha fela bona ba tsena
2: ga lo ka ha o hlalosana de be hore ka nna ya ba ntle le ha e ba le hona le le se o le tona le se unang ke ntwe o le tona le ka la e unang tabeng ya bobodu ha a tshepetse hore a tle a sebetse ditaba tsa le ka la lena ha re bui ka le tona le teng ofising ko re bua le re bua ka matona ohle le a tla ba teng ka hare ho ofisi ena ya Home Affairs e sebetsana le ditaba tsa ditokomane tsa mantlha tsa bohlokwa
3: jo golo mono o tla fumana gore fa makala oto yona jojo ke mone o sa o tsebeng ke gore mone o sa o tsebeng o go re ke tse di
2: a me direre ke re lokise fela re ntse re tswela pele re buisana go lo fela le enda te mo talento le tsose re tlhagire re kise re ke re dikela le mona fela he mo a me direre ke
4: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 grams for $169.99. Sunshine D Original 60% Fat Spread or 40% Light Fat Spread, 1 kg for $44.99. And Baby Soft 2-Ply Fresh White Toilet Rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Maseru Mall.
2: Wa me di re re se re re ha ba re re phethela bile re tle ke reng ke maikutlo a ha ho di ma ditaba tsena le ndateletso sa ha re phethela ndateletso sa bile re ke kutlo gona hantle o no lo mo ntso araba taba ya bothata thata ka pa bonolo bo temba ho bile hle bo ya mo reading bo du le bo menemene mona ka pa bo theuwe le ha bo sa ye mo reading fela bo ke bole ke hore bo theuwe
3: bobo tadi tota e kubela mono wa ba nje yo tswe batho ba kopang go ba ba jaki ba le sotho o ikwile mona muri dwe so e kubela mono fa o di a se ba ka mane le itse e kwa go di ya tsa ya tla e tona di tule jwale tlhanka bona he ba tla tlhaga le ena di-passport ebe ba etsa go passport se ke tsa tswa ka nako e le gore jwale tse di folole mone go kokongwane tse ba tseye go ba di ya tlotlo mme ga fela o ntse o bona go kokometse mono line le ditelele o ntse o thoo go foleletse dipaa mono o tla ba ba lebelela gore ntho e tsaya fela ntho e ke mmitsa tlotlo ka bo yona ya raporto tse fa ka bo yona ke mmitsa tlotlo gwale ntho kholo henda ke go o tla fumana hore idu atho mo no ha le dona le a nya ntho ding a o tate ke thata thata e mo ile yena ya contract o mo tsena re wile mo no hore go di go di tender ga tsena tsa di company tse tsapla di passport o mo tsena re wile mo no ho go le taba e lwa ntse wa tse wa ndo yo ntate e o di ha holo o bane o tla fumela hore batho ba se bile hore pele le mokgwa wa o tshaela ana mono dibakeng tseno ntaraka e tla esa passport o mono e be ane mogale godi fela kapaneng ka mo e bamba ka bana ka yone jalo fumela go go inkuwe ko company e sa tsebe molemo kore e sa tsebe molemo gohang ke yone e nkuweng e be uye mo o tota ka fa dipasa banna ga o motlha dipasa ditlha aoa pasa tseno di ka bantse a tlhaa tse ya re sekodisa ya kwana le kwana anane ke ditsotsi fela tse o kopane le tsona mono ga o go dipasa ke gona ba mathang ka di-bofrecase ba kena kgoneng ela ba kena kgoneng yane ba batla dipasa qetelelo o fuele pasa tsa lesotho mona tse di tsa tshwane antle o tlo kwesea pasa tsena tsa lesotho ana jale champa e le gore go kewa tsala gore o nobitse batho gore ke tlo bona pasa gage ge ke tlo bona pasa gage fakeke tsa bala fela ana jale gore e le ntho ne botsibene a jang ke ta gobane ana jale pasa tsa lesotho se re ka dinkua gotlhe mona tsotsise batho ba mona e tlakile mo gofikase o sa ge tse tletse mo gofikase ke tsena ya tshwara e mongwe tlha kang kae ga di tshwane e le go yona ntho eno ka bo yona e baka bothata motho yo o tsene a bua thenta ga jwang a sena godisa dipasa anna motho ofumaniwa e le nko eno ate ya bodu ke yona ntate le tiro ena yo ombudsmana buang ka yona ya seweswiso wa tseba ntho ntate ke ntho e phelang ha ke le ke le mono le kaleng re ne re ntse advert mono ya dikgeo tseo re ne ntse go tlotla go kenwa le kaleng mo ka tsona o setse taba eno bamaredi be ba tse ba taba tsena hantle ba tla gopola gore line tse nne be di le ka mono ka mazeko ka mono mono sebeletswa teng line tse nne be di diregeng mona mono go sebeletswa teng dilo tse di direke mo go sebeletswa teng e le tse di bale tsa ba ga di sebeletsa go tseno feta ba so tu ba se ba di kontraka tsa batho ano ba ba re ka tseni di le tsa ka 20 bo ba tsara di fetile ka 2023 bo ba tsara ra go ile ya ba so tsena na batho ba bang ga ke re ke tse gore ke motlhane la u go tsora le advert e tsile e ho batho ha sa ha mo ba na le ditsebo ba ke ba sa e mona rona e le re e na re thusi ntho eno advert ho ba ne le ga re re he a bua hore he ban ho na le ba bangata mo ba ile ba kwetse ke wa ang e ba kwetse ke mo se jona o wona ono wa o setsa letaba tsa di-passport e ba kwadisetsa mosebetsi ono world banka ka nako nngwe o bone gore ba bangwe ba ne se feletswe ke dikontaka jale baobaneai ba se ba tsile obane re tla gopola a dipasa e kante kgalenyana ka bo 2011 2012 jale ba nanna ba kodi jalo ga ntse kontraka tse di felang tse ba dula kontraka tse di felang tse ba dula ka ntle jalo tse okea batha ntse o etswa ntho tsetse ka tsela e ne tse ba kena ka yone gare ntse advert ba go utla batho ane e ne ga kala ge banna ge sentse re na le batho ba sentse ba tlisitswe ke bana ba na le disetieras tse e leng tsa bona fela ga ona se dika wa fumana mona se seleng go batang ba ne ba kodisa go ba sona ke bona fela bana ba fua kodisi e ikgeteng e le bona fela e be se ge ba phuta fela ke ona ntho e re nolofaleleng gore e re ga gabong ae ebene gore rena le batho ba seng ba tseba tsela ena hantle bana ba bile ba kweditswe se bile re sebeditsa bona ho kwetlisa ba a thabelo ba ne di a sala re ne re ile ba bangata ho feta ba neng ba hiru ka dilemo tsa pele ho moo ena le ba batho ba bangata ba ileng ba kena jele ankgolo ne se tlo ba mokgwa wa ho kwetlisa batho bana
2: jaaka
3: re kgodisitse ntho ena ya gore re fumane ba ba ne setse ba ile ba kwetlisa pele ba ile ba felela ke dikontraka ba sentse ba le ka tlhoko mosebetsi ya ba ntho ne re thusitse ba re thusa le ka kwetlisa bano e le ngwe ntho eno he advert e le ya tswa kannete ne re thuse yagoo re fumane le batho bao go nyang ne baka ba re kebe re sa kaga tseba le go ba teng re seke re kebe re sa kaga tseba le go ba fumana
2: e le ngwe nna kere ere ha re ntse re tswela pele fela ndadele tsosa ha o phethela ke nne ke bulele mo mamedi mona 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 o ka tswela pele ndadele re tla bona mo mamedi ya ke
3: ke le jere a jere ntho ye ne ya di advert e ka thusa ho ke re bana a teng ana jwa advert ya iso tsi ba twa ntse ba jikwelwa ke se yana mo mona mo di ho bua ka taba ya ya bo nkwapo ba ba hulwa vitamba ba botlona ba tsanka mulo a undade nyu hana ha ke mo sutu ufi ya latela ntaba tsa sutu mo ya sa tsebeng gore hona le paramente le paramente ha ba kopola ntla ka kae ba di mo tsene le tsene ka ofisi ya HR ya hiramba ka mulo le paramente ya ba o kena le di list bo lobitla ke batlanga ba o ka ga se tsipo ka mo ke manya sa tsi lentu ba tsanga ba no ba ya khotla ke manya sa tsi lentu ene mo wa bona henda di hore ha o mbuzwe na go ya batelo ka ni go na ba bang re ntse re re ya hetse ba ntwe
2: e re re ke
3: ntse e ya itsa re ya itsa
2: e yana di re ke ntse mo mamedi ke no PC dumela
5: Hobane o na di ya tsamane teng kwa na ka tsala tsa di ID le tsona di passport tsena a itsetsa batho di ID metseng ba di etsetsa hona mo ha ba le di hantle a tsela mo kaena a le ba bo Gauteng so wa thumane a sokobedisa batho ka ntwela ya o di nyina ya bo mme ya go kwetela di hopola a sa le bo tsheke nya le ene ke tsa ha wa kgolo ya mane thimfili anta a sokobedisa batho ka nnete le ka le leno ntate o sa ja le tshwara hande le PF ya hae o no sena ntho tse ngata tsena ne ka mpa ba tse fokola ha ile hona ja le ka nnete ha ke na ba busi bo ntate ke sotse ke ba ruyi ba ruyi ba re potile bana ba gona ba ba khetsile gona ga ba khetha tsena ba ruyi ba re potile ha ba gato ho etsa letho ka nnete ruri
2: ha ba ka
5: tsene le se tshaba tsena ntate hobane o bona se tshaba se fela di tlong kong ka mane fela ena mo go yena ana ba latsa kwana ha ba tlo mo khatsa ka dibese ha ba le ba lokela hore ba khutle o sa ba latsile ha ba lokela hore we le tona ha le ke mpere tsa mai lo buelela batho bana ka kwa ena tona kholo ha sa di tsena tseno
2: holo ke le ntate ke le bula ha holo ntate ka maikutlo a hao
5: tangina
2: ke le bula ha holo ntate malivo se hore ho etsa dipheto ho le ka le leo ho tla hloka hore ho be le boikemisetso ba sepolitiki bo matla ho letona le teng le PS o bile hore ke thaba ha ombudsman a tla etsa follow up tsa di reporto tsena tsa hae ke ka mogho yena a di bonang ka teng re mo mamedi re ke getle ho molaetsa o mongkuna hore e se le nako e telele ho feta tekano setšhaba se lela ka go se fumane ditshebeletso lekaleng leo la tsa lehae ka jeno le na le fetoile lehlasipa la pasa ke fetoile lehlasipa la pasa kapa passport e feletsweng ke nako puso ena e hlotswe ho nka gato e potlakileng pele setšhaba se utlwa botlhoko ka jeno lena ha e ka letsatsi le ya matubatsana ke hona jale e kang puso e tla tsoga borokong ba bonkantjana ka nnete papisong le dipuso tse fetileng lekala lena le siile setšhaba se se swabile nko go feta molomo ke DJ ke maikutlo a hai ka mogo ena a di bonang ka 10-2121-9956 PC Rumela
6: Dindo 6.0
2: e yana di
6: nne ka rata go botsa nda le tso sa gona waneng le kala le la go mafese le tume gore ke le kala la ba politiki waneng ya tiba go phathiengwe lengwe ke neng tusong e tla nka batšha ba yona ba feletse mouno abe le tlosa re tseba tshelitso ya gae yana tsa makasbeke metseng kwana a itsha ditheletso tsa dipasa empaneng taba e ya sigo letsatsing ena ke ntse ke utlwa fela gore ke lekala le tletseng basebetsi ba bitswang batshetsi ba party tse busang ke bona fela ba hiwang ka mouno ga taba e jalo e ka ya fela gwa hiwa ka pona dito taba tsena tse ngatangata tsena le monaodi ko utlwa efa e kare ga e kenyeletsa gobane se re a tseba ke re le gone jale kera batšha botlhe le batho ba bangwe ba puso tsena ba kene ka mono jale ene ya taba ya diplomas passport diplomas passport re le bone gagolo e fua basebetsi botlhe ba feetsang ofising ya tonagolo go e ka nna ba le bontate bane ba feetsang ofising ena tonagolo gone jale kena ba tshwere tsona diplomas passport tseno ya di tsi go bona go tla wa mbana ga tsi ba bo ba bona ke na le bo paki ba mo thwini ke tsamaya le yena na pa mai se bi di tsapela fa se bi di o tsinya tona go le le motenga ta go ba ka e pedisa wa ndaba yo
2: a go lugile tinto ke le buile ga go londati
6: ya le wanda
2: ke le bula ha holo tindo go tswa tebele ke nda disege se mona heng ka hatikwe ga mona botlhata ba le kala la go mo afese ke bo bohabedi le ano le sa hlakang la gore na batho ba hirwang se politiki jwale e be ba hirwa batho ba senang boiphitlhelo go patalwa gwa tjotjo go bakwang ke bona batho bana ba senang boiphitlhelo le go tlhoka bookamedi bo o nang le tshalomorago ke maikutlo a gae Malebosi o re I was expecting to hear strong measures that that the minister took to fight corruption during his term of office ke ka mogo ena a di utlwang ka teng ka deletsosa ga re diele re gala ntate odima ditaba tsena ge ke re utlwe godima dintlha tsena tsa momamedi
3: ee ya ntate a ka le ke dielela ka go fela ke gore letona le ba tsanka ka ntho bono Ombudsman Isaac Jemusiri wa o la mo botlhata bo leng teng ha ba tsamaya ba itse mo setsiu le tona se ke la tlhaga ke ditlhong tsa ombudsman o re tere matsatsi a mashome a magago a feta a be a kopile tshwarelo go setšhaba ebe o tlo tla re a nna ke a feta ntho tsena a ke di tsebe ae ha o dire bona go tsatsa ga yelo ho tlo le tona tsala ho mafese ha ntse o motho o ja le fae ho bona le nanti le tona ngwana a pole yana o kopela tsalo jono ka o butsimene a dulo jwale ebe o tsena khabong di dey di tsentse butsimene a di beile mo no ka nako e itse tsantsena ka nako e itse tsantsena ka nako e itse tsantsena o bona go batlanga ba ano ba di etsa ba bo ho ba ndo tsa ba go di etsa le mo ke tse da go batlanga ba di etse le tona tla kana ka mo tsama o ditswa molao le mo tlama o tswang le mo mo ditseng mo ho ditseng a go pratsa ge e lo ga di nna ke bona ba itse jo jo bonolo ha ba nge toko manelo ba mathaka ya ona e re go ditse thago a di vela ze vile tsinga di vela ko ana jwale a tsho go bona jwa lo fata makwasi menwa ya le ka le nna di bona o shaba taba yeo ombudsman a buileng ka yona gona go tlwe go lokiswa o kae le go kae o tla ba sebedi yantsa e tselwang
2: ntate ke lebule puisano ya rona le wena gagolo go seng gona dikgomo ntate ke lebule gagolo ntate
3: ke a lebowa ntate
2: mamedi ge ga re fitlha pheletsong ya ditaba tsena tsa mokgatlhelo ona wa bobedi wa lenaneo lena la molodi wa taba re hatele pele he mo America di tabatseding tse o re o tshwaretseng tsona fela he mo America e re nke kidikela le mona fela he re tseba o re ge tswela pele mo khatlelo kwa o qetela wa lena nna la bolongwa a taba metso tse meraro ka mora gora ya bo Ruby
7: go to khaola na ha yena na maotu botla go ba mebusa ona mebusa o tla tsitsa go ntse go na le bobodi ba batla na bobodi bona na ba re buang ka bana na go ha ile tsa go ha ile ka hore ba tswa fokolang ba ita go tsena te enga ka le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bo dilo go leng teng botwa
8: ha fela re sa fetolwe le ditlwaelo tsa rona tse sotu re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko
9: ya ba ke tswa monyao ka jelo ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba hore ha ke ya kwana o tla tla ntshetse mogala.
10: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
11: You see, some of us don't know English properly.
12: Can
11: and then
12: honorable Matisha
11: can only come and say
12: honorable
11: hong,
12: Matisha
11: hong hong hong like that
12: honorable
11: member.
12: Matisha
11: yes
12: hong hong hong
13: ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho bodyguard ya ntate tshwere nku kuena ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke le ga e tshwara
14: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta o ya nda
12: order honorable members honorable pando
11: le nna ke tsiba speed ke bula speed
12: honorable
9: ka nnete ba ke go ba wa tseba ke ga o keno ka mono tla ke
10: because you know when I say get in you go get in
12: hong hong hong honorable Matisha can you withdraw what you have just done.
11: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Oh.
2: Mamedi re re hatela pele ke mogahlelo kwa bo wa boraro wa hotetela wa lena ne o lena la thahameso kwa no PCFM. Your pulse our beat. Ere mo mamedi ha ho le tsena he. Gete re kene tabeng jwale. Ke ke go bala ba iti ba o he mo mamedi re buisana le bona mona re buisana go lefela le professor Ntoyi Rapapa ke yena yo re go buisana le yena he mo mamedi re tla boela hape re buisana go lefela le ntate Montwedi Masetsa. Me bona ka bobedi he mo mamedi e bile ke ka golo ya dithotsa le gotlala sechaba ha jwale professor Ntoyi Rapapa e bile yena he mo mamedi ke le tona la thuto go leteng ha jwale he mo mamedi antseng a le ka hare o office fela he mo mamedi le ha o le jwalo e re ke re theoele ka hare ho magotla ao e ba leng ka ha go bona professor Ntoyi Rapapa ke moetapele wa AD he mo mamedi me he go latela ka mona ka ho ABC ke fueng that day Montwedi Masetsa he mo mamedi le yena ka tla go buisana le yena ka morao ge re buisana le belo fela le professor Ntoyi Rapapa mme mo mamedi re tlotla ge sheba taba ya hore na hantle mebuso ya kopanelo e lokela gore e ke e tshware jwang ke eng se sedi se jang mebuso ya kopanelo hantle ke eng fela ha re ke re qala ditaba tsa rona mona haholoholo ha re buisana belo fela le professor Ntoyi Rapapa taba ke yena he mo mamedi ya yeo AD EMN ka ntlha kemo ya hore bona balakatsa hore ditaba tsena tsa kgekgethane di seka tsa sebetswa go ipapisitswe le party kapa ho lebua party ditaba tse jwalo di sebetswe go ipapisitswe le taba ya hore na motho ya tlileng le dipalo tse batlang di leng mmalwa na ke ofe e re ke re utlwe hantle ka gore re buisane le fela le professor Ntoyi Rapapa taba ena professor Ntoyi Rapapa ke a amohela lenaneo la rona la molodi wa taba go seng hona ndate
15: ndate ka nnete ke a lebua mokamedi wa ka ke le me di se go se ba se le moya sa PCFM ka ga na ena le sotho le ka ntle jo lo ga o sotho le se di jo la ga ke ntwe ga papa ke mo ke thatla sa se gele sa AD kwa na musalama ne ke tsena la tutu ga jeno le moya ta pele wa le go tla kopana sa tshaba e leng AD a ne go go go go tlhagetse o no bile ka coalition government wa bua ka performance ya le ke ne ba tsaya ke raha ntwa bona ke
2: ya ha re qale ka ena ya yena ya yena ya di party ha holo holo mona mo le reng kgekgethane ha ke shebe go latela bona motho dipalo tsa hai re tla ke tla ho yeno ntate e yana
15: a no ke ga ne tike ya le bua e ke tle ke a ke tla ho hlalosa ha nyana fa na la nena ga ka tha go ba sotho ba tla ho pola gore ka 1998 le bo 1993-94 BCP Pjana LCD ka morao ene le nako ntanta mma masiane fela ka mabato a fela mo ke party di neng di tlhola mabato a ebe di nka bongata ka puso di kena parliament no a fumantse ya gore gona mo motho a ka tlhola e mong mohlomong ka vote tse hlano tse leshome tse lekgolo mabato e mona aba ba le ke yana fela ya mang ka mane ka parliament e lo go la motho a ka ba le 52% aba a re bo go go fela fela e ba ba ba ke mona nanta tsola ino e mong ga di bo tse nyana e no a go tsin la ha ba a ga ba ke ba tlo ba 40% e le ba tlo ba ngata bona se tswa o ke yana parliament me aba ha ntle he hore o tlo ya 80 le mama sia sia ne mabato e ba le 40 e be gagatha ya bantweni ya ga e se ke nwa tshebetso ba se tlo ba tla go pola go se ha e ke na tshebetso o no kgetha mo kgetha ka ka nke na ibo kgetha party ka ga ne ba ba lo tsipa tse pedi ba se tlo le ba se tlo ne ga a di politiki kwa le magotla ile me kgetha di politiki ya la se tlo ya ba kamala ka mo kgetha party LCD ga na gweno ya ga e ho khetse MFP ha ba go pula hantle le ba ya ba ABC di ona ga ga ne ho khetse ba ka spa ke lo mo ba ya ba e sinye ya hona mo go ikile se tsoa party ya 18 ka mona ke khata mo khata ga le party ka nka la ho ke khata party ke khata e mo ba ne ya le batho ba ka ka ga ba tsa sa khata ne ya ne ya le ka ba ne a tinyane e ke seng ke ya ka ho yona ha yena ba kgetha ka ntena ke le ipua ho e ro ya senya ona mo ya ya o tla khutlela o tla tsha ha e di ballot paper e le nngwe he me taba yeo ile ya lokisa mo mo no na le two ballot system e rongwe ke two ballot system na ha ke tsietse re se re tswa ho yona re se re bone hore batho ba ka etsa botsotsi bo jwang go list ya ka tane ga ntle ya batho ba fete le ba party we ne ma batho ba ga ntlane e bana ba party ne ngana ba ba le fume ba le ba tata ba khatsa ke batho ba ga ntlane e lo ke ya seng ya bo two ballot system ya o ba wa one ballot system ne ke ya ga khanna ya ga khanna ballot system e ne he ke ntse re se tsa ka ya malo gona jwale jwale ha ba ntse re ya pele ntse re sheba ditaba he ka ga di fomo ka bona go bile di diplomatiso tse batho ba neng ba di labalabela tse mmatswa leo nkekeng ka di ya kaofela ke nngwe ya pele ke laba gorae go nne go tloelwe 80 constituencies tsena e le mabato ao go ka ga fetwang go ona le 40 ena ya kgakgathane fela 40 ena ya kgakgathane e ke e tlhatlhobiwe ena e fanwa jwang fa ga jwale e ntse e le maatla a di-political party ka go me khala go makotla dipolitiki go re ke bona ba tla fana ka list ya batho ba tla kena ka khakane yale ona mona e ile pele re kena di fetong dina da 2022 ba eta pelo wa ga ke mo hlompa nda te munyana mo lele le komiti e kgolo kana go e ila e tsa tsheto ya hore ha re ba ka go ya mmuso ke kena ka sena teng ka nnete ka ha di kgetho di tla be se di fitile senate mono mo re tla fuwa teng ha ba ka go ya puso go kena fela ka dipalo ke ba ba tseto ya komiti ya gona e kgolo ga senate ha ya ka tla kena ka dipalo ke ka hona ile ya ga ba ka go ya puso ena 2022 ya ba motho a neng a le pele ka dipalo fara jalo ho sena mo a ka fumana nteng nna ke ne ke le mokgetha ntate faele e le mokgethwa jwale ka latelwa ke ntate lebese ya ba ntate lebese o ya ka senateng ka dipalo tse baneng a tla le tsona tshwana maruko empa ba bang baneng ba mo latela le bona ba na le dipalo bo ntate ahu o na santsana le experience ka senateng kamokopela go ba deputy president ka senateng ga lobia go ka foutielo ya sale puso mme go a ba jwala ya ba go tloa moo ha monyetla wa embassy o tlhaga ka leka go sheba ka go bomme gorena ga e le mona bona la bontate ba sa ba batla ba fumane kantena ka go bomme ka mona banna ebe ke maa ka beelang embassy a polonyata mme ka fumana ka ke mme o tlenya motlhaba a neng a tlhotse bomme botlhe ka ga ad ka dipalo ya ba go ya ka dipalo e leng gore go bona ka le ma ad ntho ya dipalo ga e ntšha jale ke tlhago ena mo taba e le ngwana teng
2: ee
15: jale ga ke se ke tlamona mo taba e leng teng he batho ba ile ba kgothaletsa gore maparamente a tse a tshela empa kgakgathane o ko shebe gorena e ntse e ipapisitse le Zebra Motle ntate mmemme ntate na go ka se kenye performance ka gare mme ke tle ke o tlhalosetse histori ya ka e nyanyana gore nna ke bile titšhere ke tshwaya bana tlelaseng mme ke ba aba dimaga ka go latela makgabane le maatla a bone jale ga ke se ke sheba taba ena performance ya party ga se performance ya motho ka bong ga kalo gobane motho o tla kgothaletswa ka ga party a ba emele batlweng jale ga ke se ke e sheba he ke bona gore o ntho ena e bolela gore ka bokhutshwanyana mabatlweng mane batšha bafumadi bontate ba ka ema mabatlweng mono tlasa sekgele sa party jale motho a ema lebatlweng party emisa botho le batlweng gobane e batla go tla le dipalo e le karolo ya paramente e be le le ntse le potomane ka paramenteng ga ona morego o mongwe wa go ka emisa batho mabatlweng e ba party a ya ikemisetsa taba e morego wa go emisa botho le batlweng ko wina mabato a 80 o tsebe go kena ka bongata paramenteng o tsebe go theya puso that is fundamentally ke yone ya mantlha e golo mme batho bana ba se ba eme he ba le 80 jale sena le nthabisang kogo batho bana ba 80 ba emeng e mong le mo tla ema lebatlweng la gae a kgothaleditswe ke ditho tsa party ya gagabo gore e be mokgetho a lebatlweng le jwang ga ke le moetapele ena batho ba mosalemane ka bogomuwa ba makala a bona ba tla fitlha ba ya moo ba ile dula teng ba rena mosalemane ke batla go emelwa ke mang ka molaong wa rona wa motheo ga gona mo gotlheng ga ke le moetapele mosalemane ga o kgothaletswa bakgothaletsiwa ba ile emela lebatowa ba ke ke ba kgothaletswa gobane jo le moetapele o tswa lebatoweng la mosalemane batho bano ka molao wa rona wa motheo a makala a bona ba tla tla ka borumuwa bo beiweng ke molao wa motheo ba fitlhe ba etse seboka mono e be ba kgetha mokgothaletsiwa e ba yang ka ena dikgethong ke ka tsela eo ditaba di sebetswang ka teng ga e ba ba ka kgetha moetapele moo le batlweng gore be ena a emelang party ba tlabe ba shebile ka tsela ba shebileng ka ga ba kgetha motho e mongwe go latela molaotheo wa rona o tla ema motho ee ore ga gona ore la o ka molaotheong wa rona ke a ke tsere wa party tse dingwe dikopa ke felele ka ga party ya eso ga gona mo gothweng ga o le moetapele ba tlamehile maoto le matsogo go ba kgethe wena mono le batlweng kore ena e setlhakea tšha diphati tse dingwe di ka bolela gore na tsona ka ga molaotheo wa bona go jwalo na mme taba eo e se bolela gore ga eba o ka ba le motho wa go baema mosalemane ya ba go na le batho ba seng ba molwantsha ba moganela le ga ka ya gotla o tla nna a tlhole gobane molaotheo wa rona gore setšhaba seo se mo ke sona se e tla kgetha motho e ba mothabela gore a ka emela party ya bona mono go latela makgabane le tsela e ba mo bonang ka yona le gore na ba tla sola le batho wa jwang e le mokgetho eo ya go ema fela ga kala e kala e fa setšhaba maatla otlhe jale re e fetele
2: re pele re e fetanate ke re tla tabeng ya gore tlhaloso go batho ba bangwe ba tlhileng ba etsang kgang tabeng ena ke gore ga ngata jale batho ba na le gore ga ba kgetha ba re ache re shebile yaka setlhogong ke professor nto ira papa e le go le ga motho eno a e ba re a mo emisa le batlweng mona ge tlo tla re kgetha fela ga kalo-kalo ga re a sheba ena re shebile moetapele wa party ena gore na ke
15: mang ga ke na le bothata tabane eo ke maikutlo a batho ka go fapana fela nna ke ne ke re ke re bue ka ntho engwe keng fatshe maikutlo a batho a tla re tla kgetha party itseng gobane ga rata moetapele I'm going to go to the house.

0: ya moetse.
1: Jwale ga re ke re tletabeng ya gore tlhaloso e nngwe e ba taba ya gore mo eno ya emisitsweng gona teng o tlo tla fumana gore ke moetapele ya tlileng a tlang, mme moetapele ga a tlang mo lebatoweng nakong ena ya boiketo, gore motho yo a tle a tlole lebatowa o tsamaya le moetapele, moetapele e le yena a ka pelepele. Jwale a potapotilwe ke komiti ya gabo e tsamayang le yena gore e tlo mo thusa gore boiketo ba gae botle bo atlege lebatoweng le jalo. Gore na jwale boemo bo e ba moetapele ena a ka tlholwa ke dikgetho, jwale e ba party ena e tla e gapile mabatowa, moetapele ena o tlotswe ke dikgetho jwale, mme o sa atingwe taba ena ya gore ga a sa tla le dipalo, jwale go na le motho ga a nang le dipalo tse batlang di le ngata, a be le monyetla wa gore moetapele a jalo a ye paramenteng gobane a beeleletswe ka thoko gona, e be ke taba e tlileng e leng yona kapa che.
0: Eno e se ka sebetsa ke party ka mo koe ka sebetsana teng. Ga ke re share ga o sheba dipolotiki tsa mogao kona la o tse o tlhalosetswa, go na le nako e mokana la bua e dinga tlholwa ke dikgetho ka tsa ntsa mama sia ga gabo aerenda ya ba kae kae ka strekeng sa mogale sekutswa mo namphagane ka ga party ya gabo, go na le motho a seng a itokolola go mokana la bua o ema mo o tsoko gona ga motho yo a ne a sa itokolola go ne go tla e tsala tenong gore go latela molaotheo wa rona moetapele o ema lebatoweng o tla wina lebatowa ka patle le ditswalo ka tsela eo o leng ka teng. Jale ena ya setlhabo sa he ya morago ga o jena ke ena eo he party e fanang ka list ya batho ba neng ba ya kagakathaneng tsamaya oo party e leng yona e tlare motlho o mongwe a ikeletsa e ba moetapele e ba motlatsi e ba mongodi e ba mookamedi wa mafumagadi wa batšha jalo jalo. Ke mona moo party e etsang jalo, mme setlomatiso sena se re aa le ga o ntse o kgethiwe party gakalokalo ga o ntse go tlua go batho ba na jale ba kgakgathane ga o ko go shebe gona ka sesimi sona seo sa batho ba neng ba emetse mabatowa gore na ba tlileng ka dipalo tse godimo gore party ka kakaretso e be na le palo tse ngata gakanakana kogo mabato a tlileng ka dipalo tse godimo gore ebe party ka kakaretso e na le dipalo tse kana mme jale e ka fua kgakgathane e kana na ke boma jale ebe go tswe ga o ko go qalo ka go sheba gona batho bao ba latlhegetsweng tsala ba na le dipalo tse godimo, mme nna ke re ke itsietsa gobane ke re ga e ba re rata party re rata moetapele batho ke bana ba sebediteng a lona lerato leo gore e be dipalo di mona mo diteng, mme jale ebe batho ba jalo ba fua monyetsa ono e leng gore ena e bolela gore setšhaba sa ona maane mabatoweng ga se kgetha party eo se e ratang le moetapele ba mo ratang ka go kgothaletsiwa gwa bona mo ba tla etsa go dipalo ka bo kgothaletsi eno wa bona di tse godimo gobane jale ebile e fana ka monyetla a bobedi wa gore ena lerato la le nneng ba mo rata go eo ba le paramente eo ba le paramente e ka etsa go jale ga ba sebedite ka thata ga o sa kgakgathane gobane a komiti tse kgolo di aba ntate wa ka di aba o ka fumana gore go na le motho e mogolo le batlwieng kwana a bileng a sebeditseng ka dipalo ga o se ua kgakgathaneng ga a tlaye godimo mane o sa morago kwana jale ga a sa morago mola ena o see ga ke batho letsa mehlala ka diparty tse ding tse ga ke motho a ratang bua ka diparty tsa batho le baetapele ba
1: bangwe
0: fela kere o tlo go sheba diparty tse ka paramenteng ya Lesotho ga jale o sheba na dikgakgathaneng tsa bona number one ne le mang number two number three number four jalo o shebana ka ga mabato a ga kwana go na le batho ba winneng ba ne bana le kwalo tse kae le ga ba sa bina mabatowa ba boemo go feka ga party ba setse ka ntle, mme pelaelo e se ka ba gore na gobane ke gobane komiti e golo entse qeto ka tsela eo e entseng a teng jale nna bona mo ke teng kere ena ke a e tsietsa gobane gantle dipolotiki kidipa.

0: ga o sena dipalo ntate le ena o loga tonakgolo ya o loga leparlamente o le party ga se ntho e tla etsala e leng gore mokgwa ona o re tlang ko ona nna a kosheba o tloetsa gore batho e le ditho tsa party batho e le baemetseng party bo mamatweng ba pije gobane taba ena e ba fa monyetla e mmedi wa pele o ka bina le batoa ga o tlotse o na le poro tse odimo ka ka party ya eno o tla nno ya parlamenteng e leng yona ntho aneo ga o kgetha go ba mokgothaletsiwa le batoeng setšhaba sa mono sereng eno e ka ba mokgetlha wa rona ena mme ka nnete nna ke a sietsa mme ke kopa ke ya gwane le batho ba nang le maikutlo a fapaneng maikutlo a fapaneng a moyabeya tsela eo ditaba di leng ka teng
1: Prof ha ke retle tabeng ya goreng AD e bile karolo ya mebuso ena ya kopanelo mme re ka re e se na le leeto le batlane le letelele le amana le taba tsa mebuso ya kopanelo nna ha re tla tabeng tsona tse ka reng tsona tseno botsitso ba diparty tsa kapa mebuso ya kopanelo nna jaba tsetsa kgekgethane ke nnete gore ke karolo ya sesedi seo e bang ke sona seja mebuso ya kopanelo gobane jale batho ba tseka maatla ka gare go diphathi tsa dipolotiki e mong le mong a ipatla maatleng a kgekgethane paramenteng jalo jalo go e qetelelang ka dinako tse dingwe tla fumana gore ebile e jele e jele le bao e bang ba ne sense ba tlhotse dikgetho ba tlhotse ba nkile maatla a puso ko ke batla go e bua ke utlwisisa gore na AD tabeng tse kareng tseno e tlhalose gore na mebuso e ya kopanelo e sisengwa ke eng gantlentle gore o qetelela o se o bona mmuso wa kopanelo o se bile o qetelela o reketla jale ebile e na le experience
0: kanete ntate wa ka ke a leboa ba tseba ga puso e tsamaiswa ke mekgatlho ka makgotla a dipolotiki ka molao ke tla etsa mehlala ke kutlela morago fela ke re ka molao puso e tsamaiswa ke makgotla a dipolotiki e le go makgotla a dipolotiki ka bo ona a ka tlhoka botsitso ka gare go ona a ama puso ga e ba party e ka busa e le nngwe fela ka gara yona a tlhoka botsitso gagolo gagolo taolong ya komiti tse kgolo le maparamenteng gape taba eno e ka ba rola e ba puso eo ya bona e ba le mathata mme e bolela gore phati e kgolo ga e sena botsitso ka bo yona e busa e le nngwe e ka ba le mathata ka ba dikagogano e ka ba ngata tsa tlhodisa puso botsitso mme re se re na le metlhala ya bo 1980 bo 2012 mo go ne ntse re na le ga ke ya dikgethong tse jalo ntse re tloa from one party system e neng e busa ka nako eno mme mathata a ileng a tlhaa ka gare bona ile a etsa go puso e seke ya tila e leng gore party e le nngwe ga e sena botsitso bo botle mme e ka ngwa ke dintho tse ngata dintho tse dingwe tseo motho tse o ithutileng tsona ga bo ntse o sheba o ntse o bala dibuka o sheba dintho tse ngata o tla bona gore ga o thwe 10 years kapo 2 terms ke taba e batho ba ka e naganang ganyanyana fela ke taba e bontshang gore dipolotiking tsotlhe lefatsheng le ga batho ba ntse ba o thabela ga o ka sebetsa ka yona e 10 year rule ya gore 2 terms wa tloa taba eno e etsa gore ba salang ba sale ba kakasa party ntse ya pele moo batho ba eteletseng party e kgolo go feta dilemo tse lesome ka mora dilemo tse lesome o bona bothata go tlo go sheba taba eno lesotho mona gore na mang ile ba tonakgolo kapo moetapele wa party ka mora 10 years na go etsaetseng gore re tloela gore na ke manga phoso ke manga na lepile go ko boko entse jang fela taba eno ya lemo tse lesome motho a eteletse party e le ka pusong kapo e se ka pusong lemo tse lesome motho a eteletse pele puso ke mokgwa o ka bontshang gore go ka ba beterenyana e leng gore kgothaletsengwe ko gore haiba go gopola hantle ke party ena AD le a National Party mo molaotheo wa tsona o nang le maximum of 2 terms e leng ntho e ntle mme taba eo dinaga tse dingwe jalo ga o ya Aforika Borwa go jalo ga o ya dinageng tse dingwe go lekwana go jalo e nngwe ya taba e ka ba moriana o mogolo ke yona eno gobane le party ga e le party ka bo yona e ba ka moga 10 years motho wa tloa go kena e mongwe e fa batho tshepo ya gore ga e ba moetapele o ne a se motletseketseke o ne a ntse a na le bokgaelelo tse ikgethang ka moga 10 years o tla tloa go kena e mongwe e be o lokisa go ya mo ditabadi ya pele mme ke taba ya botlhokwa eno gore ga ke buele le party ya eso empa kere lefatsheng ka bophara o ka ithuta dinageng tse ngata le ka ga diparty tse ngata o ithuti yona le sotho mona fela gorena ka moga 10 years motho le moetapele wa party na go etsagalang ka ena ka moga 10 years motho a eteletse puso pele na go etsagala eng ka party ya gabo le ena ditaba tseo di tla ikaraba jale ke efeie ga ke tla go ena ya coalition government e ne e le ntho e ntšha e neng e kala ka 2012 mme ntho tse kgolo ke tse pedi fela tse etsang gore puso ya kopanelo e sebetse hantle ya pele ke balekane puso kapo ba eteletseng magotla kapo mekga ya bona ya dipolotiki go tshepagalana go tshepagalana go bolela gore go na le tokomane re tla e saena gore re tla tsamaya ka tsela ena e le coalition agreement jalo go na le molao wa motheo kankane le melao e tsamaisang puso o ka nna fumana go coalition agreement ka ga molao wa motheo ga gona mo go itseng party e itseng e tla fua lekala kapa a mabedi kapa eng motho fela makala a fanwa ke motlhompedi tonagolo go mapalamente ka palamenteng ka mane a wena a shebang a ikgodisa go ba ka etsa mosebetsi jale e be rona ka ga tokomane ya lona ya tshedisano mmogo go etsa puso e nang le bongata le tla ga wena o tla ba le motlho o mongwe lekala le le leng kapa a mabedi kapa a magaga ga tonagolo a tshepaletse coalition agreement e dumelelanweng taba eno e etsa gore le ga mathata a ntse a ba teng le dintho tse ngata dipakeng mona a nnete re nne dinyagele ka maane re sebetse gantle leveleng eno ya boetapele ba coalition e le gore ke dikamano pakeng tsa diparty tsena kago fela ke ya pele ya bobedi ko gore each coalition partner a seke a iphumana a nametse ka ga party e nngwe gore ga eba ke ya RPAD ke MEC ke LCD each coalition leader a se ka a namela ka gara party e nngwe ya bajale o sa ba le lentswe ka gara yone ga o kala o etsa jalo e sebaka bodutu gobana ke rewa le party e nngwe le nngwe na le moetapele wa yone e leng gore party to party discussions le decisions di tla etswa leveleng eo ya boetapele le ga bona le batho ba ka nna ba kopana ka tlase go lokisa ditaba fela mepheto di bo e odimo mane gape ga go na le ditaba ka ntsane ka partyng e nngwe ena e nngwe has to remain neutral le ka ba ikumana go se o ikile lefakogo le ka left kapo le ka right ka ga yo coalition partner ga e ba o mamele ditaba tsa dinaga go ye go twe naga ya Lesotho is neutral to other countries and it will not interfere with the internal affairs of other countries taba eo ke taba e kgolo e botlhokwa gago go boloka dikamano pakeng tsa dinaga internal affairs tsa naga e nngwe di seke tsa kwa dikena in the same way coalition partners are not supposed gore ba kene ka gara parties tsa coalition partners ba be sentse ba bala maikutlo ba le dikagolo ba baleng all they can wish for gore each party should be stable mme o tsebe o sebetsa mmogo mme all these coalition leaders ga ba se ba itlamme he gore ba tla sebetsa mmogo coalition agreement ga e saenwa ga e saenwele selemo kapa tse pedi e saenwela nako eo puso eo e leng makeng e leng go nkisa maano mo keengkere ga ke tsebe ba bang fela nna ga ke saenne tebedisano mmogo le tumelelano le batho go re sebetse mmogo ka coalition government again ho ema ka ho sane mo ke se ke di yena go le yena ke parliament because has a principle ya coalition government and coalition agreement ene go le ntse na teke batla mo di bolela e di tsia tse go lo tsa hore ho se ke ho hana nalo ka party tedi go e di ke to tedi no tse go lo ho ntse o she di tsama ne re ntse re tlompela hore mo tlompe e tona go molao wa motheo o mo file matla go hle a ho etsa mmuso ka tsela e wena a bonang ka teng e ntse re ka mo eletsa fela re nne re amohele hore re sebetsa ka molao wa motheo dintho tsena ntate wa ka ha re di kaba di sheba ra di boloka hantle taba tseo di tla re isa pele mme jalo ka ke fohe o eta pele mbona bo teng ba puso ena a kopana o so bone hore o se bo fitile ntho e ka bitsang landmark days tsa coalition agreement tse bileng teng tsa pele lesothong mme e ba bue ke tsona ditaba tseo ileng ra di qoqa ra shebisana hore na hantlele ha o ka ba le mathata ditaba di tshwara jwang ke ka hona ilang yaka le ha o ba le ho tsitsinyeha wa puso nako e fetileng ha hona e coalition leader e ka ba LCD e ka ba AD e ka ba MEC e ka ba RFP bola o ka ba etapele bano ba se ba re e ba karolo ya ho di ya puso ha o ka ba ho ba jwang mme taba eo ka bo yona e re he e ka tsela eo puso e tlamehang ho tshwara ka teng o basotho ha ba kgetha puso ba e kgethela dilemo tse hlano ha o saena coalition agreement e saenelwa nako eno ya lemo tse hlano ha e ba ho na le mathata ka hara tsela eno ba tlameha ho lokiswa molemong wa basotho hore ba fuwe ditshebeletso jwale ka mora lemo tseo tse hlano basotho ba tla boetse ba kgetha ka tsela e ba batlang ho kgetha ka yona mme be ba beya puso batho bao ba dumelang hore bana ba ka re thusa hore puso ya rona e nke lemo tse hlano re fumane ditshebeletso le dintlafatso gobane dipolotiki le setšhaba go kopangwa fela ke dintlafatso maphelong a batho le ntlafalo ya tikologo le ya naga ka kakaretso mme ke nagana ke dileng jaakana ke batla ke di beile tsela yeo nna ke nang le kutlwisiso ka teng I'm a firm believer ya performance in vote go fumana e political position ena ya coalition baetapele ba thatahallane gomiditse kgolo tsa bona tshile tsa namela ka ga dikomiti tsa di-party tse ding ba tlhomphelane taba eno ya gore they cannot interfere with the internal affairs of another political party mme taba tseo di thusa gagolo le kutlwisiso ya gore ga o dumelelane ka 5 years ga ga sekeng ra utlwa jale boso ntse o na le bomadiela dipakeng gona ge bae ge e beletse pele coalition e jalo mme even in future coalition government o eletsiwa ka ke bona bono ga o sebeletse o basotho ka dilemo tse hlano e seng ka moga se le mokapo tse pedi go wa go kena bana a e ka nnete basotho ba ikemiseditse ore ga ba fetile 5 years batho ba ba sebeletse ka moga 5 years ba ikgethong batho ba tlo ba ikgethela bao ba seng ba ba rata ka nako ee
1: anate ke utlwe kare o arabile taba nate ke lebule gagolo e re re tle ke re utlwe le gore na bamamedi na bona ba tlareng maikutlo a bona e tla ba fe tabeng ena
0: ae ka nnete ke a leboa moetapolo wa
1: ke lebula gagolo mmamedi mona e ne e le professor ntoi ga papa he yo re neng re buisana le ena fela he pele reng ka mmamedi mmamedi ke batla gore ge ke retle ka kotlolo go ka mona ka gara ABC AD ebile karolo ya mebuso ena ya kopanelo mme ABC le yona ebile me karolo ya mebuso ena ya kopanelo ebile ditaba tsena tsa mebuso ya kopanelo di qadile nakong eo AD ABC ABC ineng e nka taolo ya ditaba tsa dipolitiki ka mohe go nka teng ka moetapele wa yona wa mehleng e le ntate motso ha Thomas Thabane e re ke nke ke tla le ntate Maswetsa ke go utlwa gona bona maikutlo a bona e tla ba fele ho yona taba yona ena ya hore na mebuso ye ya kopanelo hantle se se rise e jang ke sefe ka pa ho etsa hana jwang ka mebuso ena ya kopanelo mmamedi re ke tlaile ntate Montodi Maswetsa he re tla ke re tlotla go utlwa gona ena o tla reng hore maditaba tsena

0: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM Your Pulse, Our Beat.
1: Mamedi, Your Pulse, Our Beat. Re ha ho le tjena he re tswela pele le nda de maswetsa ho santsa le teng kwa mo halenda. De maswetsa re ke wa mohele le nane mo la rona la molodi wa taba kwa no PCFM ho seng hona.
2: Empa pero ho mo nda de ke ke tle ke logise ke bone ka ha no isa introduction e. Ule wa bontsha nda ke ka ka ho ABC u fuena nda de re re botlile ka ho ke it is ya ya bakela komiti ya naha ya go botata botata ba hore na hana maswetsa yona ke mana ho ba le bale ha hae sa le yona go botata ka seboka ba mpella ka tlhogo go di taba tsa go botata go kela ona ke na structure radi ha hona mo di feature ga ding ja benza go botala di kwa pano ntaya ona go latela kedu ime ya bona empa jwale ka mana ka pagambeng ding ke ha se phadi e ke go ara mo re sa pare tshuno pa wa eno le ite hla ke ntate hore ABC ba tlo ba buela lwa ba di tlhonza go miti e go tsala go tlela gona jwa le tsena na makobotata ka go miti e go ya bona ha e sa le ba mpella ka tlhoko di taba tsa bona tsa go botata mbo ga le tsena ga tedi ke bo ngona ba hore ke ga se fari ga mane ka para me di ntate re di ke gona bo nono
1: ha na le ja u tlisisa ke mpe ke ha tiseletse le ka hore fela re buisana jwa le ga di phatlalatso wa teng ga na di maswetse ha tswele pele
2: I am a professor. Ife ke botaba ya hore na botsitso bo no bo ka hare ho di committee tsena ka ba di party tseno tse ke neng se lekaneng na ba ba se pala na ha kae go ba ha ha engwe di coalition partners se gore ise go ba mela wa melo me o lwa ne e o ba ile ba dumela na ka yona ife e tla etsa di dipalwe fela ntate ke te nna rwela ga te go dumela e le hore re tsira go so hla ke bona nnete ya ditaba e ka political leadership ya Lesotho has a political leadership e batlang a sustainable and long term peace e no has a character ya politician tsa Lesotho he e no kore tata butsi tso bana go etelele ba go gena ha itsele pele le se tsaba ha a yeno ha se ya bona e leadership ya Lesotho ntate o e characterize ka hore ha se leadership e batlang e bongwe ba setšhaba national unit ha se leadership e batlang gore na taba ya nation building ga go ya setšhaba ga ba bobonono ya boga they are not for development because development it goes with peace and stability and the leadership ya Lesotho has never missed that o tla fumana ntate ga re tle gona mona coalition ya pelo hi, by the way, Hula Habale in the main coalition partner. Hula Habale Taba Wale Medi, agreement potso ke go na ha ba ntse ba tabana go na le me o lwane ba ile ba ipela yona ba ile ba ela tela the answer is none ha re ntle ntla le ke ga se batho ba batlang leadership ya dipolitiki tsa Lesotho ga se e batlang botsitso ba nako e telele for nation building peace and stability and development ha go kgetlwa go ya dikgethong tsena tsa 2002 re ile e le ga o ketwa go thusa go etsa ntho ena ya kgegethana le masia siane mme le tate mosesedi ka moga maula a bitsaga elefatshe le re nthona ke molelwa mme le gona go dibela because it is just stability ka gonaga mme bonye botsetsi bo teng empa ya ga o kana go bua the second lay ka 2007 ba fitlha ba e senya ke nthwane e kereng the long term stability sa visi political visi ya diporojeng tsa Lesotho ga se ntho e dijitsang yone jale boemong bona bo re leng go bona ntate ke gore equality partner tsena go shebe ka go fana go tloga mo 2012 go na mo o ileng wa tlale a mathata a gore re ile a ketelela engine boemong bo bo re ile a tlhola go keta bophelo ba yona la go ile go ile wa etsala jale go shebe le e ka morao go mo e ne ntse le the main party e ne ntse le the main coalition partner ka 2012 e ile ya senya botsitso bo ha re tla go yena e ileng ya kala ka 2015 ya 7 dilane le yona botsitso boilene ba tlhokala ka gore o the main coalition partner ka gona ntlha ile ka bona ka moonone a ba e putsamisa ntho engwe le engwe re tlile go yena eo go ileng ga kena go yona ka 2017 the same coalition partner e leng the main one ya ba e wetse e fresa mofenetsere ka gago go yona jale mona kare ke ne se ke le teng jare ke ebile ke le kagolo ya boetsa pele taba e nono ya gore batho ga ba ile ba fiwa maatla ke batho ba ba fileng bona ba ntse ba ba tshempetse go no ge le re ya legoma le lo etsa go itseng empa jale ga re se le saetse jalo kapa ge bona mokokodi re tla letsosa gele ya ba bane e le ntho e itseng ga etsagala ka gago go the main coalition partner ka 2019 kwaliti ne ntse e itselela pele gantle ya ba re ba mona mo o rileng ka ketelela re bile teng ya ba taba eno ya seto ga e se e fedile ya boela ya re tsenya coalition partnereng ye nngwe ditaba tsena ntate ga o ka go washeba bolo ba tshwanetse go bona gore batho ba fitwa gore ba ananele leadership e ba e fueng ka boetapele bo ba o fueng ka gore ga ba re ba etsa pele nako e na ka go fola re sebeletse bongwe le kopano le gago ya setšhaba e le gore taba tseno ga di le teng ga stability se le teng e simolela go development e tla ba teng mme to etsa entice development foreign direct investment e tla ba teng bare batho ba tlisang ditšhelete bakeke ba ikamanya le naga se senang botsitsiswa ba ise tšhelete tsa boramo jale ka gona ka retelere ka go jana ke ne ke reng taba ena ya di-coalition partner ga e ne e le gore le gona re teke re e shebe ge le ba etsa pele gore na how do we interact within our own political parties mme o tloa mo jale re boela re sheba gona how do we interact with other coalition partners ka kompano e e jwadi-coalition partner tsa bonante dedi ka sona pele a re senetsa jwa
1: ha ke re tle tabeng ena ya gore jale mona mo o supileng taba ya maatla le gore boetapele bo bongata ka ga gona ya Lesotho e tlile ga bo na thaselelo ya kgotso ya moshwelelela yeo go ka ga thweng ke ya nako e telele jale re bua ka ditaba ke tsena tse amanang le taba tsena tsa gore ba bangwe ba batho ba tseka taba ya gore re be komiting e le gore re tle re tsebe gore re tshwase kgekgethane jalo-jalo jale karolo e nngwe re ae jalo ka ga re qeta buisana golo fela le professor nto ira papa ba re bona re tsietsa taba ya gore kgekgethane e ke etswe ka dipalo go na le batho ba tlhileng ba sebetsang ka gare go diparty ka mona ba lokelang ba wine kgekgethana nna o kare ke se seng sa sesosa se etsang gore mebuso ya kopanelo ka gore party e tlhoke botsitso jale e be e qetelela e amme mebuso ya kopanelo eo
2: e ama go tlwa ka go party ntate le pele re ya coalition
1: mmaae
2: taba ena ke dumelelana le yona ntate gobane jale bogolo ba ba lwanelang go ba ka ga dikomedisa tsa naga ke batho ba santa tse ba gona ga ebe ke motlatsi ya mogodi ke motlatsi ya maetabe ke santse ke tseng ka kgegethaneng gore na o tla se etswa jang gaana ga ihata se le ka go go sebetse ka thata gore party yona eo ya boetsadikipana ga reng ke bona jwa nna ke le monte ke ne ke sa emela dikgetho le ditho tse dintse re ne re le dikomedi tsa naga fela mona moo adc e sebeditseng teng e tlileng didipalo kane bo ha ba re se le ka ga se dimela bona bo ba le di palo ke mang meki fele tse kwa na le ba tlo ba tshela tshagolo meki fele tse mo jaena o tsane tse bo ka paga mending mo khatha wa tsaba putswa o tsane tse bo ka paga mending mo tlo bolela ba jwale nna ya nga sa ba la di kgetho by virtue of being an executive member ke ka paga mending ba se ba itemba ke dinge se tsema ABC ba ka ntle. Yes, re a buisa go gapa party ka bo eta pele bo teng me e bile re ntse re dumela gore batho le bona ba fuya bo lokumi ba gore le ha ba motho eno a ka ratwa ke mo eta pele fela le batho e mane mo a man teng o tla gapa ke batho ba ga thai le motho ya le di tsho bo botle ana di principle tse ananele hangwe ka ba mo eta pele se sa be zero se o tsimo tsimo gata mo empa jolo ka ha professor Ndoi a buya ile a bua ke ke tla ka ha motho eno ya le party mo go rata mo eta pele. Now, so we can move to the same as a memory about Rakam Hedda. Give us a lagoa. Kahonanda, they say, Nagi, I can let you. But Tatabo Mosa Handa, they hang up. Give a holy bonad, Josena Sagomidiana. Hagemo, I want to say, who's Utaka Lausi near our Los Angeles. Mela, when I did party dial, Samogana, Ugena, Strach, and say, how Nalena Wake, I was in the party. Empa jale bana ba ba shebile menyetla ba ka go tshela dipa ba tla tshelela dipadintedi jale dipadintedi no ka ha jale ka re tsontso tsa bana ebile wena ga ona lalala le process ya go jino go tlotla dikgwedi tse itseng kapa le mo tse itseng o le ka ga go bitse pele o ka getlwa parlamenteng ntho eno ke yona ka ha yolo etsa ke komiti ya naga ke yona e kabanyang batho ba ketelele ba re no ga ona botlhokwa ga ebe re tla tswa le party ena mo ke neng re se ke ona gore thata go le piba ge lo anela ge tsire tsa le ditlo lana le boeta pele bana e ba ba me ba rwantsa le ka ntela ke go bana fela jele ba bona ga ba sana bo nyata na go ye ba tla ka bo ya go sentlo ba be ka pele go bona ntwe ne ka bo yona e sentse e rla le tsa batho botsitsa lo ikgetha lo ba bona na ha ntse go tsepa la ba dietse ye o jo ga le dira si bi ke sa tsepa le jo pe ke a pe ya bo be ke mona mo go le he o mikie na ala mo so mo kae ka bo eta pelwa yo ya le tsa ikgetela di thato a di tsa yona tse tsa ke na ge gathana no fika batho ba se tsa ba tlanga ga tsa tsa ke yona ntwe mo na dire ke tsiya metho ya dipadi e no
1: ya batho ba na de mo so tsa ho na le taba ye o e buile ye e ntse e bidika ye o ke la ka tsa mo ge ke re u tlisa santla o re ba eta pele boholo ba bona ha ba na le gato la hore ho be le kgotso ya mohlelela se ba kwa ke matla kapa se bakwa ke dithaselo tsa batho ka bomong kapa se bakwa ke e
2: and ha re se ka lele mmuso wa pele kwa BCP o a tseba go hulia ba le bothata ka 1994 ya ha bothata bona bo se bo le teng ha isa commission ya masihela mogabe ripoto lo tseba kete lo mane ba ka re re bona ka ditaba tsena tse o le tlabanang ka tsona ke ditaba tsa dipelaela hobane ntate mogetse ha bo tsa batho ba mo tsa o bona ka botlhata ke bofe o ile a lla ka gore no motho ya ntse nga city sa bona ya nke tsa tla ga ta mosumo se mo tsiya ka madibua ke mo tlhalo tsa ga tsibiso se khonya ile mo opposition batho ba na ha ba ya commission ena ha ile tsa ga tsibiso se khonya na se khonya na ke tsi tlo opposition ni tlhekelo ke la go ke mo buso o hatang ka la batla ke tsela ga ata ha ba khutla ba buka bona la date ntse ba ganda that's go yana go re date motho nda o bua le taba tsela tse tsena na date ntse ya ha se se se se itse mo jang duwa mo na ke motho tle ke le motho sa o be o ba ka marana ka ya ba go re ntse ya tsa tsa ri ya mati wa go para le motho tle motho sa o be ha se ga mana motho ya se ya ikhalosa ga e ka ntse ha go le matlano no fela jono ka motho wa na haina ke ntse ke taba tabelo ka dilo go tsaba tsama ya hantle batho ba fuwe mmata ba se le tsena ha o latela mela o yana haina ba go ba go tlo bolela nda de zwa ka ntse re tsoa mo jo o be di ku itse tsena ha ba fika nda de ntse ya ha se motho e tla bo be di motho ntse nga mpakela mathata ke ba ke lwa ke mahula o tsebele le mahula mo sakeng ye le molao wa se sona kana go ya ba batho bana ba bitsa major general mo left hand general mo sakeng he la ntate ntate o ye mongwa batho ba ntse ba ka botsere bona ya ba le le eno le ke ke ke ba la ka ha bona bo ga dipolitiki ba banki le ka goleng ya masole bona ba ifile tshotsho gore e ka bana jwale e lwane reporto le tshotsano ntate ha ka ba ba kete lo bona mo ile jwale ba ite recommendation ba tswa nna ntate masiele ntate bogade ba re ba tswa e di tsaba tsena tseo go di bona tsena tsa lwa ya di go fela ka nne re mpa re fona ka bo ele di ibe brada u spirit sa re a ke le tshepala le ba le tshaba sele se se nyane ya se di mpuwe le ngwe le a nyalana le la di kamano tsenga tsapela a ke le sebele tsenga go le tshele tshapala na ha ine tla tsona pele le lona le ba etapela le di tshepa
1: gale ke batla o tata beng yeo hangata wewe buya gore lesotho mona repetetsane ha ga petetsana fela ibile ge a tsebana ibile ga tsebana ei gale ke
2: yanda
1: gale ke rena yo nata ba yeo ha se yo nata ba ya gore gale batho ba be ba tsebelana
2: ke tsile ke ntate iwana tabe yo ya ho tsebana no tsebelana e mong ha o go no empa gale mona re bona ke sa tsama hantle gale ka ne ke tabolela batho o duela o ke ba itse kena sa o pita di bolela gale ntena o ke tla di bolela ie ga mo phemo le mo ya ga se dipane jwa re ha e ka le tsa jwalo di ntori tse di sa ga go le ka kupisa no le ka go hotsela pele e se di sa tsamela no le tension ya bona how can I eliminate this one e lo ga ga lo sa ntirela o tla tsheke di tsaba tsaka ke ke mo khata bona le bona ntate na ke nna le sotho ie nda
1: mantsha ha wa ho qetela fela na dikete ke re bona gona re ka bulela mo wa medi e ka metsotso ena e setseng e ha re tsheta di tsaba tsa rona
2: ka nne nda tege me gele mantsi a ka ho katela ke hore di reformo ke tsena di ntse me se di ntse di ntse a mantsi a di ile promo tlo na ba bona le di ntse di ka ofela di a sa ka bodu no batho ba pusong ha ba ke ba etse hore go kopana e be teng ho ba le di ntse tsena tse di etsa la tsena tsa hore ya le ho tsona le go tsena di shapole hore bona ke tsenye nyana ka ya go fela go yo ntse isa pole e se se di pantse party e le le tsebusho pele mme re tlo ka yona se tse bona ka matshwao a instability ka hona ge ha re na le tshelete ene na ha yo go re tlisa ka yona ba bona ba di development partners ba ntse ba re tsena ka tshelete tse o tlo ka bo mari ba re ha di fita ka gona ha ka ka ga mbuta mo ho lwa mbuso go fa bana le di ntla fa tsena ha le se tsaba ke a di utswa re di tsamisa me re go nya gona taba yeo ha ile ho etsa se tsaba se re tla di rente re ma ba chama go bona mesebetsi wa ma haetso la pele jwang wa na bona ka ofela go direla go pakwa dina tse o ntse re go tsela tsona bo botsana bo tsadi di ka pele go bana go nala batho ba di matshwara ka thata o ke na ha tseno re ke re shebata ba di ka batana ha le sa ba pele re sa ba di personal interest tsa go ke ona nda de tene ka rata ho etsa e ding ka ke rata ho lela sa ba ga ka nete botsiso bo boleng teng go tsoe tla ba teng go tsoe ba teng tshetso pele ha tla ba di le se sa ba ntate jalo
1: ke le bula ha holo ndate maswetsa mmamedi mona gena re buisana go fela le ndate montwedi maswetsa ha ga ke re utlwe maikutlo a hao ha re phethela ditaba tsena 2121 9956 kapa plus 2665 99 56 ka mo ba di beileng ka teng re buisana go fela pele le professor Ntoi ga papa re buisana go fela le ndate maswetsa mona ha ga ke re utlwe maikutlo a hao he mmamedi gona e tla ba feng sechaba se sengata se se sa retang puso e ditulong ba re e ditulong ba re se hloke boemedi paramente na bemba se hlomathiso bana le morero wa ho behella ba etapele ba party tse ding ka thoko ho ba batla ho etsa borata molomo wa ketlele o tla fetoha ba hopole ke mampiting ke maikutlo a hai ena ka mogho a bona ndi taba ka 2121 9956 ke le tshwara ka kwading ke mametse mhlomphei professor Ntoi ra papa le mhlomphei Montwedi Maswetsa ebe ba hlomphei ba ka reng ka maikutlo a reng dipuso tsa kopanelo di hlokisa botsitso ka sehlohong ke kopanelo molemong wa matla e seng bosebeletsi ba setšhaba o boetse ho bonwe mokgwa o dihlong wa bapolotiki ba ka boqitolo bo shebelwanang le ho imetsa mmuso ka dikgiro tse senang ditlhoko tsa bohlanka ke maikutlo a hayana PC dumela kgotsana di
3: ogare
1: kopana
3: a tsa ke bona ka re thagollo e taba teng mona ke ha ba e hle re fetisa ka mama ba tloa ke tsana ha ina ba tloa le le o bane e no ya hore batho ba sebeditseng. Potswa ke rona re sebedisa semetho sefe ho hlwaya hore batho ba sebeditse. Hobane ho setsa party ho mefuta e mengata haholo. O tse ho na le batho ba tshitsang yona party eno ka tjhelete tsa bona. Hore ebe party ya putulo le naha ena le sotho tsa ofela. Ho na le motho ya senyehelwang ke tjhelete. Fela motho ya jwalo ha a tena le batho. Ke hore ana re ena ha a tsebisa party. Hore batho ba tsebang party sa sefela ba emetseng ba batho. So ke utlwa e le ho tlo fana ka maikutlo a fosaetseng. Ha re ka batla ho beha mona hore batho ba tsebang party ke batho fela ba emelang party jwalo. Mabatoweng jwale ukwena ntate rapapa haya ka senateng ore ka senateng e le AD bona ba sebedisa mofuta wa hore na motho ya bileng le dipalo tse ngata ha nametse lebatwa na ke ofeng empa hana senate hore ebe ho na le batho ba thonyetswang ka senateng hana sepheo e ne le sefe
1: ana ga le sa go le leng motho
3: ba ba e roba se pheoseo go ba le mo ine le hore go tle go batwe batho e re reng ba ba khekhisi di ditimong tse itse
1: ga ne ke ba ka o ke re head
3: di sinyeta
1: ndane kwa pano e ndane kwa pano
3: ndane
1: e sentse chaile fela go le ke ne ke batla go ke re ho yona o di mantla eo ya hao na ha o lekanye AD le ha re se re tla se bua gore re buisana bolo fela le professor Ntoi Mona e se beditse ona mogwa o wa gore ditsebo tse kgetheileng hobane ka bo yona e hlekentse Dr. Thabiso Lebese e le yena mohlomo ha na ditsebo tse kgetheileng le ha o le bolo le ha tle le dipalo jwa
3: ha ba mo hlwaya ka ditsebo ba mo hlwaye gore na le patwe mana e meeting o kuma le palo tse kae o tsane ntate Lebese o tla ba palisiko kapa batho mane le batho o tla bona le motho a motlotsing ntse o bona gore go tlo inkela motho emo mono ebile letlhonolo fela la gore ebe o la emiswa le bathoeng mme a batla le palo
1: tsengaaesentesenyane ke le bula gagolo tlena le kopano e chaine mamedi go bile monate go ba le wena go seng gona ba nkileng seabo go tlaisa maikutlo ke a leboga he go seng gona le ba mametseng fela he momamedi ba jeleng ditaba tsena ka tsebe ke lebule gagolo he momamedi ka bomamedi ba gago ga o ntse o tshegetsa mananeo a sealemoya sena sa PCFM mamedi he ka jeno go tloa maobane ke ga o tlalelela jwale le borumiwa bofitlhe jwale moo go tla ba le dikgetho tsa komiti ena ya BNP e le mogawa a setšhaba sa Basotho momamedi bule o ntse o theile tsebe o mametse PCFM re tlane go beele seding ka mamela re fata makwatsi le mantsi bua mane thapelo bulane he momamedi o tla tla fate makwatsi mo mamela tibosotho he momamedi hosane gape le ena o tla ba teng gore a fatisisa momamedi nna le wena re tla kopana le wena ka mantaga goseng lenaneng la thagameso dula o ntse o mametse PCFM le mananeo a manhe momamedi a sealemoya sena your pulse our beat momamedi a nkeketswe ka tsela ke ena tsela e
4: nyaa mme ke na le lesego o tsela dintse ngwana ngwana ka ona ke fa go nnetsa go nnitse wena

PCFM 92.8, your 104.3 megahertz, www.pcfm.co.ls. Masala wa kamana ki Isra Nithings. Ibiswa tsilai. Ebanati kilewa malume mududzi. Abidelo eda lano la maludi at wataba. Ring ya botsilela obe ho ring ya bo rubong kilebe kwa kwa speak easy to ring ene bora robe ho ring ya botsilela le bo hlo mphato bile nteng kwa ne pele ho nna PCFM 92.8 your 104.3 megahertz at www.pcfm.co.ls kids universe PCFM le antilaila motsalo wa ka ke thabile ha holo ho ba le wena hape hape o tsebe ke be ko hopotse be ke na ukwelitse lele ko hopotse ke tatetse re tlo ba mmoho hape ha ile moqobelo reng ya borobong ho ya ho reng ya le show me botsela ba ka hopole o ka re mamela le ka marangrang ho www.pcfm.co.ls www.pcfm.co.ls ka tobe di sa wena motswalle wa ka mamelang a le maseru ya mamelang a le beria ka le qhobula 95.6 MHz motswalle wa ka mamelang a le setrekeng sa mafeteng ka pa sa qutting ka pa mahalisuku ho 104.3 MHz wena ya mamelang ka le qhobula 104.1 MHz o le qatsha snack maputso bo tabute 92.8 MHz motswalle wa ka mamelang a le thabatseka ka 102.9 MHz le wena wa mohotlong ho 101.1 MHz motsele wa ka go tloqoqa tla tifelwa ke mmino go tlo jaifa ho tlo ba monati jole ka ho hlolo ba monati e wena motsele wa ka go tloqoqa ka taba ya bohlokwa monana so wa ka o tsoha nna tlo ba ka taba ya o tsoha e wena motsele wa ka wena ha o se busy o ke bua house busy ka house busy motswalle wa ka o sa isikolong ke bua ka nako yo dikolo dikwetsweng nako ya di school holidays a ke e ke na ko se busy yo o sna mabaka o tsosang ho seng motswalle wa ka o tswana ka mang ha o sna mabaka go ha o sa isikolong ke a dumela go le baka la ha la mantla le ka etsa ngo tso seng o feta nako yohle ke ha o ya sekolong ha o sa isikolong motswalle wa ka o tsohana ka mang ba tlo go nqoqele mo e re bua mo no motsela ba ka ke kutlo gona nako nye o sa itse kolong o tsoha nako ma ke batla go bua ka yena motsela ba ka o kotsho o gona nako nye wena o sa itse kolong ke nako manyeng yo tsohang ka yona motsela ba ka yo re nna ntilela o tsela ke sa itse kolong ke tswa ka nako itseng ha ke sa itse kolong ke tswa ka nako itseng e fa pa di ka pa ya tswana le yo tswang ka yena ha o ya sekolong wena motsela wa ka ha qoqa ke all right 21 21 99 56 le +26 65 99 56 +26 65 99 56 nna lenke tsa voice note WhatsApp 62 00 99 56 62 00 99 56 mtswalle wa kompelele ha o sa sekolong e o tsuhana koma logana na go ye motswalle wa ka ya tshwana ka pa fapane le o tsuhang ka yona ha o ya sekolong e bona e jalo motswalle wa ka e ga ke tsole mwana nna he ke etse tsena motswalle wa ka ke khutla mwana ke tlwa pala voice note ha ba ke ke ke le mahala wa ho kutlonga na o tsuhana koma ke khubetsa nna nna ke tsuhana koma e bitsa mo khuba like sa nne motswalle wa ka ke ya

0: monate botsale wa ka mona ke sanere tswa mokuba ha qoqa e kutlo rena o tsohana koma ngona le mo re ntse ka tabena botsale wa ka ngona le mo re ntse ka tabena ngona le mo re ntse ka tabena a o le lana le nna le motswala wa gone e bo rena wena o tsohana koma ha o sa isikolong e kubaka makonye o sa isikolong o tsho wena na ko e ya tswana ka pa e fapani le o tsohang ka yona ha o ya sekolong ha qoqa ha o
1: Hello, Auntie Laila.
0: Hello.
1: Nake bohlokwa ka mona nang ka hatsodi. Nna ha ke tswa ke tswa ka 8 o'clock. Ha ke a sekolo ke ya ka 6. Ke kopa tina re mbothelo ke eng.
0: Alright, ke botsale wa ka. Ke a leboha hore, Auntie Laila, nna ha ke a sekolo. Ka nnete ke tswa ka 6. Ela ke sai ke tswa ka 8 wena botsale wa ka isebetsa jwang le hlakoreng la hao how sai sekolo o tsohana koma go bona ko simbizi o sibizi sina mabaka a matelele a malele
2: ke se ka 61 ke se ke lapile neng ke pina na ka
0: botsale wa ka gutla ke tlo kwa wena wena wa tapine ya makhatsi o kopa pina ya makhatsi eng e wena botsale wa ka botswa ka 6 bana ya se alapile wena botsale wa ka ka 6 ha yo jalo botsale wa ka ke ga tso seng ha holo ha ka sekolo tshelo ka mana o ga ja ka bo 5 ka yona bo 6 bo 7 wena botsale wa ka tshelo ha se le weekend tjena ka pa ile di school holidays ke a uka hore le pakwa letla o jwetsa hore a ka nako ena ebe se re jile
1: tsoaelo nna lebitso la ka ke thata ga le nna ke tsoa ka 8
0: allright ke leba wena motswale wa ka ore ka 8 fela sa tswile sa dira ile ga uka
1: hello Auntie Laila nna lebitso la ka ke ntse kwa monageng ke tsoa ka 6
0: okay Okay, ha motsale wa ka ke uka 86 86 86 86 ke uka na go tsohana koma ona o tsohana koma o tsohana how sa isikolo bo tsatsini bua matsatsi ka nlena motsale wa ka bo moqobelo tsena bo sontaha la go nye wona o sa isikolo ka pa dikolo dikwetse kwa letse Christmas kwa letse Easter kwa letse Independence eng ka pa e motsale wa ka ke bo mushashes day wena motsale wa ka o tsohana koma hona le mogeng ka tabena ha re fetela ka mona ka mabenkeleng ka pele re khutle re tsela pele ka moqoqo wa hona
3: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 litre, 2 for 34 maluti. Clover UHT Full Cream or Low Fat Long Life Milk, 1 litre 6 pack for $99.99. And Sunlight Auto Liquid Detergent, 1.5 litre or Washing Powder 2 kg for $59.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Misiru Mall.
0: Ele shebele metsemehlano ka morao ho rena ya Borobong Kids University CFA family Auntie Laila. Re qoqa motswalle wa ka. Kutswa kana koma. How's busy? How's a pattern? How's a school? Ke khatswa kana koma motswalle wa ka. Wena, nna ko e fapane jwang? Fapane kae? Le o tswang ka yona motswalle wa ka. Ha ho ya sekolong. Nna motswalle wa ka itsenya. Nna ke sekolong ke tswa ka 6. Ke like sa sekolong ke tswa ka 8. Tswana kwa mangwena e na kwenye o sa sekolo re qoqa

0: ke ne ke tseba ke ya kwana e khole kopano empa ka maswabi o seng wa kajeno ke tsuwa gothe ga ke saya jale ga ke sana mabaka ke acceptile ke tlo dula fela gae jale kopompa pale pina ya kore ebe ke tlaga pina efe le ka nkgothatsa ke monatsa le ka nthola moya gore ke acceptole ga ke saile monenke ke a lebowantshilelo bua le abuti ke fumane
1: kale ba butike fumani ba hatlo ba pa life ngwana motswalle wa ka e phepihla motswalle wa ka ke ukwa taba ena ya ho house up thilele ba ka leno lonolo le pheta a yo tswaka monate phepi phepi wena motswalle wa ka e ho tla loka ga tlo sheba ke tlo ke tla sheba ke tla sheba ona e kipine efing e kupa e ka etla o kisis e ke le bo hai u tla kamana na motswalle wa ka yena o
2: bona thela la ni tsanga tse mma bona de tabara ka ka tlo ho na xa sekolo ke tswa ka 8 be ha ke sira mabaka e be ke a hla ba ke tla hlapa e tsara ka dikubang ha tse be se ke tla tswa letsatsi se le tshabile o so futhumetse ka le ba thela ke kopa pina e re botsela keng
1: e le go motsala wa khona hona tje o ntswele ka dikobong kapa o setse se le shabi ka ba bohlong tse sa chabi le hantle e le wena tje o ka yona tje o ka go tsaka 8 o tso wa hlapa wa hlapa a o qetile o kena ka dikobong lo ka nna wena tsena motsala wa ka o ntse o phometse ha monnate ka dikobong ha go tle
3: Hello Auntie Lala.
1: Hello.
3: Ditsa la ka ke le thabile. Pali ya ka ke le hua. A ke sa ye sekolong ke ya. Ke tsuwa ka 10. A ke ya sekolong ke ya ka. Ke tsuwa ka 6. Ke go papina ya. I wish you can all day.
1: Ke yona ena motswalle wa ka e qetang ho lla ke tshepa ka nnete o ile wa ithabela haholo ha e lla e le go motswalle wa ka ha e le gore ha e le moqebelo tjena wena o tsowa o tlo mamela nthi lailai ke e rata taba eo ke a e rata taba eno ya nthabisa motswalle wa ka ya nthabisa haholo fela
4: ka makhati e re saka wena sakela fatshe
1: Alright, wena motswalle wa ka ke tlo bapala yona pina eno monate ya makhatsi 2121-9956 plus 2665-9956 le plus 2665-9956 o ka boela hape wa letsa wena motswalle wa ka ka utlwa kwena wena o tsoga nako mang ke batla o tseba taba eo o tsoga nako mang wena ga o sa ye sekolong motswalle wa ka ko ke bua ka nakong e ka ntsa sentle ona le ka weekend wa ka matsatsi ka mbo di holidays wa bona tabe qoqele he qoqele 6200 9956 mo le silver snow dia how

0: Saka wena wa ipaketo be oh la itse le fela bene botsa le baka e re re itse he khutlo rena wena wena motsa le baka wena kipina e seng kipina e kipina e feel ba e batla e bile ba tla ukwa lokena o tloha na komang highly weekend tjena e bile le di school holidays ke bua house a school house a patahana house busy.
1: Hello Auntie Lala, ke nana Lady Molati ka Hamata. Ke tswa ka 6 ha ke ya sekolo. Ha ke sa sekolo ke tswa ka 9. Ke kopa mba pa le pina ya sala ga mazap zap zap. Bye bye.
0: Bye bye motswalle wa ka ke le bo ha mafelo be ka monnati. E o re 6 ha ya sekolo. 9 ha sa sekolo. E wena motswalle wa ka bua le nna ke tlo bona wena o isebetsa jang taba ya ho tsoha motswalle wa ka ha o sa sekolo o isebetsa jang o tsoha nako mang ha o ya sekolo ntong o tsoha nako mang e ha batla ho tlo wena motswalle ke batla ho tlo wena e fapane ka ena kweng ke o tlo ba re ha ile ha sekolo go tswa ka 6 ke o bo ho tswa ka 6 ebe ha se le weekend tjena e le holiday ho so fapana fela malapa mama tsaka 8 1 9 1 10 tla go mtsa le baka bona wena o tswana ka mang. Hello aba tsamatsa le baka phepi gutla 21219956+266599560. Hello hello tsala baka
2: nna ka di bitso ke tuka magetsa na ha ke ya sekolo ke tswa ka 6. Ha ke sa e sekolo ke tswa ka 7. Ke kopa pina ya 1+1=2 snogo.
0: Alright, botsala wa ka ya utlwahala taba ena ore 6 haya. Haya sekolo fela 6 ha sai 7. Go matatsing e ka ntatsing lena motswalle wa ka le go tswile ka 7 tsa tsinena wena motswalle wa ka ke a dumela he ke a dumela go tsena le nako jole o tswile ha ruke 21219956+266599560 ngwale ke tsebe snoti WhatsApp go 62009960 hona la mogi yang ka taba ena wena motswalle wa ka.
3: Hello Antlela, na haiba go kwatse ile harabeke ke tswa ka 5 ke shaba la makula. Haiba go kwatse se harabeke ke tswa ka 7.
0: All right, motsele wa ka ke le bo ha e o shebella di o shebella ma India e shebella di sigisetsa ma India ha ke ke le ba bona motsele wa ka ke ke bone ha bile tsela pele o ngotse re ne ke kopa pina ya cardinal e ding angina imali. Motsala wa ka ke tlo bapala yona pina eno e monnati e dila ho ya mashome a mabedi a metsi robong fela ka morao ha rena ya borobong ke Kids Universe ho PCFM le Auntie Lila. Thabile haholo wena motsala wa ka hore e be ka mmoho jwalo ka ha re le mmoho a o tsebe ke thabile jwang motsala wa ka ha re ebe re kopane tje ya o tsebe nthabisa taba eno e ka ke sele mona fela motsala wa ka he ka pele fela ga a rekisa.
4: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

fast fast ga ba metsing ele shimele metse mehlano motswala wa ka pele re fihla horeng ya lesho o bohlokwa yo re tsohi o hlokwa go tsohi motswala wa ka e tlo go thusa ka discipline ke nnete nako e ngwe haeba mohlala o tswa ka fast 5 o tswa ka 6 ha o ya sekolong tla o tlwa ha o so sa e sekolong o hlomang ka moqobelo sonta ha ha kolo dikwetse o sena thaselo ya ho tsoha ho senjwalo bo ga e ke ke phomola ha ona mo kiang ya o tlhala motswala wa ka fela le teng ska bo so tso ha late motswala wa ka o lokela o tso he no tso seng hlomong o ka phomola mhlomong hora lo hora tse ma hora le metsotso e mashome a mara go wena motswala wa ka e extra ha bo tso tso ka 6 hlomong o ka tswa ka half past 7 wa bona mohlomong motswala wa ka e bohlokwa taba ena motswala wa ka e tla o thusa ka discipline o thusa ka discipline haholo motswala wa ka ho go tlo nne o atlehe go tsowe ho seng ka nako eo o tswang ka yone ke lo kwa motswala wa ka ha dikolo di kwetse nako e telele o kwaletswe maria golo maria e ke maria o utlwe o kwala nako e telele jwa motswala wa ka tla utlwana a tla utlwana tjena motswala wa ka ha dikwetse o rena go kwala nako e telele ha kakang Ela hadi bulwa ka August motswala wa ka ha o tlamea ho ya sekolong o tlamea ho tsoha motswala wa ka o tlogai ai ha o khona hali empa ho khona hala motswala wa ka ba ho nontso itswela hantle ka tako o sa re ya ke tla tswa ka 10 kwa ke khatetsa ana mo kya ha motswala wa ka e bohloka taba ene tla o thusa hape wa tsa motswala wa ka ho tswile ka nako o bale energy bale mafulufulu na kwenyele tsatsi bolelele mbale tsatsi wena motswala ha o tswele motshea ke tsatsi sentse le tshabile o khathala ka pele motswala khathala ka pele nyana e o hapa ke hore ha wa tsama motho ya sa tswing kana ko motswala wa ka ha gone o gale ya hantle ha gone o gale ya hantle tsena o ko e shebe ko shebe hantle motswala wa ka ditaba tsa hao tsa go go ha o sa na kwenye wena o sa tswing kana go bona ho gone o phomola hantle mme mmele wa e hloka phomolweng

I pull out, I'll not lift, but it was so much. Hey, Sega Valley.

0: the whip. Your pals, our beat.
1: Ke botse le tseba o thumanga le ja mo. Eh, how sa wala hlule fela. O ka fit. O hlule.

suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka.

Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM. Mino o monate.

mishina ntwana wetso task team ya ntwana wetso task team ya ntwani yaba ka ntita bena ba re ba vote ba re eh ha re etsa re buika yona taba ene ha re buika yona ba ha ibe le go tlaleka o no le ka thoko o mela o ga belilela etsa qeto ya mofuta ono jele e go tlile taba ene ha mo me di parliament jele e tla tsa me o dule fatshe jele ho ho patlwe ditsela mo me di hetsa hore ho tse di patlisiso mo na taba ene mo me di ho tlala o na ebe mohlomong ho na le taba mo mo president aka aka qoswa ngwana mabela PCFM ebile ntse le taba mo medi e riskang go mohlomong mohlomong aka iphumana a thowile wena mo medi ditulo ke taba mo medi ebitsa impeachment mohlomong committee mohlomong e ka thewa mo medi ebe jele ha se shaba ditaba e fumana hore hey president e ka ditaba tsa thata ntate ebe mohlomong qetela fumana a tusiwe mo medi ke taba e kgolo haholo mo medi ka ha ele taba e sa e ne buya ha fela isa bui o kusisa e bua mohlomong ka ntle ka monantso tsho ha batho ba modimole re ho etsa etseng le ho etsa etseng fela jole isa hlaki ho rena ho etsa etseng ho hla ho beng ba ditaba ka pa mo tshin ditaba di etsa tsona teng ha tla uka wena mabelo PCFM bona ntse dantse ke le tsekentse tshin ha shebile ke mahlanga commission ke ntuna ke ntwana ha tla uka e bo medi wena qetelong ya letsetsantsu wa pele na ho tlaisa lang jole ei ditaba mo medi jole ka setsi ke ditaba jelo ka tse dingwe na mabelo PCFM ga ke tsetse na bona he ke lebitso la pine e bitsa ke lebitso la pine ke pitso ra magole mona ke gutla ga phethela the six trends.

Yo, baby, bem quem é não, hashtag head-to-head, que na. Ena bitwa emakhaya mna kide botaliana ex papeki the DJ rebel bitwa emakhaya kana le mseme nga go fela mo bedi tsekele ka ro magahlelo o awatsi ba bomedi e bo utetseng ke yona ka tsaka yena mana wena mo ile go bala fela tsengata bala fela tsengata di ka o ka ikenqo di ka ntlo wetsa langi eh ka u

0: kuniseko mmomedi le bontla gabe mana tibitswa ka thanda wena pelo mana le DJ Maphorisa X there pick up the small young star na o sadana daughter Tracy Thatohatsi abantwana bakho qedile ka CC na lady ya Pwe bitswa kona kele tshina ke ntheka lodo papadi ya le hlonolo mmomedi be kinga na ka wena ya ha ka kena be ke tlanga ba haikene be ke tlanga ba haikene hape be ke ani ya kena hape be ke ana kena wa bona papadi ya le hlonolo fela mmomedi wena ne te fatsa fela hore ha ke 20 past 12 sendela pina ya hao hashtag top 3 wa bona ke ke ke se mmomedi na lona sentse tswa wa na ke thoa mona vibes with Jubi yala tela
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

go le bohe jofi mo mamedi khotso le tuna la di hlodile mo hlomemeleko ka mogahlelo boraro wa phepelo ya metsi mabalane le gakotse phepelo ya metsi ha katamelo stokeng sa botabote le tuna le itse sena ke qalo ya diphetho tsa leto lelelele la diphetho tsa ho tlisa phepelo ya metsi ya hlokileng ditshebeletso tsa bohlweki le tshepo e ntjha ho setjhaba se tlilo una molemo morerong ona morero ona o kenyeleditse batho ba ka hodimo diketetse le kgolo mashome a tsheletseng dikolo tse mashome a robedi a metso e mene le ditsi tse leshome le metso e supileng jwalo ka tsa bophelo diofisi tsa mmuso difeme le tse ding lebitso la baahi monghadi Moeketsi Molemo o itse ba leboha mmuso ka ho ba gopola nakong ena eo ba hlokang metsi ka ha le setšhaba se eketsehile Molemo a re sena se tlilo fokotsa mela e melelele e bakwang ke kgaello ya metsi dipompong le didibeng go feta mona o ipileditse mmuso o potlakela kgokelo ya metsi metseng e meng e ntseng e na le kgaello ka ha metsi e le tokelo ya motho e mong le e mong Letona la Sepolesa le ditaba tsa lehae Vuyiswa Tseka le etetse mokgotlong pejana bekeng ena ho kopana le bahlanka ba lefapha la phano ya dibuka tsa ho yeta, lefapha la ngodiso ya ditokomane tsa mantlha tsa botho le la ngodiso le ho tshwauwa ha diphoofolo. Tseka o ipileditse ho bahlanka ho emisa ho nka ditjhelete tsa tjotjo tseo lekala le tummeng hampe ka tsona a ba a kgothaletsa setjhaba se neng se le moo ho tlalehela sepolesa diketso tsa mofuta o jwalo. Letona le bile la ba le dibuhong la Sanipas ho ya hlahloba tshebetso le ho ya utlwa diqholotso tsa basebetsi moo a ipileditseng ho bohlanka kapa bahlanka ho sebeletsa bahahlaodi le baeti ba tswang dinaheng tse ding ba kenang le dibuhong leo ka difahleho tse phutholohileng lerato le kgotso eo Lesotho le tummeng ka yona. O itse ba tsebe hore moo ba leng teng ba emetse motlotle le tsiye la boraro ka hona ditshebeletso tsohle tseo ba di fanang e lokela ho ba tsa boleng. Ho sa le jwale letona le boetse le kopane le bookamedi ba sepolesa sa mokgotlong. Morero e ntse e le ho ithuta tshebetso le diqholotso tseo sepolesa se kopanang le tsona. Mafa Moalosi wa sekoting ha Mmamathe Beria o hlahile lekgotleng la Maserata Beria pejana bekeng ena a qoswa ka ho qheketsa mokhukhu le boshodu. Tlaleho ya sepolesa e re ka Lapedi kgweding ena o fihlile mosadi a re ho qhekeditswe mokhukhung hwa utsiwa moqomo wa gase wa boima ba 9 kg le setofo sa gase go bonya hae e a Mmamathe setopong mme o fumane bukana ya bophelo ya mabitso a Mafa Moalosi o etse fatshe ka moo. Ke moo sepolesa se ileng sa leba sebakeng sa ketsahalo sa hlokomela gore ho seuwe mokhukhu lehlakoreng ka ntho e bohale hwa kenwa le teng ya ba hutsiwa thepa e boletsweng. Dipatlisiso di fumane gore moqosiwa o rekiseditse motho e mong thepa e utsweng mme a tshwarwa ka larobedi kgweding ena. Sepolesa se re se ntse se batlana le motho ya rekileng thepa eo ba nang le mabitso a hae. Moqosiwa o tla boela kgotla gape ka la 26 kgweding ena. Tsa matšhaba. Moporesidente wa Nigeria Bola Tinubu le America Donald Trump ba netefaditse gore motlatsi wa moetapelo wa marabela a Islamic State lefatshe ka bophara Abul Bilal al-Minuk o bolailwe. Al-Minuk o bolailwe mmoho le batshetsi ba hae nakong ya letsholo la kopanelo dipakeng tsa sesole sa Nigeria le sa America tikolong ya letsha la Chad. Tinubu o tholeditse sebete sa masole le tshebedisano e matla kgatlhanong le bogogune a ba kgothaletsa gore go eketswe ditlhaselo kgatlhanong le ditlhopha tsena tsa bogogune Afrika Bophirima. Al-Minuk ya tlhaetseng porofenseng ya Bono Nigeria ka 1982 ebile moetapelo wa marabela a Islamic State Afrika Bophirima ka selemo sa 2018 mme e sale a le tlasa dikotlo tsa moruo tsa America go tloga ka 2023. Re a diphetela. Moporesidente wa America Donald Trump o re Taiwan e seke ya phatlhalatsa boipuso ba yona ka ha e le karolo e buswang China. Trump o boletse sena ka mora kopano le moporesidente wa China Xi Jinping bekeng ena. Trump o re America e sa le tshetsa Taiwan ka thepa ya tshireletso ka lebaka la molao empa e ne e etsa seo ka leho ka ha e

0: CFM. Ah, Papri. You are listening to PCFM. Mamelino I fun. Let me see.
1: Allocations, is it in the house? I'm a self-made billionaire. What are you?
2: You're a billionaire.
3: What? What?
4: So you're going to
3: today, my day just keeps getting better and better and better and better and better.
5: Yes, I knew it.
3: So things still okay with between you and your wife?
5: Yeah.
3: Yeah, that's dope. That's dope. That's good, man. That's good. That's good. Yeah, no, we should. We all can. Okay.
5: But
3: So out of curiosity, do you like get a kiss every day before you leave the house?
5: Mba, of course.
3: Oh, okay. Yeah. All right, why do you have to specify that it's Mba? Ke batla re lukisa gore na ke re nkgono puseletso kapa ke re mme puseletso kapa ke re puseletso seema
6: ga ke rate o thetsa ko go le ga nka kare ke a potela ka lehlaka ee ka furu sala go salang ke
3: nkgono
6: tlhabana ngwana ka kejile lewasa jena wanana
3: amotle
6: ee kejile lewasa ke bapaletse wasa
3: Nampuse kilobilo mena hane ka boteng ba hawe e sale ke la ka tsoa ke re tlotota Nampuse tabene re nna le wena ga batho ba buang haholo mme a re bua ke ukwe ditaba empa ha re na nako etelele nneng ga ba re bua re tlamelo sebetsa re ba re tlamelo sebetsa tshwela ka jene tlheke batla tlhege kene go tsona re ke re bue basotho ba o tsebe ka botibo hore na o mang o tswa go kae jwalo jwalo Mempuse o hlaetse go kae o tswa kae
6: na ke hlaetse Nutler
3: eh di Africa bo
6: ke Africa bo
3: okay
6: eh sitikitiki
3: sitikitiki
6: ha ma Bushman ke spekile se mo se o ke pepetse mo sona
3: eh
6: Nutler ke mo nyenye le magashi
3: okay
6: tsona ke na ke na hulo ka tadi bua ka le le eng
3: ta
6: magashi eng go na ja tsa fella ka
3: tswale
6: ke tswetse ke masaki ya seema le monna ya bitswang matambo
3: masapo
6: go ka mantso ya mang fane ke hantsi ke le tsitsi nka wa mela ha se sanyane fela ha ile nna
3: ne
6: wa ka o na nyetswe ke batshwini
3: batshwini
6: batho ba magiba le medile tshwini tshoko ko matlhaga
3: ke ke
6: ba mo nyetse ka khomo tse 16 tse gotang ka sotho o tshwe go le mona ka ha ke sa le motho ke ke ka hle ke bua sotho ne le di khutsha tse 16 tse gotang le di khutshwane tse le shome le pere le setsiba ka bo marima be mo stadiono wa modimo le nyalo nne o la hai ha fika ha ka baba le ngwana ka ha ba sadi go foresight ya ba nne matsale wa hai o re hee monna ka ke ngwana ka a keke a dula le monna ye mong mo stadiono ha hlalo wa busetswa ha bo tsela banana ba khale ba ne ba go batswa le banana ba bang ha ba nna ba bona ba ile mo sebetsi
3: mme puse ke go pa re lukise ke go kgisa hantle banana ba gale bana ba go batswa le
6: ngwanana e mong
3: ngwanana
6: go a tlo mokata
3: a tlo mokata ke a
6: o a ke re monna ha e hayo ha monna ya kala tsa ma ya Gauteng o tla batlo ngwanana a ka ka go bala le yena a mothuse go motsosa ba tsamaye ba e sedibeng a e mmontsha sedibeng motho ha a sila seno o silwa ka meso o silwa papa ebe ngwanane eno o ntsa be seletsa pitsa
3: eneno
6: peswa ka ditlhaka kapa-kapatsi jale ya ba mme matsale wa gae o ge go ntate matsale wa gae ntho ena ke nyopa
2: a bua ka mmewa ha
6: ka mmewa
2: eya
6: ke nyopa mme ngwana ka ke tia dula le nyopa o yetswa go gobane ha bolla
2: mm
6: o go
2: eya
6: ke nthwena a sabeng le ngwana
2: eya
6: ya ba o re ne ke re ngwana ka a hlanyale yena e
2: a setseng le
6: yena a ntseng a thusa
2: yena a thusana eya
6: nyopa ina a ntseng a go bala le yona
2: mm
6: ya ba ntate matsale o re che
2: eya
6: ha hona khomotse khutla
2: eya
6: khomodi ile di ile
2: eya
6: ngwetse yena ke yaka wena makoti tsamaya o sebetsa
2: eya
6: finishaga e mahlo ha o ka sebetsa tse pedi fela mwana na le moshanyana
2: eya
6: o batlise kwano ke baka ke ba khomotsane tsetswile
2: eke
6: sena tsa mapolanka di finishaga o di se hey mm go fa pere ke ena o tla parama yona ke re ba parama di pere
2: eya
6: a mo fa pere ke go ha ne se lena kwa dikolo ya ka ba le yana la
2: sha mo fa eya
6: ba la fu pere
2: eya
6: a fu ya le tonki ya o ga tla yo sela ka yona a fu ya le khomo ya le bese
2: eya
6: ya ba watsa ma fu ya le lengolo la haila le chato le ntse le le teng le haile hona jola di bua lowe Nana no, jori ke sebeletsa le bitla. Ke bua fela.
2: Eya mempusi.
6: Eh ke bua fela. Ke tlabo wa fela.
2: Eh ke mempusi.
6: Ya ba. Me wa tsama ha fika Gauteng. Ntate wa hai ine le hona jwa le ho thuki mapone sa maspara.
2: Eya.
6: Kana go eno no thuki ma black jack.
2: Ma black jack.
6: Yes.
2: Eya.
6: Ya ba ha fika ba mo amoela ka pelotse bohloko. Le mosadi ya hai. Ba mo amoela.
2: Ba utlwa ngwana bona o hobositswe.
6: A hobositswe.
2: Eya.
6: A ba kala o se bolle. Jwale mme wa hai o na bolotsi.
2: Eya.
6: Wa mme wa.
2: Eke.
6: Ya ba wa thola o bipetsana fela.
2: Mm.
6: Jwale ya ba o mo batlana mo sebetsi ma kitchene.
2: Eya.
6: Ha sa le mo sebetsi ngwana itse antsa tsa magongwa ke magwa ya di shopong. Ya ba o tiana le litsitsile.
2: Eke. Matambo.
6: La dutlo.
2: Eke.
6: Eya. Ya ba ka nete ba se ba ratang.
2: Eya.
6: A o simanye o itse ba ile nyopa. A ke ke isa ngwana mo kgolong ba hai bohle.
2: Eya.
6: Ne e bile le di thibela pele e ne di sobete.
2: Eya.
6: Go bana tshwabala none le ntwe se ka ga se kana go ewe.
2: Eya.
6: Ha o sa nyalo ha o no sa itse.
2: Itse eya.
6: Ya ba wa khatana le letsitsile.
2: Letsitsile ke.
6: Ha se ba ratane ya ba o kena mo isa ha go munya ha e ba dula mo
2: eke
6: ya ba kgwedi ya o kala a sebetsa mo
2: eya
6: ya ba ya bobedi ya ba o ketchile empa ya ba hatsebe
2: eya
6: ho gola haila ke le tjena ke ha ke le mogachana
2: e ho ba ina ka ke lonya ha e
6: ka ke le lonya ha e ntjo
2: ke nyumpa
6: ho sa unda nyumpa
2: eya
6: nining a ke ya kula na ntwe ga gang ka mpenya ka kamona o tsa halang ayangaki
2: eyem
6: ha ya mane ha mapushmane ba re atse u ithwetse
2: a eh
6: eh
2: tsena tsala o tsho
6: a eh u ithwala ithwetse e jwa e o mogachane o ga tswa a thaba yelo anyo tsundu sotho a bolotsing ha so be le litho
2: mm a sentse go bana botlhakile boloka
6: eh
2: ha sentse bo hlaki
6: e bo hlaki
2: eyem
6: ya ba ne o ba lengwa wa ngwana
2: eya
6: hono tiki ha di rwetse
2: eya
6: ntata e matsale ha re tsebena ona jo tsiwe ke mang tsa lengolo

0: ha ke le tsebe le bitla la gae ha sa patui ile ya thola ntweno go tloa mo na sentse ke le mohulwanyane ke botsa na ntate wa ka ke mang ya ba ba re ha ne ke botsa ba re ne ke lla ba re ba ntshupisa malome wa ka ba re ntate wa ke ga te ke gaitsedi ya nne ne e le malome e diga benedictcm ya ba ke a golwa gore ke ntate wa ka ka dula ke le ngwana ntate diga
1: mahobong
0: mahobong ga mokausi ntate wa mme ula a tlwaelana le morena yo wa mahobong ya ba morena e neng ore ga re ye ko o fa setsha ya ba wa tloa Gauteng e le ga mosebetsi a sa godile jale a retire ya ba utlwe dula mono ya ba ke dula mono ne nneng ya ba ke ishwanae e le o bane o sena moshanyana mo
1: gaolo
0: batho ba mahobong ga o kateana le a le mong ba tla o jetsa gore ile a disa mmeti eno ene ile a go otlanage ke kene sekolo ka bala a ye nyane ka bala a ye kgolo ka bala sepelete ka bala padiso ga ke le wane ka utlwa go bjela ke sa tla
1: sekolong
0: eo sa ntse ke imathelana e mmino o ne wa koriana ko nkile gona mo nahe gone o letswa dikagane fo
1: ga ke tsebena ke
0: ga o itsebe ke ntho e ne sotwa jena otho ga o keta ebe gong kwa tlhonyane ena e bewa mona e be gwalela ya ba mmangwane wa ithoka ke a mo utlwa ka utlwa go ga motho a kgenne
1: mangwane ke ngwana bo mme
0: ngwana bo mme
1: o na ntse a phela ena mme ka nako eno
0: mme o na ntse a phela
1: o na setse kwa
0: na setse kwa
1: Gauteng
0: monna sa ntse a tlhokaetse na setse a sebetse a re bo motho eno ga a kwatile o bina tjena ga a thabile o bina tjena ga ka utlwa e le mone tsatsi le leng pelo ena ka e le botlhoko ke ntse ke lela ke se ke jwetsilwe ke a ke go batsa batho ba malapi ba di next door batla di bua a go tlwe mona ngwana le tikatsi mautlile le yona Gauteng kwana hao ka tinda te di ga senda
1: ha senda twa ka e
0: tatsile le mbane ba ukwa ke hla kwana
1: nahe
0: nahe ba ukwa ke tla ke hwiletsa ke le ka pele o di kgong ke tshwere molamo wa ka o motsho wa lebetlela ke apere ko baka e thokwa ya letaige ga o bona ntse ke e rata tjena ko be thokwa le gona jwa le ntse ke e rata kabe ke hweletsa ke ge mme o dula magoeng nna ke dula lesotho ke duletse tshotlego nkgono mma ya mme a re gao ngwana ka wa bina ntho tse botlhoko a ka lekale molato o ke ntse ke le teng ba o thetsa o ngwana ka wa o fela a tshe ka kgolwa gobane ke dula le yena mosadi ebile ke yena motho a nratang a nkisang godimo le tlase a nketsetsang eng le eng le mme ga nkomeletse dintho ke tla di fuwa ke eno ka kgolwa ya batsatsi le leng ke batla go ya go yana ya Gauteng ya ba go thwe ke nke manki le lengolo ke yo o neya ntate o thong ke ntate tronko wa ga mokausi mane batho ba ga mokausi itla ga ba mamela ntho ena ba tla tsho ba re ge ya motse ba tronko moya wa ga e phomole ka gotso ya ba ke a tsamaya ga ke fitlha kare ntate tronko nkgone o itseng ke tle go wena mona ge tsamaye le wena o nkise go mme wa ka mme mme o tla go patala
1: ka noko e o ne o se gotswe kapo o nompa o re mme goba ke batla go kwisisa ke o nona
0: ene la usiwa ka
1: ene la e
0: ya ne a gauteng ke usiwa ka e mogolo
1: e mogolo
0: ngwana mmathabo
1: ka e e
0: ya ba ke go itse o nkise go a usiwa
1: ke
0: jwale le mmangwane ya ne a nantsa a nguta o bina ona sa ile kwa
1: e
0: ka buka go ke batla go ya go ba
1: e ke e
0: a ba ga tsama ke la pile juvi ne ke so je ne ke tla ke ja ha ke khutla go tswa isa manki ha ke yana e
1: yeah
0: i tsa ke fika mono mangwana ka o fela ha bomme hlona sa ngata ka tshi a ntle ke ke fetsa ha ho lona ka tloa a besa patsi ya popoleri a re ke butswele ha ke tla tloela sekolo
1: yeah
0: ke se tloetse o bana jwale ke ha ke tshontse ya sekolo ke tla me a butswela popoleri ya ba ke a tloela ke tloela sekolo ha o thubutsela ke ga e futse ke nke molamo wa ka le go ba ka ke bulela kgomotsa ka ditsamana ha di khutla mono ke tafita ke hama kgomotsena ke di hamela botlolong e seng ka khamelong ka botlolong ke nwa besile ha ke tabafa le leng ke tla la hama ke le tshele ka botlolong ke le tsetele moitedi ke tla le nosa e ya ke yana hi aba ga tsama ha re le mapa go tsiwa ka la maputsa
1: eya
0: ha re tswa maputsa
1: mane
0: e le ntate tronko le batho ba bangata ba yang gauteng
1: eya
0: hona meno modimo ntshwarela ha ke sa tseba bitso la ha ba ke hlotse
1: eya
0: e ho no thuki ma eng ke sa tsana ho thuki ma eng ka le ba ke go bua tsena ka o dima nye buta ho emba ha sefako
1: eya
0: ntlo eno ne le hona mo ya belo go o beile mangi pila ka mo mangi o o tsetse bogotho tsetse na magu pele yang khang tse ke hetla ka nke tse ke sheba yang kha a tshi ka thola ja ke tse ba hotsela ba khaleile yo nna bo go bo di bo hana ho tla ba ke lapile a e khona ka be a hlo ma setudo ka diketsa letso a tla ke ngwa thie le tebe kwana a le sunya ka mo
1: eh
0: a mo sheba mo ngateng ka bona go a o khale ile a la kana ma ka e hlephola ke tla ka khumetsa ka kobo ka jella ka kobong
1: ke sang ke
0: a ke tle la ba yang khaina taba ke a ja nna ka ja ka ja ba khale ile buela ape ka hlephola ka buela ape ka hlephola ka ke e ngkingwetse ya bo shuma sechaba
1: eya
0: ka ja tsa keta u ja ka nto khale ya ke fitla e ka go ba ka ka fihla gauteng
1: eya
0: ha ke fitla ka fumana heso u dula le changa
1: le changa le ne le mang nempisi
0: ene le mema special
1: eya
0: e ne le mema special le ntate special ngwetse ha ile shuma maile ke le bitsa mme ga ha ke ma
1: ke go bontsha gore ka khotlela mme ga mme mpuse ke se pile ke le bana ha butseletsa papuleri e etsang yo fahla ka pe
0: ya mfahla ha ituge
1: o ha ituge
0: e tla nne
1: o tsaka o hamela le tanteng
0: go hamela le tanteng e tla tuka gale
1: okay o e ya mme mpuse yo lo fahla mme go dula le changa
0: ka fuma go dula mme wa le changa mono to wa ka e ka fatsala popoleri ha uno ka o sheba mapa ile wa South Africa a tshike tlhabela yona tshe ne ke sina ditlhabela ne ke na le ditlhetlhekwa
1: eya
0: a ma tlhabela tsona le hana jwa la ke tabo e tlhabela nga baka tsamagaloto
1: eya
0: a ke tabo e tlhabela ke tabo
1: ditlhetlhekwa
0: ya ba ho bitswa mangwane mangwane a tla fihla patala ntate tongo a tsama ne mas fashion ya ba o bua ka sechanga
1: go tsala u ka ho tsebena
0: ka re bua le ga ba yo go ntla ngwa ka bua le baso a tshike ka mo sheba ga tana haleni ka sheba e mo ngwa mo sotho mono a go o tle kwano
1: o
0: o go ketla kwano kaya tsa ke fika fika ntlhobodisa ntho tsa tse ke di apeng tse tshwehlang
1: eya
0: a di bia kwana le go tsena a di bia kwana ya ba o tshela metsi bateng wa ntlhapisa a tata o ntlhapisa a nka feresekoto sa mme a nka skipa sa mme wa semina wa mina wa ntentsha ya ba ke ba motle ka netan tlotsa ka ba sidini ga ba mo kopotsana a ngwathela ha ke re ke ja papa ena e budile ke ba tshuko na ke papa ena a tshike ha ba ke fuwa ka motho o thata o sa hlapollwang impa ke la pitse
1: e o tla tsa
0: ka ja mogo ho bona o na le makoto mane he ba tshuko jo tse ke tla di ja itla ba tsejwa empa ka ja tshotleo o ila ke sa manyala ka di ja nne a tla fihla a nthabela ka nnete ke a o jwetsa ga mogama beke tse pedi a kgwedi lengwalo la tla fihla le tswane sotho
1: le tsa o kae ba
0: hom khono ya mme a na itseng ngwana ha yo fe
1: eke
0: a re hela masaki ya mwana o la hleile ngwana ha yo mona ngwana o la hleile e wa bana wena ntso sukudisa mme o la hleile kwana ntso batlwa re suthu kwana ona jwa le tjena o tlile mona o no tloetsa e ke tlo o bona he ya ntonno motho ya
1: fela ha se mme ana itse o kopana le tongo
0: o na itse ke fane ka mmanki
1: o le lengolo
0: le lengolo
1: ya bona o soke na go loyi
0: nna ga isa nna e se mmanki le lengolo ene ha ga bana ba o ba ha ka o fela nne ngwana le tseng le seko go thuki nna fela
1: ho le la seko go tsa mmempusi
0: ke le la moetlo ha nna ke tla o sa fela ba ga ne ke la selo sena sena se e banana go kuba ke le stoma empa ile ho hanetse ha bang ke steng a keng a meno a ga ngwana no a kuli a yo ke letho mo iseng habo ne ba o sia ntate mona o ya mathukwane
1: eya
0: mo thweng ke hakala ile ha fika mathukwane hakala ile ke momo ile nya ga fika yena a tla santsa nkutile se ke le lokogwana ja ba fika ha ba ga ba mphatsa mona
1: eya
0: a re so ho mo sa tlo bona ya ba mphatsa ho mona ba nketsetsa le sekola matsitsi
1: la matsitsi la ntate mathambo
0: la ntate mathambo
1: yes
0: ehe ya ba nketsa jwalo ya ba ke fodile ya ka tla kudu ha se ke batla ho ya le bollo le teng ke swa ke mme wa mathambo fela ke sa tsebe go ke mme wa mathambo ntse ke re o na le nkgono mona a moswa a bohale a re ntse tsamaye go bolla
1: o no kopana ka Helen
0: go se yo a ke re ke go betse tsa fika nyenye le tsa tsebe. Ke ga tsama ka bo la tete ile ka fola.
1: Eh, ke tla re fitla mono mempuse. Ha re jwele o gauteng. Ne ha ha ke no wa o shapa wa o manya. O re o sile ontso ba tlua lapeng ha e kwa. Jwele o na le dipotso tse leng o batla o di tseba hore na mme wa ka ke mang? Le ntata wa ka ke mang?
0: Ah, a re ntata o.
1: Eh.
0: Ke mathambo
1: o la sa uetsa o faka
0: a gore mo sadie no u laetsa ntwe ba sadi ba hona jwa le ha ka ba ietsa e ka bang hantle bana ba bangata ba swa go se tsebe batswadi ba bona a tlo ba tseba mma ya sa shwedi a sa jutswa ke baba re ba nna e jutswe ke mme wa a ga ntata o ke mathambo ke letsitsi ke motho wa hanneya ke mtholo ha bo ke mathukwane tswale go bona hakala ile e ya hakala ile empa dilaka ile bala go bana nne ntse ke le ngwana e ya tsala mathukwane dilaka dula ke itshwere
1: e ya
0: ho ine nye ga ke tloa ha e kwana mahobo ha ke mathake ya ha mo city ntse ke botsa mathukwane ke kae ntse ba mponza tsala ba swa supi man hakala ile
1: e ya
0: e ba ntse ba supa mathukwane mona ke ne ke tseba go ke le ha ke bina pineng tsa ka tsa kgalo tla ukwa montse ke re mathukwane ha qokolo le mojapela
1: tshele o la dula gauteng ka palo go tlela ha
0: a ne ntse ke tsa a penda o
1: e gauteng noise o no so etsa o dula go etsa go ba mme ha ona ntse a sebetsa ma kitchen ga ke e
0: tshele a ne ke dutse heso
1: o no dutse he
0: e
1: o mme ona sanga le ntlo
0: yona ya ne yabo
1: yabo
0: e ile ya fetulelo ka ho ye
1: Oh hona gauteng.
0: Hona gauteng ke a ke ga bo ke bolela kwana.
1: Eya. Eya. Jwale o no dula go etsa mmo.
0: ne ke dutse fela
1: eh
0: ka khutlela le soto
1: tabe ya pina o latswa la pele ka yena ho ntse le gauteng mo ka po
0: gila ga ke kala shotse mo
1: eh
0: ne ke
1: bang eh
0: setagane
1: eh
0: shotse hammatsile ngwe
1: o tlholoditswe ke mempuso ba ha o no tsala ho ithoka o no ithoka ka khalefo ka pa o batla go o ntse maikutlwa ha o nona lona jwala ha o so gutla hape o no o so o tlholoditswe ke eng ka po ke eng ntwe e etseng go o gutlele hape
0: ke gutlele mmino
1: mmino e ya
0: a tshe ne le ntlholoditseng e le teng nako ena ka o fela
1: e ya
0: e nka fiela le bala a kitla bina
1: e ya
0: nka ya sidibeng ke tla bina
1: eh
0: go gona go yohle
1: eh
0: eh
1: hwaya wa qala ba le ditogo tsena tse
0: tsa ho ya le bollong
1: tsa ho ya le bollong
0: yes
1: ditogo tsena ho lo bona mme
0: a mo tswana
1: a e ka mmala eh ya
0: ne itse ha ke sekile mathukwane
1: eh ya
0: ha se khale ka nna ke mo se pedi thago ya
1: bollong
0: a ha hloka hala ntate wa tsalabanta
1: eh ke tsalabanta ke
0: mantsadi
1: ha re tsala mona mempuso uno sontso obina
0: a ne le kha
1: uno so wa bina wa le bollo
0: mhm
1: le bollo ngi tlina go ka
0: uta ga le bollo
1: eh yam
0: ska ba ga u tlwela na go ya ti
1: eh ke
0: ha le bollo
1: ha di mempuso ma tsinga se ga le bollo begetse pedi
0: ka a ke motho wa di beke
1: ne kwa tla tsoma bona o nki
0: eh go di tsheletse
1: eh yam
0: ha di khutla teng ka ka dula selemo
1: eh yam
0: ka 77
1: eh yam
0: ka ya le fihlungwa na ka bile le motswetsa mo cha no mathato ila ile motswetsi wa mathato
1: eh wa le fihlungwa
0: ya ba ki bankisa le fihlungwa di
1: eh yam
0: eh ka ka ya teng ke sa bone
1: ha sa bone ke ha le mmpusi
0: o go ntso entse tsena mahlo fela o sa bone mo ya go le fifi
1: eh yam
0: ha ke fika mapetla ya ba ki kila ka bolela go ke ha me mampiti fela ha ke tsebe
1: o fetletse teng
0: ke fetletse teng
1: eh yam
0: ya ba ba ga ntse ke supa ntse ke ke tsalo ho bua ana ka supa ana ka supa ba ga ke fika pela teng ka
1: kona mo
0: ha di kena me mampiti ba gona ga he e o batlanga ka monong wa ke wa ke moloi na ke sa tla ga ba lo le be nentse ke tswa o bua na ne ke tla ga
1: ha ka nnete
0: ha ke sa tla ga ba ba ifile ne ke etle ha ke tloa ka fa mo ne ke dilwe ka mane ka phiri ka madimo magashi ke tle ke le mosadi ya lagashi e re ha ke fika mo ke go bona wena ke se ka nna ka o loga ha wa ha eso nna
1: o no mologa
0: ne ke mologa o kilo ga o ntse thuke ya haa
1: tshwere ka nokwena ntaba tsena no sa tsa uno sa tsa bo fehlelwa tsa bo ntse tso
0: tsone next ha di tsebe le he so nna o no sna le tuela
1: eh ya me ke lo kwa le ntsha
0: e le ntsha ha bo mme wa ka o sna le tuela jwa le motho o ntse ke mologa a di fa e wa lawyer
1: ke
0: e ga a se ka nna ka o loga nna ya ba ke ya fehlelwa
1: Ke ena mme.
0: Ka ba masogomo.
1: Masogomo. Wena no tsamang ntate mogolo ka peleng kgono. Ha ke o kutu ba ba tsamang ntate mogolo wa tsamang leng kgono.
0: Na ine le bongkhono.
1: Bongkhono.
0: Ba ba bedi. Ntate mogolo ba ba bedi.
1: Ba ba bedi, eya.
0: Ya ba ka ne te mmelo wa modimo. O langetsa ntho tsena pa hetseng gobane. Ke fitlhile mono ha e tsatse bo tsamang. Tele di tsena di tlwile mona mo ditulang di tlile ka mona ka mesife empa ha fela o soka ba o bona ntho jalo o keke wa gholo nna ke ntho tsa botho ya next a di gholo empa ila ga ke di bona ka nna ila ka di gholo ya ba ke a tsamaya ha ke tata go nwa sithuto fela ha ka gao ke bile ke seno swa ke tshwego di nye di tele di tsena tsa khutla tsa tla ka ntle
1: ha mmpusi
0: ha di khutla ka gona ho mmatha ho ya ka tlo bana be shuballa ba di dietsa family ya ka ba ithabile ka tsama to fola haka. Kila ka fola ho fihlela ke tswa le fihlong. Ya ba ke sa kula. Ka mo routing nna ba tla fihla ho nna ba njetse ba go tla fehlela ba tsholoko ba sebeng. Ka mo ga ho routing gona le mo go tla go qadisa teng hape. O tla tloela. A tsara ke di dog. Ke fetse ke fihleletse ba tsholoko ba sebeng.
1: Kile me pusele tso ndi tsa o okile aba ka pontso le tshwe.
0: Ke lona. Fela bona ba ile ba nkhatha. Go ga ba o khatha.
1: Eya.
0: O tloela taba tsa mekhia go wa di lebala. Mekhia nena la o e bona mona o bona go na ke nnye o na ke nnye o na ke nnye. Fela o tsebena o etsa. Tsebe ke aba o khathini.
1: Eya.
0: Motshola kwa ka ene wa busupa. Lona jwa lentsa sebetsa. Lo hona jwale fono nya ka mantse ke bua le yena
1: eh
0: le bana ba bang a le mong ula hana o mamela melao ya ka ula hlokahala ha go ke ha mahudumo bolika
1: ka be dikotsi ga ka mempuse
0: e kutse
1: ha se ntse go palanga tsona
0: ho ha ha bone nna
1: eh
0: ha ke tla tloela lona ke khalemetse ke ba di mokgwa ka ne ke rata ntwa ne ke le fighting type
1: ono rana ka eng mme mpusi
0: ka mola mo fela go tloa mo ne ke lona ka tipe
1: ah mme mpusi
0: eh ha yona ne ke batleketsa ka tipe
1: eh
0: o bana mo ke reng ke mahobo ha mo kausi le mo hlaka ka fumana chance nka gare e ka fitla ka e ka u bitsetsa ba mmalwa ka pa ntsegele mo nka go go founela mo sadia bitswa mampoi matete ne ke di sala le yena Sere na u la kena skolo aba tswelele aba ba missi.
1: Eh.
0: O kwa. O rebela isa le missi e se le motho wa tsa tsa botshaba.
1: Eh ke a motsebe.
0: O a motsebe.
1: Ke le ga ha me diabilele.
0: Aha. Yes, yena ye.
1: Eh.
0: O tla u jwetsa gore ne ke sa ba palolwe.
1: Eh.
0: Ke. Tongwe na masego.
1: Eh.
0: Tongwe na ba sa di bona mo ite mo elinting. Ke mo hao wa bobedi. How ya khabanas?
1: Yeah.
0: Ka nkena ho teng, ho nona le moene le togonko ya basadi.
1: Yeah.
0: Le ka ka togonka mo.
1: Ah, bo mmpusi.
0: Eya.
1: Na go e kae?
0: Ne ke ba letse dikgwedi.
1: O no ntse.
0: Ne ke mo hlotse ka nyewe. Ne ke mo hlabile ka tipa.
1: O no hlabile monna ka pa mosadi?
0: Monna le mosadi.
1: Mmpusi. Na ga kana ho yena ka bo
0: ha ya. Ona tena ke tswa.
1: Eh.
0: Ha ke tswa re tipa. Kore le ka tlung ke go bana nka eno kgabele mgo. Sala ba ile ba ndile pelo ho hang ha ke dinahane ntotse.
1: Ke ba dimo ba thusitse.
0: Ke ba dimo ba nthusitse.
1: Tshela ha re bua mona mempuse bo pelo ba o o ile ya Gauteng wa ba le Russia. Ba dimo ba o thusa wa ya le bollong ha o tswa le bollong o bo ya le fegelong wa o ba le thuele tjwale se re tlamelo jole ge potlapotla ke jwale ka bakana nako taba ya pitiki yona bole e kena kae
0: taba ya pitiki
1: e yana
0: ile atla kena mona pitiki ke go tuwe ke mema mahato mema mahato se bekentse iso
1: e yana
0: ke yena ngutileng
1: pitiki ke eng
0: ke ntotsa se sotho
1: eya
0: ke khalemelo e re khale o khalemelwang ha o bone motho ha a gotwa ha ile ngotsing ke ke nga hlaka o tla se pike re hlogo
1: eya
0: ke tla e tshireletsa nna hana jo le tsena ba sadiba bangata ba ba be ka nthwelengwe ha ba tsebe le pata ba tse ba pepesa o kwa pitiki ke ntwe e bitswang le pata o kwa o rutwa ka tsalelapa ga rutwa gona ga hlomphe banna jwang ga ha bone basadi ba khale nna sna taba ha monna a ha o ratana ka next door ka mani ha ona taba o tla bua le wena a ke ba lwana a ke ba lwantsa mosadi yana ga ba o baneng o ratana le monna ka Jale, nna itse ha se ke le mono ka re nna ke ka hloka moeletse jale ke tla tlameha ho eletsa basadi bana ka hore na ba etse jwang ba se ba etsang ba be ba etse eng ba se ba etsang go nthotseno dingata ha dikalo fela wa ukwa ke petho tlhompho
1: tlhompho
0: tlhompho
1: tshwere me mo hato ke yena a la o bitsa a ba re o tlo ruta
0: ka nne la ta gauti
1: uno uno kana go nno la gauti
0: ne ke dilwa gauti
1: a o lata
0: go lo ye ele siba o dimoetsa nje ya lata gauti nga tla ke palana
1: How fitla hae mo
0: a sale ke dula ke sa
1: ke go tlisela kwa o tlisela le sotumana ke me mamahato
0: ke tlisela sotumana ke me mamahato
1: a tlo ruta ka taba tsa pitiki
0: ntho tsengata tsa yaneng go re tsana ng ruta ka tsona
1: ke go babotsa potso me mpusi go gana e ka ba o ikwahla go la tloa ka ga na Afrika bogwa wa tla le sotu
0: ka nete ha ile ona jo re ke ikwahla ya
1: mm
0: go temba me mama ha to ke ne ke sa ikwahlae go ke ne ke bona me masaki ya leti ha me mama ha to antsa leti le sotho ha le antshwagela letho ha le amfupagela letho sela nna ke nkile na ha ya bona ke ibe ile bona sela bona pantluetse fatsimo ke hatikelo ka maoto pitiki ke nna ntshitseng ka tlou ke nna a e beileng gore basadi bana e be ka o fela e se ile mo ntho e ba etsang wa ukwa fela jale e ntliseditse letloyo ga ke sa le motho go basadi bana ba ke ba kotileng pitiki ke a ikotlaya Koriana ke mosadi ya pele ha ona mosadi ya ileng a bina koriana mmino ono o notho ke mmino wa matekatsi e le mmino wa fa ke ne ke bina ke sa tsotelele ebile ke tshokega ga ke e tsotelele ke etsa ntho e thabisang pelo yaka jale ke ona a ke tshokege ke a ikotlaya lesotho ale a ntshwagela letho and ho ya se ka nka bo di passport bo eng bo eng tsa le sotongwe e hleng ke be hle ke ikgutlella mo ka o mane ha ke bone eng tswetella letho go go ho ha le mesebetsi la ntse tswa mesebetsi mona ha ke bitswe ha ke etswe letho ha ke hiwe ha ke etswe letho ke a tsa ba di gatsa ka tsona di tla thaba ha di utlwa ke tshobana ho bane ba tse ba gona ho bane ke sa hiwe ba entseng ho nna hore be a ke hiwe ha ke fumane mosebetsi ha ke etse letho
1: e bohloko me pisaletse
0: ho nna e bohloko haholo ba hiwa ebile bana ba banyenyana ke bona ba hiwang mo feta ba nyantse nthwena ho nna
1: wena ba se ba lebetse ka wena
0: a ba lebetse
1: wena o qalile nthwena ho le boima ho le thata o ho boswa wa mamella hona tsena batho be leng hore o ba rutile ka pontwana o ba file yona ka go letso ke bona ba se ba o hobosa ka jeno ka po ke bona be leng ona ha ena ha sa ananela mosebetsi o yentse
0: bana ba o ke ba rutileng ke bona ba mpeileng hampe go beng bana ha hore le beng bana ha ba ntahlele fatshe go bana ha ba tsebeletho boholo ba bona le bona beng bana ga ba tsebona futshu fa mo e tlhaile kae ke tla e bua ka le ke tla o tataisa o tla bo o fitlha mo ba bang ba ntseng ba fitlha ke tataisitse ba ba ngata ba nkutlwana a kere go ke batlang go utlwetsa gona gogo ke gore mmino o tla o nka ga modimo a ntse a nthutsitse ga a ntse a mpabaletse ke ntse ke phela ke tla o tataisa ga ke tsotelele ha ke a tseba gore ga ke thabelele ka ga go naga e ya lesotho ae ke le baka ge wa lebitso o kwa ke re jesu ke ne ke le puseletso ke le matsibitso mane ke ne ke le ntate ka thabo ka nkena ne ke le nkgono masegomo ke mabitso a ka na a makana empa le leholoholo le ilang la tuma ke le tekatsi e le nna ga ona le tekatsi le mphetang empa ga ke etse ntho tsa botekatsi ga ba tsebe go naya motho ga o tla tho ke le tekatsi e ne le ga e ntseng e ne le ga e tsang bona ntwe teng ya bona go go e ke kwa lang ka yona ke ena ya gore e be mosadi ka khala lenyalo la mosadi e mong nala ka dlala khala ke ngwetse Yesu
1: amen
0: ha ke na taba
1: amen
0: ngwetse Yesu ga nka monna ka yawa jwale bana ba sebelana o tla mosadi ya hao ke tla ya ho yena ke fike ke ja o sebela o tsebe juju ga dana le masebele wa ukwa ke khala lenyalo la hao go ba neng le khala le ha ibe la ka le khalane ha se ka ba ka khalala
1: amen
0: basadi bana ha ba tloela o khallana manyalo tloela o gatana le monna mogotsi ya gago
1: empe
0: empe ntse o da kusa ke a ikafola
1: mme mpuse ha re khutlele wa tsa batho ba ne kukwa le taba e bohloko haholo mme wa ka gore e be le sebeditse ka thata tjena gore e be le re buletse menyako ba hona tjena re tjena kapo mino wa Lesotho o mona mo leng teng ka lebaka la lona ke yona ba le ba bulela menyako ke lona be e leng gore re mona mo leng teng ka tshebetso ya lona ka matla a lona gore e be jwale mona mo le tlamehile go jwale le phomole le une molemo e be ba boholong kapo ba nang le matla ba itshebisa kwana e bohloko e bohloko mme mpuse e bohloko ha e monate ho hang empa tshe mwaka hai kore le nna kukwe ke sena mantsu mme mpuse go ntsona le batho ka ntle ka mona ba o ratang ba o ananelang be leng hore ke a tseba hore ka mora puisano ena go na le menyako e tla bulela kore eno ke ntho e tla etsa hala
0: mpuse a ngwanaka
1: ha se ke ga lahla tshepo mme wa ka
0: ke re tshepo a bona bidio o shwile o mola thaba bosiu tshepo ke a ntaba bosiu o sa ipatile ha ke batle go thetsa ba boholong le bao ke neng ke tseba ke le na le die pela kgwedi go bona ga na jale ba mpeile kwana le yona ntshwene ya pitike ga e sa le yaka wa utlwa kona ke tshokege ga ke sa dumela gore e tla ba teng mesebetsi ena e mempile ba e ba le tšhelete ba ne ba mpitsa ke tlotla ke e sebetsa gona tsena ga o se o na le tšhelete ga o na le ga e le o le mong o ko o hirelwang
1: mempuse ke kopaka se ke ralatlha tshepo nna ke yona ntho ke e kopantlhe mempuse ga se ke ralatlha tshepo ile e etsaetse e botlhoko ke a e utlwa mempuse empa mme wa ka wa tseba ka nako tse dingwe re tla gatanang ditorong re sa tlhokomela gore ntse re gatanang ditorong empa ka mora puisano ena ba utlwa ba mme ke a tshepa gore ba utlwisisa mme ke na le tshepo ya gore dintho di tla fetoga ke kopa gore re tlotla re ya ditabeng empa re na le metsotso e meraro pele ra ditabeng nne ke batla o tlo ntshwetse ka tabena o ile a bua ka mme Mantadi
0: okay ke a mo leboga
2: Allegations is in the house. I'm a self-made billionaire.
3: What are you? You're a billionaire.
4: What? What?
5: I know you're going to
4: Today, my day just keeps getting better and better and better and better and better.
6: Yes, I knew it.
4: So things still okay with between you and your wife?
6: Yeah.
7: Ha go le bo he juve tuna go le mehleng mong ha ripaka tsa mosisidi o re bo phelo ba mo president wa mehleng wa Botswana Festus Mogae e bile tsepo bo hlele bo paki ba megwa emetla sechabeng le go tlala maipiletso le laetse mo kamedi wa sepolisa sa Lesotho advocate Borotho Matsoso ho tsirisa mokhubi ya ile nganyanyatswa ka paper spray kileleng la mapolisa a piso crown ka chelete edicated tse le kholo mashwa mahlano tsa maloti ka le reng so e bile gatikelo MP ya ditukelo tsa mantla tsa botho me ga tloe kemetseng e leng ya ba cha shutdown section 2 Lesotho work camps social reformers initiative youth aids free foundation le eming instipulelo e kopanetsweng pijana baking ena mabapi le ditifello tse ntsha tsa dikoloi tsa baeti go tsamachaba ke bonyana batho ba le shumele metshipileng ba tla le go amba hlokahetse ka lebaka la dikgogola provinceng ya Eastern Cape Afrika Borwa mamaritaba tsena ka botlalo ha metsungeni mashuma mararo ka mara hora ya botselela.

0: says nice.
1: Why are you gay?
2: Pitiki ke na ntseng ka tlo. Ke na a be leng ho ba sadiba na e be ka ofela e seile mo ntho ba yetsa. Wa utlwa. Jwale e ntliseditse le hlolo. Ha ke sa le motho. Ho ba sadiba na ba ke ba go di dempitiki. Koriana ke mo sadi a pi. Ha ona mo sadi a jenga bina go koriana.
3: Want to someone to bear mona.
2: We

amedi metsotso e robedi ngwaneso gantle ka morago gora ya bone bitso la ka ke mare fane ke mogale ke tloba lo yane fela mane goreng ya bosupa mme ke lebohe basebetsi mmogo botlhe kao fela ke kgethe botlhe kao fela ba bileng kwane mona gantatae le ba theolang harabeke kao fela le bona ke basebetsi mona mmogo mme ka gona ke re ke ya ba lebohe ngwaneso ke tna ke tla ka mona ke fumana ntho e dinepagase ke ka baka la bona mme ka gona tlotla yotlhe ya lenaneo lena le tlang la tsa rona ke isa go bona ga ke itlise go nna mme ke na le pina mona e ke kopang ka yona ke bula mosebetsi wa ka o bima gagolo o tla ganna go ga tse tharo ka mona ga sepapadi e le gona go tlhophela bamamedi mmino o monate gagolo le o thapolola dikelello tsa bona mesifa ya bona ya kelello go tla ba thoba le bo masaja gora tse tharo kao fela ga se mosebetsi o latlhileng go ganyhe ono ngwaneso ka puena matsatsing ana ga o a latlha o bima gagolo mme ke batla mona ke qala ka pine e monate gagolo ya abuting pharanyane e re tlhe ke tlhalose ya ngwaneso tsatsi lena kao fela the whole program ya gora tse tharo ke tlo bapala mmino wa mpatanka ke tlo bapala mmino wa mpatanka mme ke tla gopola ditrekeng ka go fapakana gona gana bo abutu ba rona bontate ba rona gana ba fitlha ne nne o ne otho ga fitlhele gae o ne a felela kaekae scoop kgweleng kaekae ga mammang mo di dumang bosule motshagege ngwaneso ke tlo gana ka ona million wa di-70s le di-80s wa mpaqanqa ke bona kabilo ke na le o di-60s wa mpaqanqa ge ngwaneso mo o ne go tšha katara fela go tšha hopose go tšha sesotho go tšha ntho tsena kao fela tse o ka dinaganang go bona go ne go le monate mo bontate ba neng ba tswela ka ntle a tlapa ka a tlapela basekomong festere mono a ntse a le veste ya gae ya ya a sa tlhobolewangbana ba tlapela ka ntle tlapela ka ntle mono a tlapa mahafi fela mona a itlhatswe matlhong mona a itlhatswe matlhong mona e be o nka kama ya gae wa ikama o tla gwala kepisi ya gae ee go ne o na dikepisi nakong tsa ntse scotche tsa di-seven piece ke bone ka dikgotlhetse fashione matsatsing ana ne ba gwala tsona ga go na le dirata ke magashea ne ba gwala tsona ya ngwaneso ga ile ka o tla mohafi mona fela le matlhong a o a tsamaya ke na ka ara batho resete tsa gaetse phatswa ga ngwaneso o kentse bodikgoba ga o tlamea makruspane o kena ka ara batho mme ke tlo ga nna ka mminono o jalo fela go fitlhelela gorenyane ya bosupa ke tlo bapala mmino wa mpaqanqa ga ngata nanelo la tsa rona kgedumela ke mminona wa disco rhythm and blues funk no le ona wanegontate re go se re mamela mmino ona ono o ne o llaga monnate bona bo ga e sale re o mamela tse dintsi tsa dipina ebile re di rata nna le ona tsena tse dintsi tsa dipina ntse ke di rata ntse ke di mamela ne le mminona le monate ga golo nakong tsena tsa bo ideas ya a tlhaga kwa namane ebile o bitsa ideas ntate wa di Samuele ke tlo bapala mmino wa bo di Samuele bo di AC ge ngwaneso wa mpaqanqa monate o tla mamela ge empa ke batla mona ke qala ka pina e monate ya golo ya mogolwane wa ka e leng pharanyane e bitswang fela Rama Sedi nnano ke lona bitswang fela tsa rona ge ngwaneso a reng ke ntho ene monate ya golo ge di itse fatshe ele gona tse ne bapala mmino wa o ne o tlwaleile ge ro tseba ka di-space cram ka di-eng jwang wa tseba go na le mekete mengata ka bo di-christmas ka bo dipaseka bo di-ac ge batlatsa di-l p o ne o na le di-l p tsa ntse golo tsa di-33 ka fatla le l p tse ntsenyanyana tsa di-45 a o tla ba monate o tla bua dimo le tlase ga e shotshogetsa mo o ne tla tshelwa ka spiritinyana e tlhakotlhakolo ka lelapi kafo ka spoint ka ntho ka cotinole yes ga e tlhakolole hempe mona a tac mona yola e be space crime mane go tlale ka go lle mafishi ka monyana pele tlhagatshagatshagatsho e pina ya lelahe e a qala ntho ana rona e tla etsa tlhaga e be a qala teng.

0: pharanyane ra debe ka pina monate ya golo e bitswang fela Ramasedi nthumelela tero yeno Ramasedi a na le setlhopha se bitswang fela The Peddlers o ile a ba le setlhopha se seng gape se bitswang The Cannibals ke gopola ka The Cannibals gape ke etse phoso ke mo kakapa yane ya setlhopha se ileng sa tuma golo ileng ya tlha gona teng e bapala katara setlhopha sa ne se bitswang gane se bitswang manna batho ba morena Stimela Ray Phiri ke sa re o tlhago The Cannibals haba ga ke etse phoso one ntate mpharanyane o bine le The Peddlers a bina le The Cannibals mme lead guitar gae e ne e bapala mono e ne le ena ntate Ray Phiri e ileng a thea setlhopha se bitswang fela Stimela le ba bangwe one motho a ka thea setlhopha le mong o ile a kopana le ba bangwe ba o thea setlhopha ha o shebana kwa ga metsotso e leshome le metso robedi ngwaneso gantle ka morago ra ya bone mbakanka ga o ka e mamela le mmini ona wa koriana di tume gagolo ka fa di maatla gagolo ka bass guitar go na le kakapa e bitswang Meshack Mkhwanazi o la tuma gagolo ka bass guitar bana ba monka dibini tse ngata bana ba batla go bina le ena le ka kapa bitswang fela Themba Mokoena le ena le mo kadima jwala ke na ditlhopheng tse ngata gagolo ke tsona ka kapa tse ileng tsa tuma gagolo Max Mangwane o ne a bapala alto saxophone dipineng tse ngata ba tlhelela ka bass guitar Meshack Mkhwanazi le Max Mangwane ka alto saxophone le Themba Mokoena le ena wa tlhelela gagolo ka lead guitar e re ke fete ga ngwaneso ke nke setlhopha se seng gape se ileng sa tuma le sona ke tshwere setlhopha mona se bitswang fela Ladysmith Black Mambazo hey kakapa tsena ga ne di boima bona bo ga e sale ya ngwaneso di bina ka mantswe fela e ne le kakapa tse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ladysmith Black Mambazo go na le pina e leng ya tuma e bitswang fela Hello, my baby. Hello, my sugar nice.
1: Hi, beautiful girl. Sing.

so orijika 1978 ano lantho tsena ntato ha ba pala tsona sa batleletho. Yes, hona le pina engwe hape mona ya sehlopa the Mahotela Queens. Yo bana hene ba chesa engwe ne so bana ba chesa mo chiso mongwe tsabenga holo Mahotela ha bohloko e sala ba belana go tsetelela holo. Hona le pina e bitswa fela re a dumedisa marena ga dumedisa le boya.

Tontodi motswala tontodi ngwana malome beautiful song ka sehlopha ka yena ka kapa ene bitsang fela mahlathene mamele mitsotso e mashuma mabedi ya mitso e tsiletseng pele ho hora ya bohlano pele ho hora bohlano ya ngwana eso kere ha o le motsekuwa mono ke yena mono ke tswaing ne di tsha no go di mo tlase ya ne di tsha go di mo tlase e bo ke na mafiteng ga ga mogele mono ha ke tsebela ba lona tsena ho ntse fufana ho no rujwa ha ke tsebena ona tsena na ho jwang ga mogele no go di mo tlase mo hal suka ho ke na ga ga tropo ka mono o tsikela ka ga tropo ho no na le mono mo thing ke di khutlong ya di khutlong mono ho no na le ngono matreka ono na le skupkhela mono a ngono matreka ono a se sotho le hopose le penapole tso hlotse ka dinana nga ofela tsana go ntse ne ngwane eso ha ne dipota ngono matreka mono le dipota mono he ngwane eso ha re ile togo tswane mono ha no tla bona go ya khona mono o bia ho lon tate tso tsise hlambo tsa strone go bona di yene ka besa sa strone ha di fitla mono di tla mela ba maphutsi maphutsi ane di fella bona mono ho no le monate bona bo tshabeyang kakapane di fella ona mone ya ngwane eso go shapiwa ntho tse boima gaholo yes way back 70s and 80s mbakanka music ya e le ke shebe go na le tlhopha se bitswa fela a bafana ba sequtheni sisongonjosi ye sisongenjosi thata holo ya ngwane eso thata holo.

abafana basequtheni sizo dlengosi hay sena sihlopa nekisi rata hengweneso wona unana pino ndiki ngosporo akitsibi gilikwe batla akifumane ngosporo abafana basequtheni kuna le bafana basishingishane bo jasiel senk waperi jasiel senk hay khona music one so beautiful so beautiful kana go tsedi nkina logo jeme tsena ke di bapala ke le mo ke opole na kontsa khaletsa di 70s bana re ha di lapina tsena ba ke hopola kana kone masego ine le tsena le ga palama di bese ha ke sa kwana bo hae bo le ribe ge theuwa bo mama di bese bo tsa mo jealous down ntse tsenga tanga tafala di ya khutla ka rakelelo ha mino ka ngona olla yes mino na olla ya ngwane so o shapwe bo mkhashio huwa dumo le tlase ho le monate ha ke tloa mohalesuku ke kena ka kuthi ke tse mohalesuku mona ke na ka ga tropo ka mono go nna le sebaka se bima ha ho le dikhutlo mono ho thiki ha nkgono matereka kana go ne no tsofela ke ya matereka ke nkgono matereka ke gola ula hloka la gale nna ita ne ke fana ka tlhompo yo hle ka ofela ne re se bitsa ha nkgono matereka ha no feta mono no la tsona tsena ee na gona ka fela ka ke mokete go dutse fatshe mono go inolla jwala o sna di gatatse tsa leto ha ka ba ba ka ba kana ka melao mo fela ba ntsetsana dipa ke peto e tla fella mono go ba thwa jwala ba dutse mono bana di hopose ding ha ba tlo e ba tlo bo siu hampe mo nate wa noa ba nisana bana skala ne le CCP ya gola ne le bo 5 cent kana go eno le bona jena ka go ba tsana skala ke bokae skala ke sa ntse le bo 50 cent skala sa hopose bona jena le penapole ko 50 cent ha bana ntse ka dikhote ka bo ma 20 ma rand 20 ma rand a e ka no sa motho beke ene ka ofela a inela hopo se ha ile sotho sa ha yes ke a uletsa 5 liter ya hopo se ntse e fumana ka yena bo e bo 5 rand ke go 5 liter hopo se ha ha fa motho ana bo hopo se bo sotho thabo e kalo a re mona ke a gata ka ba nna o metal o metal hili o rekela 5 liter e tlo moganna tshegalena ka ofela wane ile tla utswa ke mabele ile ntse a ja hona mono itswella pele ka bophelo ba haa yes ke tsere ho processing hape se bima ha holo ke bile ka ba abafana ba sequtheni ha bana ne di boze bana ne ke ba rata feta bohle ka ofela gona le abafana ba se shingishane le mo sa skate magola re bo mashume sepileng a metse re bo 1979 abafana ba se shingishane ba re fepine mona tla ho le bitswa mfela hambane maguduga. That's my favorite. Yes. Sarona. Hambani wena o maguduga. Wena. Kelwane. Sizohlangana emoyeni.

mane metsotso e supilengwane so gantle ka morago gora ya botlhano ke bona ntse ke etsa metlholo ke sa e tsebeng mona sala ema batho ba morena e ne le kakapa e bitswang fela ntate Babsi Mlangeni. Babsi Mlangeni o na re fa pina e bitswang fela sala ema. Yes, go na le pina gape ileng ya tuma ga ngwane so ya ntate Steve Kekana e bitswang fela Masabata ne ko rata ga wena ngwaneso.

pina e monate ya holo yo ka kakapa bitsa fela Max Mangwane, pina bitsa fela Max Special Icon. Icon mona e ke tshwere background ka hengwe no se ke mo bea holo ke tshwere the original Mbakanqa. Yes, Mbakanqa music. Yeah. Sebaka sa Soweto. Hona le dibaka mono mona mo eleng Soweto baka tsa gale pele Soweto e ba teng e ngwaneso. Baka tse ka mbo Pimville. Pimville ke sebaka sa gale haholo. Pimville ke baka sa gale haholo e ngwaneso mono mo thong ke Soweto. Baka se ka mbo ba ile ba di tshwatla banna baka tse ka mbo Sophia Town ba ile ba e tshwatla ba batla ya ba ha uena ntho ne thong ke Soweto. Soweto e hawe hana ka le mo sefenda mana Soweto ha e hawa bana ya Soweto hawe ka di 30s or the 40s somewhere there aba ha ha Soweto o pinvile ke bakatsa gale je gole tsha le lebitso lona ka bolona la ithlalosa ke na kontsa maburu kwana ba tsa sebaka sebitso mfela bo pinvile ya 1944 ke abaqalella ba ha hantotweng ke Soweto. Hona le setlhopha se bitsa fela abafana bo mkikiyo. Ba tla re fa pina monate bitsa fela via Soweto.

abafana ba mkhikhiyo ba fela vaya sowetho mamani mitsotso e supile pele ho hora ya botshelela hengwe le sentse ke tshwere mbaqanqa music tse ke potapota le ditriki tsa maseru kaofela ngwane se ke ena ke ena Mr. Tumelo Mokwai ena e kene sekolo le ena go tla pagama re kona re kena sekolo le ena ne bile re le on the same class le Tumelo ya ore monna ka nako ne ha o plana ke sa palama Bedford e tala ya ntate na lady batho ba morena we ya gopa go di-vesti tsena tsa maanga utsena engwe le setsene ya go nna gapa di-vesti tsena tsa maanga ntate o le monate way back ya o le monate bona bo gaesa le bana a ngopotsa bana Mr. Tumelo bana ya eno ga re gotse le ena engwe le so re ke ena mona fora mona mo leke re kenya fora ditlelase ne di iteng tlase mono mo se le sefika high school le le primary ya rona ge mono go fitlhelela standard 6 ya ba standard 7 se bulwa ka tlase ka mane le re ka setsheng ka mohaladitwe sa tswa yetsiwa Tumelo ga ya ka mono o se bele mohaladitwe ya ne le masimo andate phiri ka mono andate mtemekwane e le masimo andate mtemekwane ka mono ka mohaladitwe ya ba sekolo sena sa fora se a tlase ka mono se etsa standard 7 ga ba ke gopola ke 7 ka fo ke 6 no ke 7 ke sa re ne le ona ka tlase ka mono tsena tse dingwe kaofela ne le di ka kerekeng ka mona ga ba ke gopola gantle ke kgala golo go ne se be le mohala dite go gang ne le masimo a ntate mtemekwane ka mono you can imagine ga o no tlhao ko go gang stopo mona ne le mmagaka a kgona ya ke sa di exekele Tumelo man ga ne re le ka mono go ne se be le bo exekele o no feta fela mono bone dibese ne dipalangwela mona mo se le church office ona jena maponiseng a na a pitso ground ne le gande tetlale mono ne le palangwa dibese mono bo mmamalente e dipalangwa la gona mono ya nje na tsotho mmamalente le bua ke mmuso ngwana ka nona le bese no ke mmamalente e ne e tsamaya mono ya ntate molapokatsi mono ntate molapokatsi mono o nona na le bese gona ka motseng ka mono pele gande tetlale mono ga bo mošomane othe ke Tumelo tlale pela ha bo mono na le dibese mono na le maebana mangata tsena ntate wa mopostola a na le dibese tse ngata mono ntate molapakatsi renke e ne le gona mono ke a kopola mono le jwale ne le pitso ground o ne le tlhota fela o tsamaya o tlo theola ka tlase ka mono go sena mehao ena go gang lesotho high school ya ne le le teng ka nako eno e lesotho high school ntle mo a o theola ke tlase fela ga o na letho go gang le maserusti ne sobe teng ka nako eno ga re le primary o theola o ya setsheng tlase mane e le mastandard 7 fela mo way back way back yes mamane metsotso setse e mene fela pele gora ya botshelela ko fe pina e bitswang fela ke pina ya setlhopha se bitswang fela a bafana ba maguduka ba o fe pina e bitswang fela boyoyot

Mamedi mitso se medi ngwane so pele ho hora ya botshelela ba nna dzi bolongwe ne mongwe so boyo yo 10 abafana ba maguduga ha ke tla hopotsana go tsa feta ba nna ya tsedi tsedi pina ha ngwane so di tla hopotsa di tla utisa bohloko di hopotsa batho ba fedile ba nna ha batho ba wele ya batho ba wele ntate ho nna le batho ba fedile batho ba wele na go tsa feta ba batho ba fedile ntate ke le ka re ke tla kena ka hlotse ka mana ha ba ne di se ke lebetse hlotse ba ka tseka ntsena he le tsona tsona lo la phala yena le ka tagena na go ntsa o feta di 70s le di 80s ha o kena di same mo di sameng o no lo la tsona tse le mangkwane hlotse di sameng o no lo la tsona tse nine ntate le mangkwane ak yak ke re sa le thata ntate ka nako e ne he batho ba kena di-butters bean ntate ba le boima gagolo gona dikatiba tsa segoa nakong tsa gale ga o ne o sebetsa mmusong o ne o tlameya tae o ka sebetsa posong ka batlereke ka ba whoever o ne o tlameya o kenye tae manyesemane a le a e kenya taba ena ya britaini ya europe ya o apara gantle o tlae gantle bathong o ne o tlameya o kenya tae nakong tse nno kena ditae suti le tae leta tsa gao dipolisa di obe scon o ne ka bona motho a tlhaya mona fetogo ke director ganta ke tlereke le le ona maemo a neng a le godimo because batho ba ba seu ba ne makile maemo ka nako eno e ka ba mona e ka ba gauteng e ka ba blofanten e ka ba anywhere welcome o ne o tlameya o be jalo mme le ga ne o ya kerekeng kereke ne e lebaka sa botlhokwa se tlhomphegang o ne o tlameya go fa se tae fa se dae ntate jele ka nako e ne ga o ne gola le bo dikatiba katiba tsa segoa ba bangwe ba gola di-straw head ba bangwe ba gola tsona di-butters bean yes bontata wa gona ile ka ba apara ba nao ba le sekono ba le gantle ai ba tlae ka ke di-director but se di-director gona tjena ipenela le pantso la fela le feta mone ba ke director ga motho o go fene ba re yena ena feta mo o mofumanenyana a itshwereng a bodu kgobo ka mo motisitse ebile bonyetlhile bo tlhaise underwear ka mogao ka mone a ke gele ke fashion ya matsatsingana matsatsingana o tlamega le fashion o tlhaise underwear ke bona go fashion he jwa le bodu go bona ke bo anyetlha e le botisa gagolo mane yelo o galete se seng se motso ya ke tsenalete tsena di tswakae ke italy ka foke ka I don't know mofuto ona se motso fela tsena ha ke tsebe na ke etetse tlhanka e tsena ele o fashion ame ba ke ene o tiise le yone ene bodu go bona le bona keke bogosanyana bo tiisitse bone ke fashion ba re o bona motho a feta moo ba ke director ke director o se o tla bona a patala maane a swipe ka di-black card a ke ditheko ntse tsamaya ka di-black card ntate tsere dimilione mone se o tla bona fela gore motho ene tlhile he's a director kana kwa nono bona ka moaparo fela moaparo decent way clean beautiful shoes enjwang go ho hang briefcase ba ke ntata ba ke tlereke ba o mana feta ba ke ntata ke tlereke ya ska ba khathatse ya ba tsoswa ke ntse se ikotse no wa di ke tlhogeke ya morena modimo fela mo ntse itsamalekela godimo le tlase empa ga ene le tsela ene e nepagaetse ngwane so ya kerekeng o ya kae o ne o apara gantle gona tsena ke bone sebapa ba gola diteki ba dikerekeng teki a ye kerekeng ke re che ke tlotse jehofa o maatla ga ikgona jehofa o maatla ke re teki kerekeng a ikgona ke kry-ang ka ba ka kapa tse dintse kgolo kerekeng mono ke apota ga o tlhake timana ke ra ya ga o itlhopha ka fo ikere disco ga batla mona go morena o tlame o tla ka mokgone pagetseng e seng o tla kerekeng o kentse diteki e kare o tlile lebaleng o tlo tlile lebaleng o bapala tennis ka fofa empa o tlo gapela mogana modimo westen kosi a re fe pine monate a golo ge ngwane so ga metsotso le meraro ka moragona gora ya botshelela a re shape ka pine bitsang fela 1815 special westen kosi

0: 1815 special le re fuetse ka kapabitsang fela Western Kosi ha metsotso le mehlano ngwaneso ka mora hora ya botshelela ngwaneso ntse a ngopotsa mona gore hela ntse o gopotsa ntate nde ntse o gopolane re nka difoto mane handete Ramakatane one after Mthembu molo ona le di-stepsnyana ai ko ira ntho e ngwe lengwe se tšhintšhiwe ona tsena ya ntho e ngwe lengwe se tšhintšhiwe o ne nkuwa difoto mone handete Ramakatane me nepe tsa kgale ke tsantse go fana ga o kena mone ge ngwaneso o bue palesa ka feng o tlamaya nkele pela palesa eno ke setulo ka fodile odima setulo ka foitshwaletse odima setulo ka fodile fatshe ke mmete ne nneng go na le poste ga bewe mono e tlhaitseng lewatle eng jang o ikatsa nepe ne dinkuwa jalo fela hatli nnepe one o ka tswela ka ntle kae ka a kgona o ne studiong ka senepe ona mono handate Ramakatane ya ba bangata ba tla tsebe one o na le shopo note ke ya efe mono bajela ai batho ba bangata e tlile ga ba e tsebe gogang maponesa a sa apaga di-bemuda katiba ene a fumane sauwe letlhoa ke senae e ne a enwa katiba e ne kang ya sekgowa ya macaboy e le maponesa ka nqena ntse le gantle ke katiba ka nqena ya swauwa ebile ya konopelwa ka nqena maponesa a ne apaga jalo ya ba ba tlhaba ka di-bemuda bemuda eno se ka nana e kentswe ka teki ka rif rif dikausi di fitlhatlha sa lengwele dimenwa ya ponesa le apere ka mokgo napaetseng ba tsamaya ka di-fort sapphire o se etse ba fort sapphire fort sapphire fort sapphire ela o ne o le thata golo o ne o le thata golo go na le di-tracka tseno thoke di ga nane le di bitswang banna batho bana di-tracka tseo ne le tsa maponesa le ya tla ba tsa masole gape bana masole a tla ona a maponeseng mona PMO e tla ona seponeseng mona pelepele ne le seponesa ya ba se a godiswa go tla qauwa ntho o teng ke PMO le utlwa se gothe ke bo LDF ona jana a ne le PMO le bona ba e sotha katiba ne ba sena meetla katiba le yona e sotha le bona ba le di-shorts ga ke tsebe na mokamedi ya seponesa ga gotlise di-shorts keng gape empa ga batho ba nako one ba ja gantle matsatsing a na ka bona mangwele a kgathetseng agolo ebile ke dikgothaletse dibemuda tse ka bona mangwele a disono fela ka nako one maponesa a ne a jang data e ne ebile go kgetha maponesa a phameng a matelele a di-giant a sa ngata one ka fana leponesa le le kgutshwanyane le tlile ga o ya mane seponeseng ba o shaba pele mmele wa ba ga e kona tloa ko ko a loka mona o gang ponesa ne le tlamaya letlha mono ga le ema ka ga tsela ya mono ke leponesa ntho eno ga ke palamepege o bone gore ke leponesa a jela ona tjena I don't think baka qualify oa dibemudeng LMPS la di batla dibemuda di gutle le dikatiba tsane tse neng di kojue matlhakore mone di tlameya di gutle oa ya ne nne maponesa le ona ntho ntsa gale ba ke ba tlhae le bona baphege tsona phatlho tsa ntsa gale tsane tse di sothue katibe ne ke rata katibe neno fone sothue le police officer mamang yes masole a apara diphatlho tsena tsa bona tsena di-jacket le madugwe a naka a batho bano ba NRC kao e ne ka ke koba ke tsenane le material ofeng ono ya o mofutu ya wa ntweng yana bobedi ya lefatshe ba apara tsona ntho tse ntsa mofutu ono jalo fana ba apere tsona phatlho tse boima tse ntse jalo e sa le PMO a sengwana tjenang tato gang ya maponesa a tsamaya ka di-fort sapphire di-fort sapphire ne di tsamaya mona go gopola di-taxi tsa pele tsa gale di-70s tsa ka ga thopo ne di-valiant regal ya di-valiant regal e ne le tsone tse ne di tsamaya mona ke gopola ngwane mongwe so bana ba gale o ne thwe ke kudukudu bana lekešene mono ke yena na ganna ke sa lebanyana a ganna valiant ke yone le automatic a e ganna ele a e ganna ka menona ene ka pele ena ba metse mosamosedilong mona a tlhaile festering one o tlamaya tlhaise letsogo mona ai re sa gale banna ke mokgo kere kolo e ne sa latlhe ne sa ganwe ke mang kapa mang kolo e ne difakola ka ratoropo ka mone ga o ka bale kolo e ne ganwa ke motho a monyanyana ne re kgala mogalo o tshabeyang go banna nna ke sa tla ganna kolo e bophelong botlhe baka ne se yona jena kolo e rekang ka tšhelete ya cellphone na le cellphone tse tuko tsa bo 20 ma month 30 ma mang oithekela 150 kana tšhelete eno ga se batlola ka fono oithekela 150 nako eno kolo e ne di bala o ka ratoropo ka mone a bafana bentuthuko ara fe pine monate bitsong fela mthembu nomzimande nana ke rona le bitsong fela tsa ro na ke tsore mbakang ka music
1: yes saro

jamnata holo ka magona tsohle band ba re fela u jomela way back 1971 yeah way back 1971 kilaka kena ka mane ka le ribe ka kena disemeng ka kena mangkwaneng ke salotswe ke bothabothe le mogotlo mm a ya fumana tiwa e gona scoop kwela nane so tla nqaife me ke fumane re ka mona hano ke na ka bothabothe phaphama mo a uno shu phaphama mo no ba ine le kataga fela mme bo siu le motshage ka kapane di fella hona mo ya ha ke tsena mme sentse tlhile kana go nna le mokae na hono etsala jwang o tla tsho o le tse bothabothe ke a tse bona phaphama mo uno landa dine le hopo se le lento le pena pole le sotho yeah yes o tlhoki majwala chipi bona bo haesale ha o na le 20 rand o qetela the whole day monnate bona bo haesale bona skala ke 5 rand yeah wa se ba skala ke 5 rand yele o tlo botha botha mona papama mono ne di ha bo hloko bona bo haesale papama botha botha mona me kana go ne hengwa ne se spolisa ne se sebetsa se kopana le se sole bane go pula ne re tsoswa ka bo 5 o seng bo 4 o nenne mapone sa a sa tla mnyako botsa ke mamare bula ke mapone sa bula bula mo fona ke mapone sa ya le mono e ba di bemuda he kana go ene ba di bemuda ba di swile ka tiba tsantsa bona tsana ba tshwere tshupa se telele ka fona tiki 33 mo na tshupa engwe telele fela mo ne telele ya ndingo go o te a itlwa mo ne wa tla fihlela ma leibogane ka nqane leibogane a fihla mo ne tirotri ona fa ba tsona ba di tirotri ntate a fihla mo ba kokota ba re lengolo la gafa le lengolo la radio le lona mangolo a bohlokwa he yana ha le sikwa wa tshwara ka fo patala kana go ene radio ene e gafelwa radio ene e gafelwa ka fa saka ka radio ke re wireless kana go ene ene e gafelwa le lengolo la monna la gafa ha no tlola 18 fela so le 1920 o so tla me o gafa so le monna o tla me o gafa ha o gafa ona je ona tla me o gafa kana go ene che di body says tax ne di so bideng early 70s di fitle late 70s tax ke ya tla kena ya ba yole bola gafa ya monna monna na tla me a gafa go be monna o tla me o gafa ka fa ne le bo 7 randa ba tono gafu ka nako eno mo nata me gafe radio e gafe na go ntse ba bothabothe mono papama skukwela no no hopose mono a ke tla ba ntse no hopose le sotho mono le pineapple pineapple go ka mo go ka go tsukirenya mo na DJ ke yona pina Brazil law 1303

0: tsa Soto ka Mr. Tladi Makutle ha ke se la bantho na ka tla bapala botata bo demona ke tsebena ga di kutlo na e tla bapala mba sa bapale la letla dutla ke na fela he ngone so a re fetaba
1: ha ke o le bo he Mr. Mare di tsa tsena sa o qetela tsa letsatsi o riballwa ke Tladi Makutle mo mamedi khotso tuna go re mehleng mong ga dipaka di tsamo se sire o re bophelo ba mo president wa mehleng wa Botswana Festus Mogae e bile tshepo go bohle le bopaki ba megwa e metle setšhabeng mo se sire o boletse sena tsholetsong ya lepato la president ya mehleng ya Botswana ka jeno o bontsitse ha le mo ka thumo ya motlotlei le letsogo la hae tonagolo Sam Matekane mosesiri o re thumo eo e mo fitlhetse e le mo le ena a neng a ntse a logotha go yalela moswang le Batswana ka lebaka la dikamano tse mofuthu tsa puso dipakeng tsa Lesotho le Botswana. Gara tse dingwe o supile ga Mokgae a ne a ikokobeditse a gopola ga a ne a nanabetsa letsogo go Lesotho nakong ya dikgaruru tsa dikgetho ka selemo sa 1998. Mosesidi ya neng a bonagala a mametswe ka tlhoko o fetisitse matshediso ka puo ya Sesotho le Senyesemane. Lekgotla la maipiletso le laetse mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Borotho Matsoso go tshedisa moqhubi ya ileng a nyanyatswa ka paper spray ke le leng la maponesa a Piso Ground Maseru ka tšhelete e diketse tse 150 tsa maloti ka ga seo e bile kgatikelo e mpe ya ditokelo tsa mantlha tsa botho. Kgang ya molli e ne e le gore sepolesa se ile sa mo fafatsa ka paper spray sefatlhegong mapatlelong a Maseru ka thetso ya gore o setisa phallo ya sephetephete. Baatlhodi ba lekgotla leo ba dumelane gore boitshwaro bo ke bo o sa amogeleheng gagolo go baalosi le batshireletsi ba molao. Ba itse sepolesa ga se a lokela go sebedisa maatla a sona go gatikela ditokelo tsa mantlha tsa botho. Katlholo ena ga e a fana ka gore na tšhelete eo e be e lefilwe ka gare go nako e kae. Go tse dingwe megatlho ikemetseng e leng Abacha Shutdown Section 2, Lesotho Work Camps, Social Reformers Initiative Youth AIDS Free Foundation le e meng e ntshitse polelo e kopanetsweng pejana bekeng ena mabapi le ditefelelo tse ntšha tsa dikoloi tsa baeti. Megatlo e re e tshwenyeile ke phatlhalatso e ntsweng ke boto ya dipalangwang ka nyollo ya ditefiso tsa setšhaba tseo tse dingwe di nyolohileng ka dinoko tse 30. Megatlo e re ka 2025 tonakgolo o ile a bua le setšhaba le go buisana ka kotlologo le batšha kgolong ya diboka moo a ileng a dumela pontsheng ya setšhaba gore tlhokagalo ya mosebetsi ke koduwa ka gare o naga. Ba re empa ke mona go ena le gore setšhaba le batšha ba kgothatswe ba tomana le maemo a keketso ya ditefelelo tse tsa dipalangwang e setisang batšha ka kotlologo menyetla ya go batla mesebetsi. E boetse e re taba ena e ama Basotho botlhe mme le ga ba sheba meputso yeo batšha ba bangata ba e fumanang nyollo ena ka bo yona e ama maemo a seng a ntse a le mabe gagolo a boiphediso ka ditšeo tse ntseng di ba godimo go feta tsa matšhaba. Ya tshwere molepo e le letona la sepolesa Professor Viros Kachalia o re mohato wa go fuputsa Ramaphosa ditabeng tsa bobodu polasing ya Phalaphala ke go tlhokisa mmuso botsitso ka ga mekga e kopanetseng puso e lokela go ba le ntlhakemo e tshwanang. Ga bua le bophatlhalatsi ba ditaba maobane Kachalia o itse ditho tsa puso ya kopanelo di lokela go tshetsa President Ramaphosa ka seo e tlabe e le go tshetsa puso e kgethilweng ke setšhaba sa Aforika Borwa. Ka Chalia o betsa supa oreketso ya go fuputsa Presidente e atisa go gatlhamelwa ke boitshwaro bo sa amoeleng ba maparamente. A ipiletsa ke gona gore ditho tsa paramente tse pusong di tshetse mohato wa go fuputsa moporesidente. Go sa le jalo ditho tsa mega dipolotiki tsa boganyetsi paramenteng ya Aforika Borwa e kenyeletsang Action SA le EFF e tlhalositse e kgothaditswe ke go thewa gwa komiti ya diphuputso ka le reng seo ke go tlhompha ditemana tsa molao le go latela meolwane ya puso ya setšhaba ka setšhaba le go ja komiti ya diphuputso e se e kadile tshebetso ditlalo di supa ga Ramaphosa le ena a ntse a tswela pele go tlholotsa dikgothaletso tsa ripoto e reng a fuputswe. Re ntse re le Aforika Borwa, ke bonyane batho ba 17 ba timetseng ka lebaka la digogola porofenseng ya Eastern Cape Aforika Borwa. Go ya ka lefapha la dikoduwa, pula e neleng ka difefo bekeng ena e seile malapa a ka godimo 3,000 poaneng ka ga matlo le thepa di senyeile hampe. Mokgatlo wa dithuso wa Gift of the Givers o re ke malapa a 200 a ameile motseng wa Bevensklouf go ditsela di neng di se di sa tsamaye, mme seo se thatafatsa kabo ya dithuso. Mookamedi wa mokgatlo Dr. Emisius Solomon o supile gore le go ja basebeletsi ba ntse ba tswela pele ka letsholo la go thusa matlhatsipa, go senyega ga ditsela go ama tshebetso ka ga marogo lona a go goleile dibakeng tse dingwe. O sa le jalo letona la puso ya tshwarelo, o sa le jalo letona la puso le ditaba tsa moetlo Velonkosini Hlabisi le tlhokomedisitse gore botlhe ba tla fumanwa ba le molato wa go itšhelela ditšhelete tsa diphalelo ba tla nkela dikgato tse boima tsa molao. Ga re iphetela, ke bonyane batho ba tsheletseng ba tlhokaetseng maobane toropong ya Libanon ka lebaka la seqhomane se e leng sa otla naga eo. Go ya ka phatlhalatso ya mmuso wa Libanon, batho ba tlhokaetseng ba kenyeletsa basebeletsi ba bararo ba ditshebeletso tsa tshoanyetso ba neng ba ntse ba fana ka kalafo le dithuso sebakeng sa ketsagalo. Sena se latela gore Amerika e phatlhalatse peo ya ditlhomofatshe dipakeng tsa Israel le Libanon. Le hoja Israel yona e sa kaetsa diphatlhalatso e jalo, le Libanon e sa ka ya bontsha go ameha qetong ena, mme le ditlhaselo di ile tsa nna tsa itswelela pele. Ke hona bekeng ena ga lekala la bophelo Libanon le phatlhalatsa polao ya batho ba 22 go kenyeletswa bana ba 8 ka borwa go Libanon, haufi le moo sesole sa Israel se tlhaloswang se dula teng. Mmuele wa lekala Tommy Pijot o boletse gore takatso ya bona e se e le gore dipuisano tsa peo ya ditlhomofatshe di potlakiswe ka ga seo se tla boloka bophelo ba setšhaba sa Libanon. Go sa le jalo, mmuso wa Libanon o boletse ga o tla boela o qale dipuisano le Israel kgweding e tlang. Tonakgolo ya Libanon Nawaf Salam e supile ga mmuso o ikeleditse go buisana le dinaga tsotlhe tsa ma-Arab go fumana tshegetso nakong ya dipuisano le Amerika le Israel. Re diphetela ka tsa bolepi. O sa neng o ka lebelela gore le tlhake ka maru a fokolang go be magareng, empa go phole go isa go bata dibakeng tse dingwe ka maloting. Moya o ka lebelela go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga leboya bophirima. Momamedi, ditaba tsena di felela mona, mamela tse tlhatlhamang tsena go sane.
0: Ditaba tse monate ka ntate Tladi Makutle. Ntate Tladi
1: Mangaka,
0: that's the name birthday of me.
1: Tati Moros.
0: On our Limodi 50.
1: Hey, Ban, Mashuma Masano Kaufe.
0: Yes.
1: How much a video carry a Udilimodi Mashuma Mani?
0: Yes. Yeah. Nitlich was your 43, 42. One more. It's your 40.
1: Omocha Hona.
0: Empa me meant Tati Morosi. Birthday ya hae ebile birthday o la kiteka ka tsela ya hae le moo.
1: Ke tlhokometse taba eno ntate, ke leboa haholo ntate ka taba ena.
0: Ke tla ke itise na party ya ka ke ya Jesus Christ.
1: Amen.
0: Eh ntate, ke yona party ya ka e kgolo ya yena.
1: Amen.
0: Eh ntate, mentati ha ke phatlhalatse party ena ya bonena. Mentati birthday ya hae we kitikile ka tsela hae alemo
1: helek
0: e ndato wa haetse o ka tswela pele ha mngaka
1: a tshinate ke ne ke re e bone e bile ga e bona lo wena ntlo ena
0: ha mo haela thugo mo yene o mo ha haetse mo ke mme a sona mmene mo haetse ntlo
1: ke ntlo ndate
0: ntlo ndate
1: ya di sababu
0: ntlo ya di sababu
1: e ke ka hola mo mamedi ha ka tshwalo o tla ukusisa
0: ha se di tailwenye di first tsa di aluminium go ntlo ye motho a ka gang ga ko fa ntlo ga je ka nte jangwe no mpha ntlo
1: ga mo aela e mona tse mona tse re di bone bapolitiki ba bangwe ba ntse ba di etse
0: ga mo aela togong
1: o mo gaetse legodimo la lefatshe
0: lefatshe nkgono wa batho wa sone
1: nkgono
0: ee
1: ka nnete ke e bone le nnata
0: ka party ya heso ya bebele
1: eeaaaaaaa
0: tlabile nku le difariki le ding entertaina bagotsi ba ya kwana ka majala a na tura tlhambo kaekae tšhelete ga o ise manare birthday yaka ke batla mme mongwe wa mosotho a bana le
1: gagao mo agetse mane mo o tshwaele di sergeant teng kore o mo aetse
0: legodimoa
1: re ke batla gore menwa ke khaele ke ipulele ditsela ka ena
0: bo gona ka nna ba ke themetsa ka tsa go ketelela botona tsena ba botone ba ka nna nkile ka tsa 1234 a itswelele pele ka bophelo ba ya ka moga mono ga monate a tlhatsitse matso a gae a le sekona nka ka ja ke le moo ga ke a ja ke le
1: mongwe
0: ga bona a ja ga ke a ja ke le mongwe ke etseditse mosotho e mongwe letho le itse letho ga se maphoqo letho le itseng
1: kore ena ga se ntlonongyana
0: fela a ke ntlo
1: moga se thogumo fela gore kore
0: e ka ntho ne e ne ka ba motlhala go matona a mangwe lemo sena ga se fela le setla matona a mangwe a teng mono le maparamente a mangwe le ona a ka thebela gona mone ge gona dithogomong a gaela batho ma bato mone dithogomo fela
1: ke kgola gone o ka ba le pheto e kgolo ai o nkgolo ditsatsa ndate
0: aeaaebanna
1: ntlo ena e boemo bo
0: odimaaaaa
1: fela gore ae mona otho le itshireletse ke magadigadi ke a bona ule a phetlha ka mane ka bebeleng
0: gantle
1: ke mme mogosi o phetlhile gantle ele o badile gona
0: teng ikore metlholo yo tla nana ena lefatshe kao fela mentati o gaetse mogai wa thetsane ntlo ntlo e seng storo o gaetse ntlo ntate mme
1: ralebogaga
0: e kwala gona mone
1: ralebo
0: happy birthday mentati
1: mogosiantate
0: happy birthday mentati ee ke mapalapina ke ena mona ya kgale e le bitswa fela ba
1: mjivesebiswang
0: the movers
1: a
0: gole a monate mentati ena ke ya gago ke a kgale golo ke a kgale golo mentati ga ke sona na sa leteng ka nako eno e o tlamana sa tlhaile ka nako
1: enoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

mamedi metsotso e leshome le metso mmedi ngwaneso pele ho hora ya bosupa nano la gona lefela he ngwaneso no ke nkile ka pina monata hall bam jive ka sehlopha se bitswang fela the movers way back 1971 batho ba morena o sa le boima haholo le monate nakong tsene he ngwaneso hua odimo le tlase o le monate ke bona ba basotho he e re ke shebe ke bona ka ke tshwere pina ya o qetela fela ke tlotla ke bapalama ya ke pina tlotla ela bokae 11 minutes 20 seconds yena ke agela ke a tswa ka mona hoha ke ile ka bua ka qala ka motsekuwa ka re motsekuwa tswaimono no lo beya holo o lla tsona tsena tsa bo DAC bo Deficient bo di Daniele ka kena jola ka kena dropong ya mafiteng ha ramogele o no dubeya ka kena di khutlong ha nkhono mohale se go di khutlong nkhono matereka o no tsabe ha ngwane so ka kena kuti mane kare ah mukana metsong pele ke fika kuti ka kena theohedi yo go no tshabeya kgomo di ya wela kasha snack ka ke ena ka mona ka thabatseka ya thabatseka ne sentse leng pele yone ngwaneso mone mothong ke ga gadiedi no dube ya holo ka ke ena ka mona ka roma city mafefs a mafef one lek o ne lo beya holo o dimo le tlase ka ke ena maseru thibelela mo ntho ne di etsa lwana teng ka ke ena thibelela ka ke ena thabong lekgalane mono ba nkgono mama khanakise ka nyoloa gape ka feta mo ke sa fumanang taba tsa teng ke thiwae ka kena tlhoeng ga motsagapane wa dubeya tlhoe mono ka feta ka ya maputswe le ena ge ngwaneso a ka ona no lo beya golo ka mone ka maputswe ua odimo le tlase ka kena ka leribe ka kena ka leribe ge ngwaneso bo disemeng bo mankwaneng ka kena bothabothe phaphama ka qetelela ka sebaka se bitswang fela mogotlong mane mogotlong salang o ne o shewa golo bana beso bitso la ka ke mare fana ke mogale ga ba ke gatile mong ditorong ke kopa tshwarelo e ne se sepheo sa kampane le gona o bapala mmino ke le gopotsa bo Deficient mosebetsi wa ka ne le o tlatla le gopotsa bo Deficient ke sa tloletse R&B di-slow jam disco funk ke renke ke bapale tsane tsa gale tsane ge ngwaneso tsa nakong tsa bo di-bell bottomo nakong tsana tsa bo di-cartwright ya di-cartwright a renke ya pina e nkang metsotso e leshome le motsomong ge ngwaneso mane goreng ya bo supa o tlatla kena Mr Bulane ka nane lo tsang fela re falata makwatsi fitlhela mane goreng ya leshome mare mohale go fa pet machikiza and kipimeketsi ba re mogababa bye.

Awa tlana hamona ke sabjabjaretsa sama sukaka saru thuthaka uri maphisi FM era ke tle ke nke monyaka ona le motsotsi ona ke tle ke le boe jwalo magana modimo wa ka ya ntsengang arimile phethimeluo yona e ntsenyetswa jwalo dinkontsaka yona ya ntsengang arimile gore ke nne ke solophanya maoto wa ka odimampa yaka ya lebitla ka e na a tlang ke woli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rerothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang a ena tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong

e shebe nako ya gago e nepagetseng a ntle metsotso ke yane e mekae metsotso e lesome le metso e meraro ka morago gora ya rona ya bosupa hei a nna dintho di a e tsala ka mane ka ga leqele ka mane dintho di a e tsala ka mane ka ga leqele ka mane ntho di a e tsala ka ga leqele ka mane o tla hopola ka mono ka ga leqele ka mono mokga wa manationale o tshwere bjalo dikgetho tsa boetapele mokga wa manationale o tshwere bjalo dikgetho tsa boetapele tse qadileng a bjalo letsatsing lane la labohlano mane o tla felelela gantle letsatsing lane latsatsing la hosane ntse di e tsala ka mono ke tlo o fa tsona ditšhesa dire tukutukutukutukutukutukutukutuku ke tlo o fa tsona ditšhesa dire tukutukutukutuku re ke potelele mona fela ke etse tjena fela e le gore dintho tsaka di tsebe go ntsamaela gantle ka mogo nna le wena re ka ra ratanga ka teng ga di tsamaya ka teng godima PC FM ya le go tlala gaso la gantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino ba re o palame hipo nene mmetšhe ba re o palame hipo palame hipo koloi ya ntwa

0: 22
1: le 50.
0: Eh, ntate.
1: Wa tseba ha ona le
0: e tla ke go tsena tsa 322 ke ka ntate Matshisetsa.
1: Eh. Me ho bolela gore ntate Matshisetsa mo formobe re tla bona antse a boetse a khutla hape hape ba mo etapele wa BNP.
0: Go jalo ntate.
1: Wa tseba gaitsedi ya ka ga re tlo batla tsengata tse o re neng re batla go di utlwa fela e ne le tsona tsena fela go tlhaka ka molomo wa motho ya teng ka mono e le go basotho ba ikutlwela tswelang pele gaitsedi go feta mo le tlo kgethang ka morago go boeta pele
0: re tlo kgetha botlase ba moeta pele ebe sentse re ya jalo ka lethathama la rona.
1: Ke a leboa gaitsedi ya ka sebetsang hantle ka mono tlholo ya mathata
0: ka nnete ya mathata.
1: Thank you, gaitsedi ya
0: ka.
1: Ha o bana ba thabile o go mphe mo mmone nke kutlwa go maikutlo a ha ke a ukwa le bangata a go mphe mo nke kutlwa maikutlo a ha ke a ukwa go tso hle mme wa ka ke bua le mme manga ke a ukwa go le ka mono ka le qele ke mme mang
0: o tsivinisa BNP ba sala BNP le ba tuela qeme kwana.
1: Oh, le fatlala BNP le batweng la qeme ke sibini.
0: Ka nnete ntate.
1: Maikutlo a hao le fatlala BNP le batweng la qeme ka mogatlholo yena ya mohlomphe Matshisetsa mo formobe. O ka reng le jwang mo mo le lenwana teng?
0: Ka nnete moya kwa hodimo metate. Nna ha ke batla go bua maka ke le sibini sa BNP. Ka nnete ntate Matshisetsa mo formobe le gatlhola ha le bitsi pelo mo. Le rolo ga di nale ka re thakile go pata ke le tsibini ka re se o thu divini ha ke ga se ba politiki ha se ba duke batho ke le tsela ke a tlamela motho le mantso ba rebele kwa nana le ba tlwenna tsene ke a tlamela ba ne bile ke teng mo humweng tsa ke khotsetsa tsa bo tsatsa gore ke tsibini tsela ke teng mo humweng ka nne tena ke mo khetile ka nopi go di
1: wa tswa ka thaba ka utlwa mna telefahla ka thaba ka nyakalla ho gebe o re file maikutlo a ha o phirimane nya letsatsi la ka jone sebetsang hantle ka mono bana beso
0: ka ne ditlolo ka tlolo ya neta mathata le bile mpa ke tshile le ntse ke go di dietsa hore go e mathakala ga potani
1: ka thaba ka utlwa mna te gaitsedi ya ka sebetsang ha monate
0: ke a le wanda tele ba mamedi ba ke a le bo
1: thank you bana beso.

0: makgolo a mararo mashume a mabedi a metso mmedi 322 gahlanonga le ba 50 radio khotso radio khotso Hey, Maguizanza! Radio Khotso. Mme.
1: Hey, ke nna ka kwadi.
0: Eh, mme ka kwadi.
1: Ke kopa Maguizanza, le nda tempa ka yena, a ga tsusa go tsola dikgetho. A tlo ga ka BNP.
0: Oh, ba le thuse le tlo tlola dikgetho ba khethe BNP. Oh, ba se ba thaba fela ba le ka thuka ka mona ba le thuse. Ao banna nkgono banna tanki nkgono waka tanki nkgono waka e sebena kwa hone paetseng antle metsetso ke yane e mashume a mabedi ka metso ye supileng le sekoto ka tadi mea monate hore nyane a rona ke ya bokae hora ke ya borubedi hori maphisi fm ya le gotlala gasola hantatai o thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ke tsona he tsentseng a di etsahala ka mono ka hale le sekolong a sona seno se phahameng ke kwetsa bua e re ke fete ke hatele pele ke hatele pele ditabeng tsa rona letsatsing lena re hatele pele ditabeng tsa rona letsatsing lena re ile ga kala bualo ka tswana tseno re ile ga kala bualo ka tswana tseno tsa BNP kamono ka seboking ke tla sebetsa ka matla hore ke tle ke kopane ke tle ke etse hore ke kopane le yena mohlomphe machisetsa mofomobe re tle ke go utlwe fela hore na yena na maikutlo a ha yena e ka ba feng ke ntse ke sebetsa ka thata hore re tle ke re bona hore re tla imate hanya le yena haeba ho ka wa etsala letsatsing lena lona lena neunga lona lena kapa mananeunga a tlang Alin a radio ena re tla etsa hore re ikopanye le yena e le hore re tle go utlwa hore na ena maikutlo a hae na ke afeng ke tsona he tsentseng ya di etsagala ga o shebe bonolo ka gare go magotla ka mo hei machisetsa empa he ke mono manational a mo gotlisitse a ntse a le jwalo re e be yena ketella pele ya bona Re hatela pele. Me ha re hatela pele. Ke batla ke tle ke ofe ditaba diteng a mona tse ileng a tsa bua jwalo ke emong wa ma RFP. Ditaba diteng mona tse bueng ke e monga wa ma RFP ena ala seboko sa mahlomola ka ditaba tse ntseng a di etsahala jwalo ka hare ho RFP tse ding tsa tsona ditaba tsena o bolela ha e le bona baneng ba kgetha jwalo RFP e re batho ba bang ha ba hla jwalo mekginga ya bona ba kena jwalo ka hare ho RFP bona ba se ba fihla ba fumana jwalo meropotso kapa ba fumana jwalo mesebetsi empa bona ba ile ba dula jwalo ka hare ho RFP ho ntso ho thwe mesebetsi ha iyo onjo hotwe mesebetsi ha eyo le akulla bjalo he le ma kala akulla bjalo he le makala amang sa sebetseng a reng o bona a sa sebetse ho sena tshebetso ya letho yo ba e sebetsanga ka hare ho yona di ka hare ho yona RFP miena ha hlalosa ditaba tsa hae o di beile jwana
2: eba re ga di bona na di tswa ga hantle fela ba le bi ga thotse ha ke bone ka taba eno e tla go tswela molemo haholo wa bana ntse re ya go batho ba matleng re ba ela dikoneng ga sa batle gore di hlahe batho ora ra go tsofala na le ba re ignore e ka ho ja re ntse re batsikinyetsa e bo hlobo go ba isong di politiki mona ha re atla fela re tletse ho bona di ntlafatso di ba teng le maphelo a rona a ntlafala re fumana di ntho tseo di ntse di le siko ha hona lebaka la hore e ga re le matleng re boele e re ga basotho balla e be re ba supisa dipuso tse fetileng tseo ba tenneng ba re kgetha gobane ba kgathetse ke tsona e be rona re boela re tlo itshwagaletsa ka dipuso tse fetileng gore na tlala ya fitlha na enye ne ntse e le teng kore ke utlwa e le boikarabelelo bo fokolang ka tsela e kgetheileng haeba basotho ba kgethile puso ena ya rona ba e kgethile gobane ba utlwisisa gore phetoho di ka ba teng ke utlwa e le go tlhoka boikarabelelo go phethaetseng ga gore bale ha balla e be o boetse o ba kgutlisetsa pusong tseo ba di tlositseng gobane di sa ba tshwara gantle e le gore le ena ya rona o batla ba e tlose ya o tsholwana gobane e ntse e tswana and basotho bana ba kgetha gobane ba batla phapang ga ke bone lebaka la gore ga batho ba lla ebe ba tla jetswa ka dipuso tse fetileng gore na mosebetsi dilong tse o le teng pusong e fetileng ke utlwa e le batho ba sa tsebeng gore na ba tletseng dipolotiking le gore na e tlile batho ga ba ba rongwe diradiong mo gore ba arabele batho kapotšhe ke motho a ithaopang ko ga ke tsebe gore na ebe boeta pele ba puso kapo party ya rona RFP a bo utlwa motho a ileng radiong jwale a tlameya gore a pepese dintle tsa rona ebe o ntse a re le puso tse fetileng o ne o ntse o leje ga ke utlwe gore na go utlwa ka motho o a godisa kapo wa dia batlhonte tse dingwe tsa dintho a ke re di shebeng gore na e tlile re tlisa phapang mmuso wa rona o tla tlisa phapa mebisong e fetileng jwang re ntse re ikompera le mebiso eo tse dingwe tsa dintho a ke re di shebeng gantle.

0: re shebe na go ya ha wena pa itseng antle metsotso ke ya ne le shumele metso e rubunga na batho bana ba rungwang di radiong na ha ba theule mogha wa gona na ha ba theule le gotlala rona ha ba batho etlage ha ba lla ba bolela ka mogho ge sa ba tshwarang hantle ka teng ebe batho bana ba rungwang di radiong a ba hlaha kwana ba a e le pusho tse fitileng di nentse di le jwalo na a se o phoqa se tshaba ke se tshwase senya sa RFP ha ne a teka ditaba tsa hae na ha se ho phoqa se tshaba na ha se o bulela hore le gona ba ge tlose ho bane ge ntse re tshwana le ba fitileng na ha se ho dia puso ya gona ga di yo khotso Maniso.
1: Le bane ba fitileng ba nentse ba tshwana le kala o bona batho ba nanga le bothata ka bona ba ke puo ye buang hana jwale na batho bana ba buang tjena na ha se bona ba dianga le gotla ha se bona ba dianga mogha goba ha o tshwalo o bulela hore le bona le puso ye ya gona ye kgethilweng Hello bana ba sotho bana ba batla diphetuo. Na o bulela go le yana puso e ya gona e tlose go ba le bona bana ba le ba tloswa. Ke polelo ya sethosena sa RFP. radio khots
2: ba bule bule
1: ntate tate mantsunyana
2: e mantsunyana wa akeiso
1: ntate
2: wa tsiba tshosena na
1: ha ke tsebe ntate mantsunyana
2: tshosena na
1: ha ke tsebe ntate mantsunyana ska ntla ma o tla nkenya ka hare
2: tshosena ntate tsena na se tla fa sulla ba tlhano ba se tshose se tla fa sulla ba tlhano na ene ga ba tla o tswa bona mo la dipaki mo na mo pantse ba bua ka ba tseno no ba ntse ba ga le mo se fitile mo no tse ne ke tsa
1: o lo ne le tlo tswa lo hona mo
2: e tsile ga ba tla wa o tla ka lona nyele no la bona wa kwa ke ke mo se fitile o no tlhaya nya tsa ka ba gala diketso tse ba mohlo mo bana tsa ba dieta tse for society
1: ntate mantsunya
2: ba le ba ana le bona ba ga ke se dile ne tsa ke ah a ga nete i tholela xa ke tswa sa se o khukela ka ha e ka ha eno ho ho kwano khukela ha e ntate o tshela ku bo mona na ba le ke tsiba o tla shapa batho ba na hantle
1: ntate mantsunya
2: hobane ke ne ke tshepile xa ntate ja khola ha ke tsebe mabuli ke ne ka ga bua mona ka ge ka le bakala hobane homie ke homie ya ka e ke tlo tsaya di ya le mo mona ke sa tla bua ha ho empa homie o etsa hore ke phahame hobane ntate seo tsohle tsana di buile wa tseba ntate buile ha o so be le ha e le ho le hong wa ntho tsana di buile e ka nnete ke beka baka ba ha ona le lengwe ka baka shupa ka ge ntho tsana di buile wa ke 1 le 2 le 3 ke tsena ka di shupa o tsa ntsa tsa di entse ke tse ka thiko tsa sekele
1: phepi ntate mantsunyana
2: bale e re phopile ka ofitisa ke eno ali ya ba tsekedi ba ka ntlono ho moho ka ge mo ba emetse ho ga a ke a hlwelle fela e ke so ba bone le hana tjena
1: ya kokobe phepi ntate mantsunyana
0: ga di tsheriyorina
1: ga di yogots
3: bole bole
1: ntate
3: nge ke nyaka ma potanya na ka ntaka mona ya le bona ke tena ang bua taba tsa ho di mona ke ntate mantsunyana
1: hey la ntate martins
3: eh ga ne ja
1: Hela, se tshoki sena mona sa RFP se eletsa ma RFP hore hela batho bana ba go ngwan di radio mona ka pa ma RFP yana a kena di radio mona ana e reng ha ba sotho ba re mushona o na le mathata ebe ma RFP a hla ka nkane a ga ele bana ba fitile manentse ba le jwalo jale se thosena sege na di tshwatsetse reng le bana ba fitileng ba nntse ba le jwalo a se bona ba di ya mogha o ka palo gotla le hobane ha ba bana ba nntse ba bodile ho tshoko le gone re bodile gelo ke tse re tloswe
3: ke ke sa use tsena na mo eta pelwa muzo o mathata o ba tselwa ke batho ba no tsona bo ntse se sa le ntse di ya di tso kwa ke bona ba jene ka ga mmuso ke re ga bana le ngona ke ra le mathata a le ntse anza ba kwa ke bona batho ba
1: na ja
3: mo tsona o na le diphoso tse ngata tsa ba ba di
1: e jale se tshwasena na se re na ho ne pa etse ho re ka re ha le lla le re mmusona le bothata le dithotsa a ga pizza hla ka nkanetsa ga e ba nentse ba tshwana ba ntse ba tshwana na ha se bona ba di yanga le gotla le bona ba tshonjwa
3: a ba re pulele ne po fa etse a hulu eno mo eta tlo wa ga di etse ona le na di mela na le ena o ga e tsie pao ga re a le tlang dotseng sa batho ba re ba tsitse. Ke ba ga di dira landa ke bona na e tswela pele ke ba ka bona di tafa tsolo ka ha ke di bona.
1: Ke a le wanta te Martin.
3: Ke la se tsupa di tafa. E le ho thoba ba di tsene ntse ba le tsene. Ba re tsetwa ke bona ka e ba ka tsetse.
1: Ke a le wanta te Martin. E se bena go ana pa itseng antle metso tsiki ya ne le show me ga tadi mme mona a tore nya gona ya bo rubedi. Di fedile di nako tseneng di ratwa tse phelwang ke wena. Bulitenya ke nnete sheba ofising ya TK ba fihla 2024 ba hlotse ke dikgetho magotlenga a bona ibile bare matikane a seke a kgethwa ba sebeleditseng RFP ba ka ntle hona le monna wa mosotho le batueng la 24 wa pele a mathafatshe le bomme ba babedi ha so fumane letho tshele gale polelo e kotsi yeno ke awis masentle e re go mutlwe setho sena ha se boetse se eletsa setswela pele sentse se eletsa jalo RFP na o ile a di bea jwa
4: hona jwa le ha o sheba party ya rona e lobokane ha bohlokofe marafi a lwana mo badimo a hona motho a ikamanyang le taba e gore a bone ya loka ka nako eno re lebeletse gore 2028 letsholo lebele le nke dikgetho empa phathing tse lobokana mo batlhombe baka party tlameya eme hantle le ha ba setšhaba se seng sa bapolitiki se tla kgetha letsholo fela ga o sena batho ba yang metsing mona ba bua ka letsholo letsholo a ikela wina bo ntate mme ke bona batho ba beiwe mane godimo mane ba focusitse godima mmuso haholo party ba e tlwella ntho e ke bonang le bala batlhompe ba ka kore mmuso o ba teng ka party mme ga ba le utlwa e kare letse le tlhoka gore le tlo busa gape 2028 go jala elelela party ya lona gore e a fela ke nthwene ya gore le marefi ga a tsotelelwe a lapile a ntse a lela mo bana ba batho ba re ba iphapantse ba gae motlho mo mesebetsi a eo fela se mmakatsang ko gore ga o ka ba le ditho tse tshelang go tlhaa phating tse dingwe tsona di ya kgona go fitlha di fungwana mesebetsi di fumana mesebetsi di fuwa di-tentara di nkuwa di isa di-empasing ba phela di mane mo mafi a sa pheleng teng and ka nako eno mmusona o kgethiwe ke ma-RFP ke ma-RFP a na tsaya godimo le tlase a jwetsa basotho ka RFP yes moetapele wa rona o a tsejwa no sa ntse a tsejwa but dipolotiki ke ntlo a leleme go latela ka mogong ba ne ba mo fetsheola ka teng ba bua nthwena le nthwena le nthwena ba mo rwagaka ka nthwena le nthwena ba bangwe ba bona ke batho ba pela ga e gona jale jena ba bua dipuo tsa manyelo e gona jale but e ne le batho ba ne ba mo rwaka and gore ebe basotho bala ba keteleletse ba utlwile gore ba kgetha ntate matekane godima ditlhapa tse ntse nentse a rwaka ka tsona ko ba ne o na le banna le basadi ba tsamayang metseng mona ba buetsa setšhaba sa basotho gore ntho tsene ke mašano kapo he batho ba se ba kgethe ntate matekane e o tloge pholosa but gona jale jena batho bona bano bana ba bua masako ko metse ka barui bana beo re ba setseng morago ke bona ba ka pele ba ja ba dutse mabotshobotshong eo ma-RFP a sa dulang gona and gona dipuo tse tla ntse o bua gote gona re sebeletsa setšhaba ela batlhomphei ke dipolotiki mo a re gane re sebeletsa setšhaba go na le mesebetsi ya sepolotiki e ne ntse le keitagela batho bana ba ntseng ba tshela bana ma-RFP bona ga ba tse boetsa ntho tse batho ba ba ntse ba tshela batho o di etsa ka mo la banka le ba isa di-empasi le banka le ba fa ditenta ka la banka le ba isa di-home affairs la banka le ba isa gotlhe mona mara ma-RFP di ba tlodisa matlho odimo ee a e kgona ga ke tsebe gona ebe le di bona ka tsela eo nna ke di bonang ka teng fela ga re sa le jwetse le ke kela di bona mme gona baetsena nna kere le tsebe gore you scratch my back then I will scratch yours ke yona ntho le tlamehang go e tseba gore ka nnete molemo ya molemong batho ba bao be ye mo ka jeno u dutsi di eh ma botsho botsong wa ba le bala ha go di fela bana ba ha ba nya ka la chelte ya kena eh le jadi na ma le jantu tsena ka ofela ma ga fia la bile mo a u be ye mo o lebetse tuka ona o lebetse tuka o to le lebetse ise ka ba kopa mosebetsi di company tsa lona bo ndate ga legele tseba lena le bana di company ha ga sola ha le so go bona ntse re kena ma halona re batla mosebetsi but o na wa se politiki go batla go bane ge sebeditse go ebele mo ha ona le ba ka la go jwa le ibu tota o o ntse ba lo ka ga le ke has fela o biwe mo no ke nna o biwe mo no ke nna ka nne ntse nanga sa di bui le ke la bala itekolo ha le tshwere hampe ba hlompe le tshwere hampe go ga ha ri ga ba ga ga iphapanyetsa taba le tshwere hampe mntu tse ne re di lebelletse ha re di bone gore ke bua mona nna ha ke go gobise gore dintho tse o ne re di lebelletse ha re di bone gore di tshepiso tse ne re di tshepisitswe ha diyo. Ready?

0: Radio Khotso.
1: Eh ala.
0: Ntate.
1: Ke thola nje ikhomo lalile ka Qasha Snack TV.
0: Eh la ntate thola nje ikhomo lalile.
1: Eh ka nnete. Nnete ke tuturu ha e pateye ka re mpa ba gacha.
0: A e hle banna.
1: Ka nnete ya modimo ntate o bua nnete jwalo ka motho a tswa. Bari. Siputa sa bobodu ha se ba butetse. Ha se ba butetse, e tlile ba ga ba tla ikwaela ka ga sona. Ha wona ntho keng khiro ya sepolitiki ka ha gana ha ya Lesotho jwalo ka molao wa motheo. Ha utsho. Khiro tsa sepolitiki ke ba sebetsi bana ba sebetsang le letona fela. Ha. E se bana ba bang. Jwale ba di fetotse. Go ba phamise batho ba lobo ba tshireletsa bobodu bo ba ntse ba boetsa. Letlegela dipolitiki ga le go ke ka nnete ka go nne roko. Gobe ga e le gona tsenana. Gone ba Basotho Action Party re na le ditshia tse tharo. Re ikana ka ditshia tse tharo. Puso e sekileng, puso ya molao, moruo o akare. Ke a leboga.
0: Tanki ntate Jacob. Radio Khotso. Radio Khotso.
2: Bole bole.
0: Ntate.
2: Ntate Martin o lwa a di gorel.
0: Ntate Martins.
2: Ah, ntate. Le zo duma na se gena le dile mo tsengata ho lo ke phela mo.
0: Mm.
2: Tsengata ho a ga di ke phadi e golo.
0: Eh.
2: Ile mathata a jena ba batsi.
0: Ke ba ntate je go.
2: Ha di tsena ta tsa le di bo a mona na di swa sama. Ke ne ntse ke bona gona botata bo ka. E ne ntse le bona batho ba. Ba le bo mari ba ba teng. Bo eta pele ba teng ile batho ba tshondi. E bile no na ke nne. Ha di a tsala e etelwa. E le ke modelo ga ba nne ka poko tong botata bo teng. Ha e go sa fa fa ho lo ka sa maemo a di. E se le se fotseng a ta ho se dikile ngo phadi ena le e putso nye na ona wa le. Inga di ba kwa di bona batho bona ba ka ba tswa mphadi nge dimba. Bona ba ba le ba di a. Empa ne nyi la na ho na o survive. Lo ona ma emong a. Inga go survive. Ya ga ne di bua ga ne di ha ba le ga ne tsa ka tsa pretsa mo ta tlo ga go jile ka tse.
0: Ke a leboa ntate wa ka.
2: Ke ndo go nyela ka tsebe ona ngwane. Ba tsena ke dipuo fela tsena tsa bolaka di fela. Ha ona bolaka di go ka ba mathata la ntate wa ka. Dikula kula no di ka ba teng ka ga a di e golo.
0: Tangi ntate waka. E shebena kwa hona pa etseng a ntle metsotso ke yane e supile ka mora hora ya rona ya borobedi. E re kuntse e le wa o qetela re tsebe ho fetela ho tsedinya. Mo no ne mpa ke tshesa peipi fela re feta go utlwa boeletsi bona. Radio Khotso.
3: Mabuni.
0: Ngwaneso.
3: Ina na tikola tala busubidi uno ngithabete machiseta hona hona ho
0: eh
3: na ke go tata ke BNP
0: ai ka le thabetse CCJ
3: la selo mo sa ke mi no ntenne
0: he ban
3: simpa ke thabetse chitsi hona hona ho
0: ke ya le wa mme wa ke ya le wa ke ya le wa mme wa ke tlo iphumana ke ikentsewang sheba hantle nako ya gone paetseng antle metsotso ke yane e robedi ka mora hora ya rona ya borobedi. Ntumelle ke nke pina ke ena ka mora pina ena ge tlhagetsebe go wela ditabeng tsa rona ge gatele pele.

ana moga wa ho dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na moga wa ho itukiseditse wa pa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho ka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le lona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: e shebe nako ya haena paetseng antle metsotso ke yane leshumele metso e mene ka morago hora ya rona ya borobedi ya ka katlege mathe re ntse re le gona ka gare go lekgotla leno la thalabodiba ya ntlafatso ya moruo RFP mafelo a beke ena e sa tswa feta ka mona ka Maputswe le gotla la thalabodiba ya ntlafatso ya moruo RFP le ile la tshwara jalo seboka sale batuwa ke mo mohlomphei Steven Mputi ile nga moghetwa wa lona le batuwa leo a ile a fana ka puo ka mora ditumediso le tlhompho witse ona itse ba tlo kena sekolo Maputswe a batla batjha are batjha le hokae ho bakelona ba etapele bana ha ena mo hona nga le dikopano ka pa diboka batjha ba ipona hatse ka bongata di eto hadi nkua mo ebe di eto tse yanga batjheng e re mo utlwe monghadi Steven Mputi ena ha fana ka puo a moela jalo batho ba neng ba le tenya sebokenya ka moka Maputswe
1: wa teng le ditho tse di ke ya go tlhomphana re ke ise tlhompho go dikomiti ya diaspora ke ise tlhompho go komiti ya dikolo ke ise tlhompho go dikomiti tsotlhe bao e bang ke ba lebetse ba tlempe ba ntshwarele ke ise tlhompho go komiti ya eso ya lebatowa la Maputswe ke ise tlhompho go komiti tsa Maputswe tse tsheditseng le tsa makala le makalana ke ise tlhompho go lona mathalabodiba otlhe batlhompei ba kgethwa ke ya letlhompha ntshwareleng tleng colleague tsaka ke ise tlhompho le go mokgethwa ga ke bone gantle pela mtlhompei 24 mono ke ise tlhompho ese ke o tlhompile mtlhompei mokgethwa ke ise tlhompho go botlhe ba teng kwano lona setšhaba sa mathalabodiba ke tloetsa polelo e khutshwanyane fela ke ne ke le mmemme ke itse le tle kwano mona Maputswe le tlo tla le kena sekolo sa dipolotiki jale taba ena ya nako ke bone e gala mme ke tlameya gore ke tle ke e kgaole fela ke ntse ke le memo etlile ke a le tlhoka le tlameya le tlo kena sekolo batho ba esu ba batšha ela batšha le go kae batšha ke lona baetapele ba naga e mme le lona baetapele ba naga ena le tlameya gore le tshware ka thata gotlhe ka go letsholo mo go nang le dikopano mo go nang le ga re bona gore batšha ke ba bangata ga ulwalo ga e be o tlhokala re etse 50+1 diteto ga di etsiwa moo e be diteto tse yang kae tse yang go batšha mme sebile ke nka monyetla ke tle ke etse introduce task team ya batšha ya legibe kwano mona ke bana ba teng ba pela gona mona ke bona ba ntseng ba re etsetsa menyako ena eo le boneng ya dithuthutu jwalo mme ba sebedise mapato a otlhe ya legibe ke task team ya lona ena molemong wa gore ba tlotla ba le thusa e ka ba phoso e kgolo ganke ke ka re bomme Mafumahadi Happy Mother's Day ke letsatsi la bomme lena modimo a lesononofatse le batho ba botlhokwa le feletsi be taba eo mme ga ke se ke tshololwalo ke itse go se o bata ba bangwe ebile ba ya gole ke kopa gore ke tlempe ke kope motlhomphei mogokanyi wa mabatoana a legibe a tlampatle ke sentse ke tebo ga ke etsa jeno o se ka ba letsa le pina goba fela ga ke tsebo o gaila ke a leboa tlhompanare ke ise tlhompho go dikomiti
0: ha se a bitse jwalo mohokahanyi gona sebokeng ya sona seno mo eti e mong e ne e le mokgethwa wa thabaphatswa motlhomphe ithabo maretlane a uti digaka ka mokgwa ipitsang a ka teng le yena o ile a fana ka puo o ile a di bega tsena ga re ne re ya dikgethong ka 2022 re ne re le party e le nngwe e ne e le party le nngwe ka gare go le ribe e leng ya ntate mothejwa metsing e leng LCD o ile a ba gopotsa ga a tswela pele motlhomphe ithabo maretlane a re mme gona jwale ga re ya dikgethong tsena tsa 2028 diphati di sedile tharo ka gare go le ribe e leng gore ka mantswe a mang re na le mme magadi ka uat re be le ntate mogopodi le yena ka ganya e leng gore le ribe mona re se re na le ba eta pele ba ba kae ba bararo le tse dinga tseo a ileng a di bala o boetse a re dikgetho tsa 2028 e tlo ba tse fapaneng le dikgetho tse dinge ntle le gore rona re le ma RFP re itukiseng re itšhebeng bomme le bontate re tla ba opposition ena mohlomphei thabo maretlane o ile a di bea ka tsela le mokgwa mofuta o tjena
2: bomme le bontate ke opti digaka ka dipotiso aa ka ntewa keetsa dimatalebelo a kere ke a leboa bomme le bontate ke a leboa ke kopatekise tlompho ntate ntsokgwane e le metapelo wa phati ena le motlatsi wa mentome e kise tlompho komiti e golo committee tsohle tsa diliki ya mafumadi ya bontate le ya batjha mme ke tle ke ise tlhompho committee tsohle tsa mabatowa go ya ka tatelano ya tsona ke tle ke ise tlhompho go bakgethwa ba teng kwano ka bo bona ba teng mona ke a le bona bontate kao fela lona ke a le bona ke le tlhomphile tle ke tlhomphe dikomiti tsa makala le makalana jalo ka ga dilatelwa ke tseno tse ding tsa tse ke tse ke boke ka tsona gomme le bontate ga ke na ditaba tse ngata ke letlhomphile beng baka ke letlhomphile tšhaba saeso batho ba medi ya ba teng kwano ke letlhomphile ke le bone ka go fela lona gomme le bontate ga ke na ditaba tse ngata lemong sa 2022 a re ya dikgethong ga ke bua wa tholwa ke ya lebo ga re ya dikgethong ka 2022 ka go ne re ile ka mona ne re na le moetapele a le mong ya na eme ka party ya LCD ya bitswa ntate Mthejwa Metsing ya hopolanga ke reng mme gona tjena ga re ya dikgetho tsena tsa 2028 party tse di ditharo ka go le ribe ka mona e le gore ka mantswe a mang re na le mme magadi ka UAT re na le ntate mogopodi le yena ka ganya e le gore ka mantswe a mang re ribe mona se re na le baetapele ba bakae ntle le mono go na le party tse ding bo DC go na le bo ABC go na le bo plus nka dibala ka dibala ka dibala gomme le bontate dikgetho tsa 2028 di tlo fapa di dikgetho tse ding ntle le go rona be le marep re itukiseng re ke re itšhebeng gomme le bontate ga re sa itukiseng ga tla ema oppositioneng ke nako ya gore mo e bankana le mefokolo re fosane re gatane ditogong ga re gotelenga e go ithukisa ga re tsamayeng go jakanana mefokolo gobane mo re tsamayang teng re tse re gatana ditogong mme ntho e nngwe fela e bomme le bontate e tla etsa retle le le ribeng ka 2022 re tlile le mabato a tlhanfo le ribeng mona ga tlholwa ke maduma matsho fela ke le motho ke le coordinator ka le ribeng mona kile ka bona na re sebeditse jwang ne re ne le ntswe le leng re le maikutlo a le mang o sena kgethololang e mong ashakulena ke bona re ngwapangwapana re le marp bomme le bontate motho a itwantshang o fetwa lesufu ke batla go bua nnete a di si tla one ona di hubele ona le di thopi ha bo ntatentu ba a one ona le ma prayer ona le team ya ntatentu o mmele bo ntat ka shogule ona le ma repi kata me ri teko bana ha ba tlo le ba sadi ha ba tlo party ntsa bo bona ba ne ba tla mona ba khatetse ke dintwa tsa dipolitiki ntlalo go bona ga itukise o mmele bo ntat ka tla tla ke tema na ke tswe ke ba tla o le jwetsa tsa tsini o themo ne mo ngwana ga pi ha yo itukise o themo ne mo ngwana ga pi ha yo sheba bona ke tswa kae ke ba tla o ya ka ya mama ga o tsa tsi le le sela ga pame go mo tsa di futa di shebile ha yo ntlalo go ga ba jaba na ne me fokolo ke a le jwetsa mona bo mmele bo ntate ka le lena matsatsi re tla e supa ka monana puseng ntlalo go bona ga itukise ya kgaolo ya ya tabapatsa ke a le bona.

0: are ha qala polelo ya hai ha batswa a dumedisa bohle ba lokelwang a ke hlompho ha tswela pele witse ha batswa aga ha kena ho bua haholo ho ba mohlomphe ihaka di mathalebelo mo hokahanyi wa setereke sa le ribe mohlomphei wa thaba phatswa o se a buile ditaba e golo hore re kopaneng re be nthoele nngwe ge le mathala bodiba ge tsebe sepio seo se le kopantseng le sekela dumella dikarohano maobane ke ile ka bua taba ya ka yo ke batlanga ho ephetha ho ba le shano le shano le ya le baleha abutsa mohlomphei 24 hore a ke go hujwalo me bona ba mo agabela ba re e ha tswela pele o re empa nnete ha e le balehi jale taba ya ka ke taba ya ka yeo e leng nnete ke hore le se ke nne la mamela batho ba ntseng ba bua leshano batho ba ntseng ba bua leshano ba ntseng ba re he he le bona o hula mokhondo ha hona mokhondo mona ha bua mohlomphei le bona le phema o di bieletse o di buile ka tsela le mokgwa mofuta o tse
1: abatsuwa mabondei isela mamrao itse ho subile ho bata dumelleng hore ke ise fompho ho moeta pele wa lesolo ke fompho komiti ho le lesolo ke fompho komiti ya bontate ke fompho komiti ya mafumadi ya batha e ga tsena le komiti ya bana ba dikolo tse phameng e ka setana le komiti ya rona ya diaspora a ke realize bana ya diaspora ke feng ke le batowa number 81 ke ha e le hantle jale bomme le bontate le ntumelle ke dumedise morena wa peka tsikwane le golbert ke hlomphe morena wa maputsengwane gana ke morena jwang molapo ke hlomphe bakgethwa ba lesolo haholo bona ba teng kwano ke hlomphe le lona mathalabididiba a matle bao motho a ema ka pele ho lona a talang ka matla a kgothalang ha le bona gobane ke lona bana le tlile ka bongata bo boholo le sa tsotelle gona go a bata kapa go a tšhesa lona bana ba ntate Samuele Ntsukwane Matekane buruo buruo ha ba tshuwa ha ke na go bua haholo fela ntate mohokahanyi wa setereke sa leribe mohlomphei ga ka dimathalebelo wa thaba phatsa o buile taba tse kgolo gore ga re kopaneng re bontho e le nngwe re beng matha a bodiba le tsela sepio se le se kopantseng le se ka ba la dumelelana le dikagogano maobane kila ka bua taba yaka yeo ke batlang go e pheta gobane leshano le a lebaleya ke bojalo empa nnete yona ga e lebaleng jale taba yaka eo e le nnete kore le se kana la mamela batho ba ntseng ba bua leshano batho ba ntseng ba bua leshano ke ba ntseng ba re he he le bona o hula mokondo mona ga ona mokondo mona le bona o ema tsitsitse ke le RFP o na le lona o tsamaya le lona.

0: Babonkwe. Re tla ema re tile re tla sebetsa ka thata o bona hore re matlafatsa letsholo. Maikemisetso a ka ha ke tsebe batho ba bang ko etsa bonnete ba hore re ba le bonngwe re le ditho tsa letsholo. Maikemisetso a ka ko etsa bonnete ba hore qetellong ya letsatsi letsholo le kena pusong e le lona fela. Ebile ke a le tshepisa hore ke tla ema ka maoto ebile ha re etsa dina le tsheletse le hore se re qadile. Ha re etsa dina ke ntse ke bua le mohokanyi wa lebile mona pela ka mona hore a bolele hore na ha re tloha mona re ya sebokeng kae. Sebokeng seno wena tobibena se ka nna ga owena. Sebokeng se re ya mo sona re tla ba bontsha ho la re bomang. Sebokeng se re ya mo sona re tla kgalemela lenyatso, mme a re sa ya morao se re re come 2028 ha e le maputse mona ha e khunile le emeng pelaka le le sapote le tiise hore o ska ba ba le mang kapa mang ya ntatola kgetha e nngwe ha e se mohuo fela. Ke mohuo ke bophelo. Taikunu, o tiise hore o bone hore dikomiti tsa hao di kena mosebetsing. O tiise hore katibena hao e be hantle. Ebile o ntse o tseba hore re tla o support-a ka hohle ka moo leng ka teng. Hantlentle o ntse o rotile tsome o lo tlameha hore ebe re ile ra hlaga o futuele haholo. Wa tseba hore 24 e sete ka dibese tse ngataho na e teng 24 mo a ikele sale wa tseba bomme le bontate e se le ha mamorao wa bata le ntumelle hore ke se kebe ka thokela haholo le tala e se le teng ke a tseba a le a lapa le ha o le jwalo le ha o le jwalo bomme le bontate ke ne ke re ha re sebetseng ka thata re boneng hore re tlala gapile dikgetho. Ke kopa gore ke tle ke le tiisetse hore le dipaki ha jwale hore mmuso ona o teng o tsamaiswang ke mohlomphehi tonakgolo ntate Ntsokwane o tshwere hantle haholo, o papa hohle mona o tshwere hantle haholo. Ke ile ka bua ke ntse ke bua ke re ya ke reng ha bone ke moloi
1: fela.
0: O tsebe hore ya reng ha bone a ntsa re re lehlano ke moloi fela. Ya ikemeng lepaketa a ntsa re batho ke dibodu fela a sa ba ise bakgotleng le tsebe go na le mathata. Gobane motho eo motho a emang mona a go yena ke sebodu ha mo ise makgotleng. Makgotla tse o sebetsa ka yena fela ha e le moetapele wa letsholo yena o itse le batloelele ba ipue dipuo tse ba ka di buang lona le sebetsa ke re ke yena ileng a re jele o tlameha gore a raye disoto wa di raya ntate maitholela o itse yena o tla ithulela bona banna ba etse bang banna ba bue le nna ke a botlatsa taba tse di taba jalo. Bomme le bontate kubeka ka re rebotile mme ke a le leboa fela le lebelele he gore se seng ke seo seboka se seolo le se batla o kae lebele se batla o kae ke tsela pele ke tsela tsona diboka ke le hore e le hore re tswele pele go ba hapa dipelo. Ya le mo wa bahlomphei le tsamaye hantle Morena Modimo a le pepe a le tlolofatshe. Bomme, mohlomphei Taekwondo o ile a re ke letsatsi le leholo, ke letsatsi la bomme fela ga ba etsetsa keikinyana mo Happy Mother's Day. No!
2: Hey man, God.

0: your heart. Radio Hot.
1: Bole bole.
0: Manish. Ndate.
1: Ndate Maridin.
0: Ndate Maridin.
1: Ah. Taba e nngwe ke batlang ke tshwara hape a holo. Ke ya Ndate Maridin.
0: Eh.
1: Polele nwa ha ye ni etsa hore ma arrest mo a tena nya hana a di.
0: Mm.
1: Ewile ka matla ka nnete. Ka nnete ebile boga go ba bona ba ntse ba buile ka matla ka nnete. Gobane neng polelwa le ga dike tsa tshwara fela ntse di bua ntho e le nngwe.
0: Ntate Martins.
1: Ee, ka nnete ke a ba tlhompa baetapele ba gore ba buile ka matla. Mme ntate ke bua nnete ntate wane.
0: Ee.
1: Polotiki ga ke kapo ka eng ebile nna ke monna mosodi a sa dileng ka polotiki. Fela ke bua nnete mo ke e bonang.
0: Utlwa ntate Thabo na goreng.
1: Ore.
0: Ha re ne re ya dikgethong ka 2022 re ne re na le party le nngwe fela e leng ya LCD ya ntate Mothelwa Metsi. Ke batla o tlo mo utlwisise mona. Bjale hana bjale ore tsena dikgethong tsenana tse re yang ho tsona tsa 2028 di-party di se di le tharo le ribe mono. Mme ka ha ho tsona ore re na le ya mme Mahadi e leng Uwad le ya ntate Mohupudi le yena ka Kganya e le hore le ribe re se rena le ba etapele ba ba gago
1: ntate wa ka taba eno ga o na le mo e nang le bothata teng
0: o tshwa jalo
1: a ke ba taba ke efeng
0: o tshwa jalo
1: ga di e ntšha e tlamo
0: ee
1: batho bana ba nang le takatso e leng ga banna ga ba tse gona ke anya poti ga di eno ga e tlaga ga e ba le bolateng ga e nke ditlo o arepife phadi e nngwe le engwe le gona ja phadi ka e tse ngata tsenana ka phadi tse tsetlang di latletso gagolo fela ka arep ba tla eteletse puso pelele ka ga puso rae ba nka go batho bana ba kgethiwang ka go arep ba nka maarep ke batho badimbano ntate wa ka phadi tse ba ka gofela ga tsona ga o etsala ntho tseno di ntse di tlo theoa ditalong a se o bolela go bo theo ene ka mati
0: ke a
1: ka hona ntse ke tsholo ona ke na ke ge phadi ke moeta pele ke le ba kgetho bona ba ga dia ba tsa ma ka o bela nna ba tsa ma ba tsa la moeta pele phadi ke moeta pele ka o bena ba ga bana ha ke a feng ona o tswegeng ya ba kgetho ha o hang mo kgetho ka mo kgetho ka sa mo tsebele ma rong na ke ngwana ma lo gona ha bo ke kae ha re ka jene politiki nda twa ka ke bua ntwe ke se ba ke le di wetse ba du bana na ka le ha ba tsa mo tsegetsegeng a ke le popola ho bo ha nye di boteng le sele a le batho ba go le ka di ala tswa le hona le wa le ntse ke tsho ke ga ba nne go ke ba tso sa play di ka drama ga di ma de ka nwa ba ke nana o le go jwala di ba he tsong go tla mona o ga nda twa ka e le to ba polo ti di kuna ke bu ya di ka ka pa ja se ka po ya batho ba di dire o tlo go o tswa matlala ka pa di tse di dire le di dire di dire ke bu ya ntona ke re ke phela ngona ke a ba nna ba ba me fa ka ntse di dira go hura ba tsena ba tsena me go lutwa re hura ba tsena ba ke thira hona ke nna ke bua ntse
0: ke a le bua ntate Martins
1: nda bua ka o to bona phadi ya ntate mo japela o to bona phadi ya ntate masala o to bona e ne ntse o tsike khanya o to bona phadi tsene go na go tla di sa fotse ka ya go
0: ke a le bua ntate wa ka
1: yo da
0: thank you ntate Shaba hantla na kwana paetse metsotso ke ya ne le shumele metso e mehlano ka tadimo ya monate ho reng ya rona ya borobong radio khotso ene mohala wona wa 59956 mohala wona wa 59956 ena wa gaula o be le mamello hona o tlo be le mamello hona sele ka o ke ka nna ya ntsenya o gaula empa he o tlo be le mamello hona Radio Khotso.
2: Mabolebo.
0: Ntate.
2: Hao, inde mpuma molato ba tsamo.
0: Ke wena yenu ke se ida ka tsho ntate ka go tlobele mamello ho bona.
2: Ke mantsunya le wa ha ke iso.
0: Eh.
2: Ke ka ga ka ba tsena jo ba paletse tsona ho na le mo mo sile ntse ha ke tsena ba ka fo ebe ha ho na lona le o. Mo mo mo 24 a ga ka mele
0: Hotel and Casino. Ke tla iphumana ke ikentse jwang go ba haona letho. Le o nka ba ka iphumana ke ikentse lona Radio Khotso. Ai khona. Radio Khotso.
1: Hela Khotso mna mga.
0: Ntate.
1: Ke ntate Musiya.
0: Ntate Musiya katse katse.
1: A ke go mothankola o tsa go di si uno dipotlakele wa sota. Ka dinga o se bitsa hantle.
0: O tswa jwalo.
1: I don't know what I'm saying.
0: Radio Hot.
3: Ako ba ndi ke ka le tsenda di machisetsa

0: jale ha ba tsama le bantse ba ga mmuso o fitile eng neng ke eta jena na ke mo solo ka mmuso o ke mo solo ka mmuso ke mo solo ka mmuso o hela hela ke tsere le le isa ke mathata ba ba tsela tsela ba ba ga ba ne le mmuso o fitile le mmuso o fitile o gile amen haleluya
1: thank you nake radio khotsa
2: ale e mabugolo
1: e la ntate
2: yo kuwa
1: tata
2: ha mama
1: e bana tatikadi
2: la no ndele anke
1: e la tatikadi
2: a ona mudaga wa go ka phali ndele nna bugabi yo sothomo
1: ntate
2: ye la fela motho e ke bona fela nna wa khona gore maikutlo a sa ananeleng kapo a goaneng a dule fatshe le ona a bopeele ntho e le nngwe ga ke sheba a e le ntate madekane a itholetse fa ditlabe le o a itholetse ntse baka ke maitholela ebile se ntse oele goka ke so ko ntshweteng motho a thabela tomišogo ke maitholela dintho tse botlhoko di etsalela naga ya lesotho yone ga ditloa ka ka naga ya lesotho dilo e tsalela bati a ke tsa itholetse letsatsing le tate maitholela ga nna itholele jalo bana bona bana ba sireletsang ba ntse ba sa le mebuso e fetileng e ne ntse e sa etse difatofato ka sala ba itshwele makama tsone tsa tsatsing le latlhanta te bulane ora ka nnete ba tla sala ba itshwele makama gona bokadile ntsebele ko o kamo crimiges o ye go kile ntate ntetla e motho a tla o ye go kile se ba itholela o bua le setšhaba o bua le batho ga ba na le mathata a utlwe mathata a bona a dile tafoleng le one mme a ba golle ditaba jale ntate ba itholela ga itholele a itholela lekala la tebe itiriswa ka letona gana tsenana mme o tsebe ke lekala le legolo le sa isang meseleng goba le rata batsekeng ka ntle go naga ka kwa ba tle ka mona ba tlo o fa basotho mosebetsi ba tloelele go lerekišwa ba bitsa matswantlhena henyana yaka maphosa mang jale ena a itholele jalo a kalame koloi tsa makuda o kile tlhentate mabulabule
1: ke a leboantate waka
2: thank you
1: e shebe nako ya gao nepagetseng o mo motsotso e re ko nkeketse ba o feta radio kgotso
3: ntate
1: nta mme waka
3: ee ntate a ke mme mamonyane ka mona ka thaba putsa ka mona
1: ee atle mme mmamonyane
3: a tete gampe dikenya maoto ke etane ntate go na ga feta ka seage ka mona ntate re eme ka ntate jatisela ka mona re emetse gore kua dikgetho re feta mogalo tswa ntate
1: olo na ditsamaela le advocate tebo mojapela
3: a ntate re le ka yena sala ka mona ka thapa putsa ka mona re ntse re sala ka nana e ke mo ke yang teng ntate
1: ke a leboa mme waka
3: a leboa ntate
1: e re re hatele pele mosotho wa eso ya gabane hei mohala ona banna e re mpe ko nke o le wa o tletela ga di o kgotsa
4: wa ka no ba mo ha u ba di bale mpa e dira ka thaba o ke nkuka o nkutile o ntse bua mo sa bua mo kangana ka ntse
1: eh
4: he la ntse bujane
1: eh
4: kana go ne o bua di kgetho ga di go itse tsheletseng e le mo solono kala o e tsala le futhu mona ana a party tlo di go itse tsheletseng le e tsala mabatswa 57 mo sa die ka mma mo hatlo tsena ana tsama ka ha tsho pa masego ke go pola mo nku ha ne di thewa wa bona hena ke thewa kae hana mane go ba phamisha matsentse le fela murulo go bona batho ba se itse la ga tao le mongimpa ka bitse fala ka ba na ba tlo ntse ba se tsana ka ga topo ke nne se ke thewa ke tsama ka maoto na go yohle bona ba le motho a se ka ga topo a go moguo ba tlo se ba hampi na ke bunyane ke go pa sala go tsela ntlo nna ha ba menetsi le ba ga mona ke sa bakala ntlo ga ke nwe metsi ke go pa le me se metsi ma ga phi
1: ke ke kolegi a re segidi ho di mahlo ho ra ke ya borobong banna itsa ke tshobela ya feta ka motsotso le mong tumelle ke etse tsena ke yatla ke tshwara masego ka letsoa ke ipopuletse ke yatla
5: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

re qetele ka taba ye ya o qetela yo ke nenga go tshwaretse yona phirimane nya ya letsatsi lena a go mpulelle hore na ba sebeletsi bana ba palo ya sechaba malape mmo dipotso tse o ba le botsang tsona ke dipotso tse ka ndifeng ba sebeletsi ba palo ya sechaba dipotso tse o ba le botsang a tsona ebe ke dipotso

0: Radio Khotsa.
1: Ke ntate Mosia.
0: Ntate Mosia.
1: Ela bana bana ba mpotsa bona ke ha be dina.
0: Ha e bo ntate Mosia.
1: Ke o re ngwana ka o ntate o tlhaile o le ha be o le monna mosadi.
0: Kore motho ya o botsang a potso eo ntate Mosia ke sa o kenelle. Kore o bona ka ke ngwana a dilemo di kae? Na botho ba rona re le basotho na bo a dumela go ngwana mokalo a ka o botsa potso jwa
1: ha bo dumele re qala wa nguka ke makhala ga ke balwa ke taba tse ntseng di tswa puso nena le go ene ntse re botsa yo ya batla go tsamana ke na le ditulo ke na le ma go easy ke sa hai motho ya ntse ga se mpotanto tse di dira le difitse ke taba ya ya ma
0: o ntekela tsona ke
1: ba monna ntho tse re di botswa mona mona ke so go mekhulu jalo ke re le ngwana ka wa bokgeku e ke mo e ke nang le yena o tsena o hlaile ana le ntho le le ke yana ntho ya bo bo habi
0: eh
1: ha ke a ka pa ke re di kwela yena ke re o botsa nna yo le ke ra a go ntse mpo
0: bona
1: o bala ke le ha di duela o a bona ndo ba tlhala ba buya kana a tsone ke ke mang ke ke a tsho wa bona ngwana ka bona ba buya
0: bona
1: ha o ntse le ke o bona monna mosadi o ntse le ke
0: putso tsena ke le tselo le dikala ngodi utwa palo nyena ya sechaba ya le mosi
1: ha le ke ngwana ka ha isale ke ba wa ha isale ke ba lwa ke montse da sa ka se se ma so me a ha banga so ngale ha ke so botsa ntotse ntotse ifina
0: Ya go utlo go na ba ba ba nna ba re eng ntate wa ka bo nna we bo nna
1: ba go ja tala ga nne ka bana
0: Radio Khotsa Di mafeki ba sebeletsi ba palo ya sechaba ba o botsa dipotso di fenga ba vika la pe mmono Radio Khotsa I would say I'm winning.
2: Hi, I'm going to go up with me when I get feeling well when I want to have fun.
0: Dearing,
2: how I want to have dinner about Mona or like Chalosa or now or like I
0: eh?
2: Name me about what I want I or how like I get it back in fun. Well, I would do make up over 20 or 20. Ke e hlalositse taba ya gale kala mo e le tota le mpotsa taba eo ka mabaka a feng e tle ba o botsa gona wa gabedi na
0: jale ke ne ke batla go tseba gore na batho ba le botsa mpotso tsena le batho ba bagolo jolo ka ko tseba go motho wa mogolo kore ke ngwana a dilemo di kae ga o semosheba
2: a ntate wa ka ba bantshwantse le sa feta bana ba gona ba bangwe ba ka tlase o bona
0: ke dipotso tso o di utlwanye le dipotso go wena o le motho wa mogolo kapa o utlwa e kaka di na le kgoboso ka gare
2: atshe nna ko utlwa di na le kgoboso baneme ke utlwa ke sa utlwisising tate gona diša kae dipotso tseo
0: ke a leboa mme wa ka
2: ke motho go tsa ntho tse ngata gagolo tse ngata se yona fela fela o tlo utlwa gore ntho tsena tse go tswang mona gona go phea kang go a itlhalosa o na le eng go a tlhalosa o gila tena lo ko bua u la gila nela mo mo bilang mutate wa ka ko re ni
0: hili hai ke ale wa mme wa ka ba nna ke ditaba taba yena ya ka e le bisa kae nkhono mamello morrison o tla mo hopola nkhono mamello o kopane le taba yena mme taba yena e ka haya motshwara ha monate tje e ka haya motshwara ha monate tje nkgono mamello a re dipotso tseo bana bana ba re botsang tsona imamello gona nkgono mamello morisene na yena na o di beile jwa
3: helang basotho ba heso taba ke ena e nkimetseng e nkimetse go e nsitisang go robala Hona batho ba ile mbatse ba ha ho bua ka palo ya sechaba. Mehle nyane ya bo the Monyake brothers. Re maketse hampe hona tjena ha batho ba kena ka matlung a rona ba ga botsa dipotso tse tshosa. Ha ke tsebe hore na ke palo ya sechaba kapa ke palo ya thepa e ka thung kapa ke palo ya eng we ntate Modimo na ho nepahetse ha re ntse re botswa hore na o na le bethe kapa o na le letrase o botswa hore na o na le sehatsetse o botswa hore na o tswetse ka ditho tsa botona le botsheadi ke bana ba masia pele westil ba kene ha mohaisane wa ka ba fumane ngwana le modi 18 ba mmotse potso tsena ba re ntata o tswetse ka dipati tsa botona le botsheadi ke eng ntho e ne ntseng e etsuwa empa ba nkgala ke hlahetse ka gara seapoint ke tsofalela teng ba re na ke na le selei ke re helang lona selei ke mang tantla ko tlo dumelela selei nne se tlotla sekgwatha se senya sekontiri sa city council bana beso na re balwa eng awe bureau of statistics kapa ofisi e ikarabellang ga le ka lahlaka gore na le re bana ba ba tlo re botsa eng ke ya lehlakanyetsa ka matebele a ntshwalang a re dibakeng tse dingwe bana bano ba tlo gagatha motho tlo ba ntsha ka ga ntlo ya gae ka papa ba ntse ba mo botsa dipotso tseno tsa gore na o na le bethe o na le wardrobe a o Modimo wa ka go balwa eng kaba ka ga setšhaba se sathisile a ko nthuseng gobane nna ke tsofetse ke tle ke tsebe go utlwisisa gona potso tsena tse ntseng ke di botswa ke bana nna go ne o napaetse go bampotse tsona na ka nete ke tsietseng e kgolo nthuseng Basotho.

0: la ka dipotso tse botswang ke ba sebeletsi ba palo ya setšhaba haholo e le batho ba baholo ba re Sesotho sa rona se ya hana gore re ka botswa dipotso tse jalo ke bana na ba se ba fihlile theola moya enwa ke tiboa wa machache a tsamaya monate le ABC theola moya Adio Khots.
1: Hey, Rabai.
0: Ntate.
1: Walelo aka mama hato ha ntsa sa jalo. Ke na o tswa o thuma lobe.
0: Oh.
1: Eh peso ha o mane a ga. Ke ke re re yo. Ke ke nda na mama hato ke sa. Pina ena ne ke mpa ke re di tsela tabeng ya pina ene reng. Bo ya bo ya ra ha. O nkutlo hantle.
0: Eh.
1: Ine e bina ne senya BCP. Ho tota ke mo khisi.
0: Adio, Khots.

0: Mabulibuli.
1: Ngwaneso.
0: Dumela re ba mamedi. Ka nnete dipotso tse re di botswang ke kgolwa botswa potso tse sekete. Gobane o qeta gore a le metsotso e ke sa itsebeng o tse o botswa dipotso. Empa dipotso di teng tse qakang. O a kena ga o a bona gore ga o na le saka ga o na letho o botswa le ka diphoofolo. Go thena le botho ba gago boikutlo ba gago. Go thena boikutlo ba gago na. O the ke ntho e ba e botsa nna botho ba gago o ikutlwa o le eng ke re o ko e tlhalosea ke utlwe o ikutlwa o ntse o le botsheading kapo botweneng ka re mme wa ka mpa ntse o mpona gore ke motsheadi o thena o ikutlwa o ntse o le motsheadi kapo o le bothong bo bongwe kore ke lelwetse ka nnete dipotso tse re bodubositse o botswa le ka masimo fela mona ga re masimo mmwe gobane go tho o balwa tse teng mone o a bona gore ga kena ka keiti ko lelwetse ka nnete tse di ngata o botswa le ka difono ka di-frige o botswa le ka dihatsetsi o botswa gorena o na le bethe o botswa ntho tse ngata tse ngata tse ke sa tsebe na di tlo go thusa ka mpalong ena ya setšhaba na o bala setšhaba kapa go bala thepa e motho a nang le yona ka tlong o ele potso tsona dingata dikarabo tsa gona ne di fokola potsong tse dingwe dingata tse dingwe
1: Radio Khotso.
2: Khotso ntate.
1: Kobe, wa kena o sontso o tla wile. Morato ke eng?
2: Eh. A tlhola mba le tsenje ha kala kala ke teng palomo.
1: Ha ba so fitlwe wena.
2: Ba ile u ya fitla bona ya isa fitla ka ya gara. Hey. Ke tsene go go be ka lentse ke ba ba mona. O ka ba ntlha ka ke ba tsena ka nna go bulela. Ke ba ka ba ga ukwana go hang.
1: Now,
2: I'm going to go to the house.
1: Buli ke fifi makazana bana ba ileng palonga ya sechaba ba thumunga ya lekala ha bana molato empe re be le mohau re se ba le matse kantho sarolwa ke bona ha ba sireletse ka nnete ihlile teng mono ehlile ke ba kopela tshireletso bona ka nnete re ba kopela gore ba seke ba lematswa bona re ba sireletse empa re ba arabe empa tse ding tsa dipotso re le bana ba basotho ka dinkangwa di lebisa go batho ba baholo Radio Khotso.

mela etsa e kenang ka mona e tlile ba sotho e tlile ba maketse ke palo yena ba go gotswa ntate Buliane nna ke bokana dipotso tsena tsedinge ke utlwa di tibile haholo ho di thuntetsanga seriti sa rona ke le ba sotho taba ya abortion ka pa taba ya hore ha ba vetsitse hore o wela ho bong ba mofuta ofe ebe ba batla ho mo botsa tsena tse senanga boitlhompho ka hare ke utlwa ba sena moelelo wa

0: palo ya setšhaba. Ke podile masego mona ntate Budiane, potswa yeo ke ntseng ya ke ipotsa yona fela ke gore na ntate Lephema o re bomanga ba tshwile ha e le hantle ke belaela o sa adile ho ipea sekaleng ke ka mokgo a di buileng ka teng ga diyo kgotso. Ere ke potelele mona fela metsetsong ena e mashome ya mararo ka metso ke rekise ke atla.
1: A na mokga wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokga wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setšhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Esebe na kwa yone paese nga nite mezo tijana mashuma mabedika mezo emedi le sekwa otwa katari mmeore nyale shume.
1: Buli buli.
0: Mwanisu.
1: Hona le ngwana a kena sekolo se seholo mona a ileng a hlaha a bontsha gore o hlaile le ngwanana ya ba o makaletse go ne bo bua ka yena kgadiong e nngwe jale a re se e le mošanyana gona beletsena ngwana eno fele ke a kgola ntho e kang eo batho bana bantsi ba botsa jalo gobane ba batla go utlwisisa gorena banana ba na beseng e le bašanyana go e tsala jang kapa ntho e ke ntho a gale kapa ntho e ke ntho e ntšha kapa ntho e ke ntho e teng ke nagana wa tseba gore potso eo ya gore na boleng ba gago o ikutlwa o ntse o leng ko o latela diketso le ditaba tse seng di diteng gona jale a tseba ke a leboga
0: thank you ngwaneso

0: ha di yo khotso
1: uri
0: maneso
1: a so khono mara nena tibo
0: e nkhoma tibo
1: a khona ji kaloba
0: ha o kaloba lo nkhono
1: a
0: o jira ka nna balwa
1: e re ke sa lo se sense a senye fitile ha itse yo mya go tsatsa khla ga bala e ne ya ho botsa ka taba ya rona o phyakang ho isa ke ntse ke di nna go mo ndi ya mana lo re o tsiba le rona batho ba tswa ke se itseng le ba kae ba phyara tsentse ba tswa phya go ka stofu ka go ka ba sa di sa fatse ka go ja ya utlwa ha lo rona o ba dileng e ga nna ga botsa ke go lalala pe teng ha ke tsena tsa rona
0: ke na le bo sefe fela ntse ba ipatile nkgono wa ka ha ona ane bo bo bo ipatile ska tse
1: bo ipatile ka ke ke le se ba fa ke tse ko eng ka bo se ke tse yo yo ga ke tse ka ona le bo sefe ke ntse
0: nkgono
1: ya le ke tsana ntse se le le ana le ne ya tsala tsa gona nna ke ya hawa ka dia bo tshini ho la ga ke re ke na le gwana ya tshio mo ha tshina ha tshum pele go sa ile ka bo se ka o tla mpolella ha ile go ntse ke ka ga e bo ha ke di ha ke swa so ntse mo ke mo na tsaba e bole ka ga nna ba se tlo a se tsana ka ndi dikala o dikala tsela tse di tswa hona ya empa sa sa tshepa ya ka tlo na ona le fruji na bona le bethe ke tla ba go tsela na batho ba se ba se di tsa ke ka ke o re gana go tsena tsa hona jwale go gona ba tsana ba tsana ba ba go bala bo fast ka go bala mo mo sene ntšenya na tsene tsiwa ba o ke se se se se fola re ne ga nna ke se ke la ka go tsena ke bo tsala go dira go nyetse ke go le go go ntšha gona ba tsela ba fetse se maphelo a bona jang ba tsela phela ja go bana ke re sense sa se ke ka ba go mo so go tla tshisa se tshaba go se se ba lo bona go na ke tsela jang na go se se tsoka e tsala
0: ke mo kwa ga o ke ya le bo nkhono wa
1: tsela se di tsana ga di di
0: ntsha go ke rata mona motse ya mona ho tanki nkhono wa

e shebe na kwana pa tseng antle metsotso ke ane le shumele motsolo mong a fela pele ke fitlana go nga ya karohana yena ke kuber YBAP ai fube wena fube ka nqena wena.

0: dikgadio kgotso
1: ba ba ntse lo ena la o sa buitse go bona o tharetse tshisi ka tsena o ka mo go go bona ya o bona o tsho tsa go tsinga go bona ana mo ja sa ga tsinga tsile se tsomana ne ba sa bogati ke ba mo monela bona a nnete ke na le dipatsi tsa go ne senga ke bulane fela go nne lo tsikina ke se tsa mo fomo bi o tshege gore motho a bo hlale a tsela ditlaba a bile wa go bona wa tsala o tsela ditlaba ka nya ga tsedi le tsalo se tsomana ka o fela go di motho ka ha bua ka ba utlwa ke tshwere na fakisiana go le ke batlwa a ka ba le tlhong go nne no ga ke batlwa ngate ba ba mo hlwetse ka lori ka nnete mo di mo mofile mo sale go re ke tlo wa no bumula mo ngate ke re go bona ntla pele ene ha o ke re tu tu
0: ai wena o tla nge nya ka re mmakutsantsa ha ga ke ha o

theule le wena ha monnate ga ile ga qala bjalo he ka keletso ya monna yane ka pa sethosane sa RFP se ile nga sa bona ditaba ka mogwesi ile nga sa di bona ka tenga mme a eletsa o feta mono ga matha ga dikela ka mane ka sebokenga se neng se tshwere ka mane ka maputswe se tshwere bjalo ke le go tlala thala bodiba ya ntlafatso ya moruo o feta mono ga matha ka lebelo le potlakileng ga ka ga botsa ka taba tsena tsa census dipotso tseo le dibotswanga ke basebeletsi kapa bahlanka bana ba census gore na ba le botsa dipotso nngwe na ke dipotso tseo e le gore o le motho wa mogolo o ka wa utlwanga gore a tšhetšhe ngwaneno yena wa mpotsa ka nnete kore ngwanenwa ena wa mpotsa ka nnete ke le motho wa mogolo o Jesu kunyana mogantate ga o hela Lesotho Jesu kunyana moga modimo ga o hela Lesotho ga o hela Lesotho e sale ke o jire ka tsebe ntse ke hahlaula ka koloi ke fihlile hae ke re shapa cheese shapa ke mo leboetse ruri ke mosotho a le United Kingdom UK we mametse ka magangang a le UK

0: aketsa tsena ke sentse keng ka tsohle tse reng ka nna ke tsebe ho tswa ke lebe hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye se pono mpeng ha bo matswallwa hantle ha so di motseng mo tenga ke busa nga gwala ke mokana thoriso ena ke wa moshoeshwe moshoeshwe ke wa suodi suodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso tlasa litlo le ntshotsho le boetelele pele ba mokana taelo matsuso mokana ya re buisang ka kwading ha ile mokana kgwabane theko ena ke mokana wa thaba motlotle le tsiela bogago ke le bofela gona basotho ga di yo kgotsa
1: ee molewetse tshisa
0: ntate
1: Ya mama mona la o go kwala ka ntheta ntavija senda le go kwala ho la ho binyane
0: ke a le bua ntate wa
1: la tsa

boys and girls go to heaven, but bad boys

I'm going to go to the hospital.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

Underdive, more home affairs, is very strong with the team.